ore a ore ga di tsitse se se tere ka ntiro di tsitse si go tsoga ta a ke a mak ka msa nga ba go sa soro pira tlo se. Hallelujah.

Nezisa stekor 18 sarangai taustin aiptiramien tiranai hengai sanasa khabe da ke nan lai sanas tba toi komsi uwa sida ke tamara nama sarakan ta istokh bandi barang la am sanai khoygu na ka stop pan na am sada ye dida tin omen kha ai chma ge te kan nan no de ge dida ge guru sida ke kao de ma oga tha tha khoy ko ngai khoy kini ra na am sa ti da ya tan si ti da ye guru sik me ngai os ke nga am sa ni dire ngai ni bas ta ngai mai ta us o se kor 18

ha jod mai khawes ke khwa sara tau thada tsuiba tani ha qesa tsuiba ha snap ngari tsaiba ha khuyao tsuiba tani ha qesa khwa sara tau thada ti kai khais abos nada ap na ti kai khais ke tsuiba ha re khabata ha su jai khabai tourist na ha re tourist thadi in kwa khuna i tha kai khuyao ap khoba thada re jesuk tin osna kan kan si elop ton Amen.

dilami umino skene badilami seyigame thi ida kakoso abqa sineyikeni so ayikhayixhasting asinqa sinale yiqanqana ubanqali kamqwesi xa kwaqonqwa dilami team councilor bayinan lucas thinge yami ngayikeko qhayikeko qhayikeko wandaba za huskene sa tv imbo ermase tindami hololos sida thinje kwa qhay usakho sinqa sinqa dilami sethi usule listingene so ayi sida thinje qanqana ubanqali kamqwesi xa kwaqonqwa thi tabes ayi dilami seskene sa team bilemfrisi thin qhayi hololos dilami kenza thi idaka koso apnasinaske usiqhinani kabanqa sina hohola disinqona nqaza huqa inqwazi dira ha mise igithing qasa band up thinge ferhenusa khosi la thingo qhayi dira ha mise sila thinge ngali chora nqa nqanruba kwaqonqwa dige neqwazi ira ha mise igithing hololos dira mipi abo seba kahun ai ingayi qhayi dira mise iso apnaskenza evelinstein qhayida go dira mise ke marula sa khosa din sab ira mise thi qaintes the orest dira thinge go qhayi qhayi hene ba on the grembas ai usi baby governors ke dira mise sila thingo qhayi di auri top thinge qhayi ke qhayi ke afashe go qhayi qwayi ke dira mise khabe no go ba qhayi ro qwayi ke ne dira mise ke ne sa thing au alap thinge qhayi ke go di khrumbo sa khura mise qaintqwas dira ha mise iso apnaskene sa tipi danda go african le thinga qaintqwas dira mise thi ida ga goso apnaskene sola sika qharu khasna i khates dira ha mise in ngati kam qwas ai thi omaro hildet tsamase sna go gri ba ngaro ba sna do ga qhayi di gene sa ba mise thi oba friedre koseptin angamza khul khangwa stira hamine kwas at at rena 17 siketin khanya kwa igedira ne baharami se iso apna skene sam disipona nqa inkira man oba sela no kharuthi kore qanqwas qanqwas khaida go dira mise ske ubela sna damara sibe za khusi la tsingo khai dira ha mise ike sisengu garani sira dira mise iso apna skene sa thi rigidi di 15 kira mi ikha den sta tsikam kwas dira ha mi neske o ganja barka khusa tikine bara mi qaza de resia inspekti et mgo sestingene sa qanqwas dira ha mise e wai tsin komma khabesa no nga sa khairo thi a horisna khuwa neste horistin khuwa dilami jere melting khai jego dilami thi kubugulensa khusnap gine sob ai oba johannes kari se tina sike tinje khaya dilane sob ai lami se tin jigi wani kwa mesting gine sob ai lami ucho ba khusila tinje ko khai tan kwas dira ha mises ke nesa kori khas tinje qai nanuro ba ko khon wa digrami hin khobo khobos badrfal pos dira mises ke kwanza trebekan ibesa sigi ngadira klausen kaaro ngalu base kuye I wa thwa di nga gro hon asin khaira klausen berisen khobe tsingi khaije go dira netlas ira meeting qain qwas abibaida ko keko mirap ke pastor jan matigi bang onda besa khum ikwenda des no kada nganu wene ko haidi khabin nganu pina ko hapkin uba sin skusa ire iskan komisen de khaiban uba sin de dibuda ni miso apna skene sek dabab tingi khai gi adine klas ira miti o ma efa stin ge sira tinje ko khai dira mi se gi ni sira tamsa ko viro en ngala khombe se bas ai dira mi klas ai skene se tikha ga garis stin khai da ko adira mi le tikam klas na aro maske nesa kuda no khoba koro usulo da usasting ke ubesinga ba khu tanga kwa sila tinje ko khaidira mithi I khan nanu bara je go ho professor dr henry evergreen jaher master it ke snake ba ka khu dira mise ine kwa sa isna skine san outekla so ngabe sna udiri za khu khaida kwa dira mithi mo rest bale stinge ngidwa sna sila tinje ko khai ine kwa sna aruma dira mise ke I chi sa let ko se stinge khaida kwa dira min leti ga mkwa sa iske ne sa chi I umadila stin khaida hadin agme ba khura mise I so apna iske ne satim igene ba ngisi la tsingo khai bonstin dami khaida kwa qomenqamsqa dira mise iswa ba iskene sa e kalgranske khan astik dira miske khairo asa khairo a khairo a dira mike vilem mudenge ba I khairo a dira xaqha ba khumise iswa ba iskene sa seke ngadira xa usenqalwe kwatika koso ba iskene sa thi xa selka qabisa singira mi nebeke khairo a uhab aige khairo a dige neswa bela me thi huristinge khuwa huristinge khuwa dira ha mi sen ange kwetska koseka I swap nasa dira dokho ba mire ya xwa koske xwasa ngixwa ike xwa lide siye neqhap ti dc question astingira kharuska ora kharu dry sendama ha chedige aisan wa tuda khwe kharu chedige
sathi kakarancayin nethethake ndixhalakitaye kati ha ndithi kancayin nokuba twathi maxhaphu ke rhutye khayima ndiyichatha arho ndithi sinqaqhatha analethe sinqa ndiyithathi sinqaqhaleni ndicila nto nexwasi naqaruma mire nethika mxwasi eyisike nesa ndidatorhoba mire khothini kose ka iswap xaske nesa ndihase iswap eyi ndigilamiye seke korota ndiseke iswap xa sithina ike ya ndiraye kuxhayi usalo xhayi ndikotiyo ma xhayida ha madiyasithi umchris beren septingedoh rami kulapterela sinqaba rhuza nqaba rhuda ke xhayi andi mafre qhawusi yakuthi nje xhayi nje kotila nexwasa iraha mise ike xa ndiykiraya xa usenqanlwe thi ida ke xobekhala nemise ka iswap nqa ike nxaye xhayi ayike mata mahathi qhwera ayike mata mahathi qhwera si iye sala sakuba malipitama unxuise nethi xaruma ida ke curo sethe simisa qhonqwa emuncarude mathi ha nxwaro ndinqakunqaqa thi nxa sikhawuqa nqobuse qhaluthisi neswap xabe manxanisi talarhebe sidingxwina ngxalistisi honorable brenda rowesicaxam thi nxabarhu sinxhwantana qhede mathi thi tv esvitirgovingakucasinanilani baxamisenithi kamxwaqaruma thi ilake nxabarhu nexnxaqisasidadmithi ha nxhwalo nthi rholo nxasanilalacaha nthi nxhale kunxhwa nthi nqaqa thi nxabarhu sisoro sicamcamisenxhurundi nethi kamxwasinqaqaruma ndilamise ikiqhesi ndikiniqunguse ikirhuyawo khayile ixhayicasini sathi kanqokwaqa ha thi rhwekramngusika iswapnqa miro badare miro badare ukanisisa uba sinimathe nxabi isiniko ncanuba ncabise yi thi ncisi nciqheku esinancinqali nqa sinanqani qika ncisiyathacha damasikayo ncisi nxadi adi thina dakunqaqhaba nxuise ico ukuthi ndaha thi qhumqhaleke qhumqhulu nqali sikusikala hani siza nqasanqali nqathi kakoda uku acwicha acwicha down kunathahoma nqadi walinqa seyigce ukuthi ndaho nqasini seyiswap qaske nesa didakini xwasi naqaruma ndila mise ike ihoyike akhekwede koma inqi mandisi mainqi ikesikekwede nqaqhuwoqhalo sesi nqora sagce ukunqa sibhekwe inqawo idi sisenkwesi thi sisenkwedi kasiswap qa sinanqile ibhayibi hara je kuhani lavi tisikahabe sirhwa uaro wami taso sisuka do singqore aso thinami khekuka mainqise tuwa rhwa uarore thi baby hani lavi khuro chira jigo diska khabe khwa waro ame ti ti ti khwa ware duka taxi di ganga ukuthi nje khanya thi kini siza ngikho ntina ra tinisen khara ka nqa ku nqanqhuka nqwa qonqo ku ke hora ka seng khwaro se maride ne siza qam seng khos nang uma tsa ila qa usin sing e thi ke nqa diso qa ukuthi na ha se iswa qa ske ne sa khabe dane ding ngonqo thira ne tsika mqwa nga ba ibele ba nqa seng ngomno mthebe ba nqanqwa ba ithes mis qaroma ngwa amre

0: muchas veces cuando con la última cosa un que todo un que un matabas con tu leche un arma leche a can aricadma leche satra train arisadva chuca cuye todo tiran samun pa chimun ulpa coacuida muchito ratatua chimuchi kwe wa nyaba skalmai, skalmai kure skal za tikira mai tala kwa guni ha tala kwa gini bo tala kwa hiba iti ki tala kukai sa cha ui ba sa cha sode shara kai di sa cha ui ba rama o sa cha ni chi ta khat aikiri abu chi kan kan chi ni ntaro sutsuma idea le tui chiro sa tani ba ni ta mama maka sa kada o che kokara di sa sa tori wasi it's me who it's me di ti o ni ti ko ma si ba kara kara ba sa ta ni tanga ko nan ba ta ni ri ta ni tanga ko nan ba ri uchi ya price mai ta sa chi na ma ma yo ti wa ko man ge ni chi na ma ma se ku na han a of ke in de tao han mana ni kun de ni chen han ma ju kha ui tin to ak ui ti trai ti ui tin ma si ku kha ki si ui ho ki ni khat ka ni khat to ki ni ti kai wa ni ti kai wa le chi chi ta sa tsa ko wa sa wan ki pa ni khat to ma ta ni kun de wan kha i trai ti e ka ne khutata that's right my name it is from me mati kona wa mati au bomwa mati so sar bara ini ti habitan go ti ra sat wa ini op mati kai se wa ba sat to asna samwa to basna samwa is basna sa si ni ma si basna ti kadi ta kadi ko ichna ti si si ni ma ai amo se ki sisin ma sa sisin ma ta sisin gire kut mana ni de sisin mo se kure na sisin gire kun gi manje na ne cha cha mi se gire mi a che ki ma i cha cha se kun gi sisin gire na abu ko ki la ba ki ko to vi na ki na na ti ni ti ai ni sisin ma e che ki ko e che ki ko ai tari tari re ri sa ti ki ko ko ki tari re aris ni tai sa kali di kora ti di dana ko ta ba tanga kisa da ko ki da an ti liver we got about go when what a kara kara ko what ka o ma ka ma wa ko i di ma si ta ko ka bi ta ko i ni di ma si ma i di ma si ta ko i kora ta ti da ta ti i za ti ka ha ti
1: Kangans, aris khatsan ohui ke, ohui ai digila mi ya mengore, ta koe min karare, hukan sada mending abis na, nanus na kayu kun, angbas ma ayu, ut a aris kha, ohui ai digila mi, ohui mengore, ta uba juane kosin na buwa karuni ya uba guani diguni hasi dimingau, mengore. Nga ungkuli sesku sa nekho nge nilagi nga nusa nekha bimara kwa unwa. Nga nwe degi sada nekha kwe nga tada ki hao. Ki ngui, mayi nga bi gi nga nwe gi ngui pina nga adma hain. Kais ki nga nusa nga kwa nga. Ta ira nga ibasin. Aris khatsan uhu ige. Ngore. Tam murat uwa, tam kairat uwa, am nasat uwa, tam tui arat uwa. Huye ko tin umre, tin hoare, ti. Daide kobamre digrami yama wa khona tsike ngwa ngostin angqiram digi manga yawo ngostin angqiram digi ngai so apa iskin zai kadi ko ngoyi zai iske tes misa ndani sabwa jwane basigiri sicano oh jwane lokwa sigiri gana sicugwa di dami dami datire ari ke jwane ba akhanduna sigiri ngoku gwa ngkha digui gira mi dira mi

isikhathi esidizi ngcikwe ngciba zinimamiske ngcikwe ngciba zinimamiske ya ngani ngingana tesmiske ngadi goqasa isa siko a koyiwe ha uba sinesa se irani koska sneke xaqas kwenzi kuba a of tin khuli tin nakuma ha koyi soros kunqa nga qami diqhi aqamsi dipa ikuro hoye swapna qami nga kuro hoye swapna tinje khona ngikhulu ukuthi nqawu kuthi nqaha ndigira mi khayigira nqaqumeza mi tanqawuri ngorasa yikya aqami ke nqamku a sathi nqawu bakho ngichayi ndiraha mi ezizwa pqaske nesa ngani ke khona xa ndida jeke isira nqawu khayi nqilebka hawo xa isira nqhuri kanqawu nqhuri kanqawu xaske ndiyagire ne xakoro group isira gire boxo xa thirongos eyi Oda gini ngak kansu laba, nisi ngang kawusu ngus nganipki, ngaba gini ngawu. Oda gini ya kaisi gini ngosa yi. Tiki kwen kwaad mai tin gini ngak kamiyapti kwen ti, ngak kosi duwesi kwen ti na gini ngawuka hi tiki rip ma. Facebook han, WhatsApp hani, nisi la gisi la ngawu kamka mana gini miyo da gini ngawu tiki eskwisa gini. Tia gini ngak rei tina gini ngawu. Ae se kwen ngawu. Nama katiki, ngothi dathini kwasen degedigedi thi xibinabagre mudebgre ma qharuqharebgre qaranta ngawude qawude hanapmai thikre qharugai nokhamza tsatsapmaina lege digwigremi khayetske ana ngothi gesku agre tegre tsde daw 1 3 sam ngona ngoqo tiadan so ngaskarege dira ngibage nanqaska ngoruda nami strategic gate diba tada ke ngobiana ni tada ke ngwana ni imali tsiyage ke excuse agreen ndande ba qhubi manxa ba yi ti tang ubuda giyo uyi ka hun ayi tsina ubuma siya ngongwi tsida ke technical dira miya qobi ki dan na dan comes tina le discuss ek makaus la ba dira lang bay bel bis nan an housing mus ani ba ni sisa eram de kaus nait ma an abab ngawra ni ngawbi di dan ayi of type dan awba deskin lektuba ngansa dira doho amire ne kos ayi khana ke kororo lebe kharuti ayi mungkaruti ema dira kla usin nganu ptina da gong arisa khankom di ngam ngut mahi khabib kong nganu ptina kakha ngada se isu ap ayi skinde sa ame tida ni wang ayi ida ke mahu wain ngubwa sinna sini ha wang ayi de tida ke dirami hui wain ngubwa sinna si ha ti wang ayi ngumisa sinna si ha dikira miyem sam abenatskini unga neng abe maskyo nong abes. Nek loga skaudos nusani, pap se gait maskyo nga ngaring nye se gayo, taits kami siradi. Nadi kami hui gimut niha, alet ni ngayi se iye. Ches misti kasa koi netets unga, arit unga dma tiguro miye se iso ap maskyne sa. Wigi. Ukoi ngayi, ngo, ike, digira miye. Ya. Kira karuchi korore, ay mong karut bara miye se ike, namibia tanakap kenira, kharesen angha kosase khabagasti hurisna nira nadi hurisna nira khumes tekhniame khabenong agunga kharesen angha tinira tsamsa khagcesa tsamsa o khabe tsaisa senira tsamsa kosase abasti huristin apna tin nanukti masiropta nira khokase im leske kam abasna sa tin agup ab ein gam ein osti tin khabagasti gam ein osti agunga skenesa huristap ei kharesen angha tinira tlwasin apna hurisan nira khose garasan apke nira kam khabagasa khunira khabagasi gam huriskan nira kom huripi tlwe tlwe comment comes ene dira ngowe disitwin ahen gane tsikam kwasti hagaisa khukruman waswapna kwa tlaun wa tlausam thi ne si disihun ayin ka sia man wa le tikam kwasti disisa khoni la ngomsa khabe snira karang ip a disingalin ayin ka man kaukoro itsha onira tlausa se so leske disikwasin ayin ka hungir sa khuman wa onira khaise tana ngqas ngqas thi disihun ayin ka sia man wa ngani isa khoni la ka ngapke ay mutaru dira musense tsauba nokuba igece yaseqhayipha miye dmaha mine skuthi khon ngeqhayana khabe nesi ke ngayiko a qhayikomsa qaha xa uwela jego umisen tsotho dani seqhayisa neqhayip aromas game nesa dida mire ida goro leba dani kosi ga isela sa kupnga swapnga tare na ngwana dida ni mise isu apa isnake game South Africa pnga snake game ari da goro mise mokochi brown mokochi khoba goro aipung tipke ipthina nqwi khaya maris ayi ngahuwe dimagwa i
kwa khabe kepti manates kosebni la taban mwika marisi nga

Ja, ne baike nwanqa ha. Ne baike arile gine nkhwasa ni o jang qharib dikamana so ibini o amrotha. Ne qaribe baike CV ga khabe a khutluisa. Tige arita go sinyi ba ye go ke donate na khone ga. Ne khwe madida la di khwen di CV nge aba khabe sigo. Le di a khutluya ha se sigo ho tshina nge qang dima khona. Khwen di qanqasa khon ke nga CV ga ha tsisene la o bana. Tige kam khwen hi age kanam sin de di hain na mining contractors of na qaribe ai CV na ke maqa. Tinge ne CV na nga lesiko a khotloisa yi. Ne khon ke ni ke gai. Nga yi file de matke yo neng khubin uri asko yi khubin sin la di a khotloisa. Ta yi kumani sa oreba khona kumani gana chikuma ke chikuma oreba khona mouti. Lo tseb ga oreba. Sino ba kharu kharu ethe zang thniya lagene ba ke ho yo hata na nindin 5 dag dag ke ngai hai of nindin 7 dag ke ngai khaita aus enan dis ka khaisi ko era dinti khasa bishul ge hun dinana na ma ga jigwa twa hun gene CV na ma gan jigwa ngai ke outdate khutra mi hun dinana se jigwa email dinna ngaba tse lingi ke ba nga tsing ngaba ansuka na ditira sin kharu khabe ga ngadi outdate khuna ngan ka i khabe sina khoen khunan ngai ngora sa qhipe hari tamaske uneng hobi ngwiri as niko isi khoidi khone ngoli si qhaira se si ho sa ngai dira ngai miri as uka tsuka makwe web el chi uare sa si bibadi kwa miba ho qhadi le sin naske yidi le zeza nqandaza ama i ho di dezin ne tu 25 dag daisen si bigats ni belting ngwa khona qaiti uare sa si bibadi uwed matsiko uare dini ora ga tesa miska o tsuka wa guri ba khona ni belta ngina qha u di le sei khabe tan ngali si qhaira se a khuri ngai hobi ngwiri ngai of scarce kan ngai ngadi arang a boxis ngai ngai ngadi ara tin ngadi ngai dire as khoidi kan kansa khuna khoi ngi sin ngadi abo na tin ngadi qhebi si ho tloisa ga yi ngana utma khoi so ngadi khoi tin ji khoi serani kharulo thi sada sa gok ngadani ko se geiswa apna gi ngadi so ma si ngaba ko ha e thi gi ngaba ka se khnyo nga si ba ha ngadi e a khondi si bi go tsi khondi a khotlo itlo ngab nga sa qaro maske ne sa thi amang hanut ma di mun e qwas tsina hanut ma ha e ise nga imari ngobin ngut maske ska ska ko e ka e ngakho e ngut tsina rang ngara thi boxip na ka e thi ngobule six na ka e thi si am go se si a khu e thi abo lo ri pha u e thi si ngaba khu ngang ngobin ngui la si di e maske recycle li ka sin nara di e kama si di e tai si di e ding nei di le e o yang am go di tse tsani mo tsikeng am go tsopa khona la di as kwending kan ka sa khona ngali si khaira se se tloe mas thi kharu ka rukhon kha mung ke tsikome instant khan mi se ke swap nas ke nesa tira no go ba go re sala di sa go bngala ka go se ka e swap a istina ida ke nas fas di student dan ge ada mi re nas fas khura tom dore student nat masko tsanga go robe ya qonqwa dira mai tom masko ngaba khura mari si tsanga ga se dinan ge a snaka a ra tswan ge digira mi ne beng wan nga nga a isana han a ba ya khwasa se ge se dinan ge ran a adi e madren udi kai sing out masko khoma isa khaidi a ro man ge tswana ran a ari la ge ga me ba go go nqa yeng ne kai tsong sa ngwe ke go tsanga se tsong a stim ge ne ba ra ga tinge ngali iqong mara ho amabanda si madin new ye twan ging unni ga u taxi marin thi hora ka tsai thi hora ka khon thi ha ka onda khain thi dan wan ge a qom si ho gen dona fruse madaren ngire thing ngali twas ke se kami guri ba ha thi ge kaise a qom ro ti ne swap ira ha me se swap na ske ne sa thi ge ngali sing hwan thi na ha Kita kau ni barangan ngingwaru yang kau kumai ni sedang kairos sendoban ngan sis tani kau seka isu apa ngan snake game. I agam ID out ke insurance di maris. Abang abu di maris di dalam ini. Nade kia, wakau tau pun lagi aku. Tapi aroma di dalam ini ipti. Habasa kau cint aku kau cint abin kau kumikam. I agam on your jogging team, Hanup team, I pop in IDR, first test, and while up came on Dangwas, the Mahastrak, Nakaba, Manatego is a Koro Miba, Naba Ipkin, and my subject conquas and Lamsa, who's up now, and I've been out and seen a ding, and Nasahon, a grading, which are being a Molo.

Necwan Angola tinge horaka sensen qhawuxa seqan kunqa konqwadi kirami. Qhawuxa se koqan kunqa enqwaqon gidigirami. Tije ngabasina qomro qhawuxa se kuwa.

ke ondangwa magistra ngwa phepna mana tse kwis e ngaba ipkuro nqwe khae mali se enqa khuwe sparma kugqaniswa kunqakromin ke ngqona disikore nqanqwa dula ga qonqwa sa thi nqas nga u awulo sa qanqa ni Christmas team unthi khona ama mama sa sa ama basa thi a container di amalwa ke disinqani amalwa thi ncidi sinqani nqa khona hiya ne qhopnqala nomqain ke obega ngadi inqaka xa ukunqa ndi marina ke a usethi qosase qamsina ke inqangam ondangwa sti prosecutor Justin Siwedas ya hasqa ba isinage mayise digine bala mi amalwa ke ni swa bela mi ngaba ke ngona xikoro nqanqwa lwa ka qonqwa sa ti ke ne bala mi ngaba ke cuyi kuma nqona Melchun nami loku dollar kunqaka a madare unyese isale di insurance kha madare unyesa ngaka xa ukunqa ungase digine bala mi same tige ngaling hop tina go ha ise iso apnaske ne sa khabe green haron no khoba ha e green haron ha daming abrasat nge ti turin naro ti turin naro ti turin naro ti turin naro ti turin naro ti no khwani ma ti se ise ge ne dexi di mari dinago ngaro we di ne ge khaba ngikwe na ramadi go thap ngisa go kutwa thot mai ne khap na go sa da mabara ho di Ya, dini hasi. Dini hasi. Tada kun, awe bane tisa. Adi sa doko, tada awe bane tisa. Nata yati nasa. Awe skusa kanya. Sada ti diu de tisa njike si kana ito. Che sa da kereng, awe ngadi ho ni isa. Tinganap ka hao. Sira nisi, ngang labin awu chwa chwa.

0: Comrade Nictus Mugenga, a was the Venus devotee. She Kivrokivro, Elis Karukus, Joplin Comtes, and Dokuban Kanting Comte Masari. Nakun Hangong Omia Toyke, Manhu Hatai, did I get a kiss in the person? Did I get Ogaruma Ruti? It is hosting a person seeking me as a Brendas. Pum ising hua, Toba Hustan hua, Sister having like E. Akuman hua. Emotional rose that I get a time, what I get in, I have it again, but an I'm a bastan hua who get kind is my cup of hustan was out. It's quina me ba. Elo pump your orders in gratis. Who ba who unkinti? Has a hook we can tea. Sada no need I get a cow at a marky high position and car on a matted matera. Eating I pay left and I go on a matiba. As I got a mean, I better get me orders. Masa da gore sori to go ba da gore miske dire ke nna ke dire ngwa o tuna ha se kha ke ngwa education ha ke ngwa thi madida ta re khoti kham khon ina empower ka ka sa ba ke ngwa sports a e sina nna dira dida ka ntse tsanga ne pa tsi so go stika mi o ka ntse tsanga ba ntse go edin umsa kwa kwa thi nna di o khoda kha inone ira si u Saturday dance, con Saturday quinti dance. For num le tum e, as in ticuna a tum e. Dinu sheep. Sigara aria dinata face. Habase heart up curriculum to scoche, having group Habasera face in a matita. Rehmaka. Lang anti de takikiri. Qua oris.
1: Communist case of Krim Karuti Korea, Koinsa Honorapa. Racing. Ka tu joko ni sisa. Huka kwa satke kwets asra mung ni tikwena da gesi lesini ngun ti tikwen duit ma khabe nambi abdin khun na da gesi ni wa ba tin hanu gurus ma sin wa ba di. Khabe ge khuna kwa tsa u kunwa tsa u ka unwa kong ni lesi channel kunwa ura kong se tika khuse snara u khabe sa du di tsaisa ngis ya du ngui ai ha sa atai na mbi ab khong in taro mam na ba mnwa on khaw sin tsabe mang nas tlong ke tsara khabe sa ngwa ma har da bi khang ma a ti ara lo sang khwa ba ngwa mnwa am ke ni sa na mbi pi ab ti khwen kharan khwa se iswa pa
0: amase o khida khai se o re se sa da ti kaun tsna mi bare koro komati ti na re ke ke ngwa koro ngas a kha se tira tuta tira e bene se sa mi se da tira tuta nga sa se kom nga sa komati ti na ngwa se turu se ngas turu se da ngwa se ke sao e du koro ngwa se the national council sa du koro sao e kun ke koro mo yo ya ke ku honorable Erickson ke ai se ku sing ngwa e pina koro pal ka da koro ngwa ai o ko ai se ngwa ba op ni nga ke ku ba ni tsaisi ke yo o da ke tira ai se ra se ngwa No ske health in ownership. Tabadagin na komotis nga. Tam monang isideke IPU, International Parliament Union, tiramie komotis nga a coordinator. No ske tare kwiti. How ha se National Assembly, National Council tare kwiti. How ha caucus nga bage a secretary. Ne na tramibaske ne hun tiran aroma. Sada koro sada te kari kuni huwa hongkun. Hai se nga ngut mahai, kumada koro chama se kumada kwa hiyo. Oda tida ni sisa, ni prenda roda, sada wada, ni komunikieti nga. Hai se ministeri kanghao, hai se deputy ministeri kanghao, hai se president kanghao, hai se vice president kanghao. Sine hong sada te kumsika. Hwa ai ka, kamai maa se kumada geni se kumai e. Kai se kumisa, kai se positif. Kogeda sada kweda, to hupa. Nga khapa rotari ama kany aho ke sata wata harta khari put o se ore se promise na me pia sine ko para kwa kuda tuda o se khapi sata e ke nga ba di tuda ke rami o bose
1: e le sim ni kosika e swap e rose ka uthila ni koska o ike tsila sida ni misika e o wintop tikwa ka isi akum midrasi Man, was my cribwabi, winter, a combat case is in Ossip Haraka, Uesa. See, Sadugay, Hamquadu, Kausin Muslim, Chikamquin, the winter of Dohova, Mura, Madinda store, Gwendi Mama, Audrey Wandula, Madinda, nebahumka ini simdi musi da idin sadun aso tarakebe samuka wao kal grants di service qhunqu ire xa uqhi platska siyo ngabala mama akhara ukukhama ikikire uyiba kayise yaqomro honest amancisi ancabe manqanidwa semadidura mi
0: awu oris mahuwa ikintindi xaiba ungapuruha sela kayite hoke khamkho iqomantsasi mutha utkini disats tina khamkho stos ose qintskao sifer namlek sisi karetong sela ngakho khaka sitamsetsu sisi ke ne woman ka go tsida gore ni sime go go sina ta hana sna khuna wa o ore sisi sida e be min ona ba in ka se bisa a o a ba se tso se go tsaga a ba se tso go ne go me is a khuna wa season o se ba ma di sing a leng in ka to ro se ha mo khone ne for namlek ka e go dite go tikal ka ka go tsayo for namlek sa se sa da ti tare tomate hina ne go lasma i ma se ma prostitisi nga korotai nga tongate matise sase unka matise ni tongate sise ni mata matisa tokpa ne kuna om uditi om kati te kako mia kata nga nite focus e sira sise ya ibe nisisa ariasa au ores kaisi kuhun ke ha kaisi kaisi kuhun ke ha au ores di tani siri na sara di presidents di korepke mista se kaisi taite we are too few to be poor this time you ama para mi president ke sis ke presidenta kati tu ko na uha sada kati des sada koma kati des na ho na sta sida ta kriu ti sta mi ne ho na du kini siti ti ama ka tuta ke ne da koro ne pol ko ne koro na mo se ta koro pol ka wa ayo on ke shi ke ho na ti ni sina ti da mi re o re tu ke me ko e tinge na mbi a ti na mbi a pa ha ko da wa da ke tuta tinga Ke ka itse ta ke ratang kang mangwa go fadura e wa ntse ke a ntse ke se ra kang kang e do ira go na ke rate go ke ke kunkure si na me be a tsheti go tshe tara ga e be tsheng ke se mong nga re skoto ta ta le mote sa ta di tsabo di ga ta ta sa tra ma ba go tshitsa ta ka ne se pleong sa go tshitsa sa ta ka ma ba go tshitsa le mote e tsima go ga me bae e a se ka kunkwa ke ore di da prenga ta e di da wa rakata ke ke khonta ni se hanga play om dinga play om sa go tloga tse play om sa go tloga ga ne da matla be magope ka da nga bosang o ta da tsong seng o a da tsong tsong tsong tsong ke tuda ke gore me o re se ke se da ke ngam ko o re se anda ke ke o se tse tsara ke be tsing a seng nga nga re se kodi e a ye kodo ke se ta e ga ka o tse teng ka o botwa go ke a se tsa tsaisa
1: ka nga se tsaisa test nga re
0: a o ke o re ka ka ka
1: Neske kaisameng obas NBC Citizen. Tswe ropa mang wa hong sa khotsi dilang hwan ditana qhedi sao khersun ore abkhara khomeng sen. Aitlam a khomeng skrami a tlami a ngora sa sa ngaba ikong o ha kho isoro sa tlami haipna a ho eswa pqa. Botswana President Duma Bokopkrami Namibia qhanopinira anqansa mathi nira tshedisa qiqos qari anqaromasa ngaban nokhoba a ngwitsimaswa pqa. Tam di siya gang a guriha dare kweske audabis magistrat ngang gang khaip ngaskro tam kamsti tu chandi ngay kredit kagoro ngay suap ngay ngay khaimaris e ngakwe sa maamit magwa I. African Union sking ang hansen ding ngahan ngaba iko ebolas kurang uisen di asa ngay kaide Democratic Republic of Congo ting ugandap nga kuro hong ay suap ay. Team arms a US President Donald Trump begin lang abetu ibhiyako Irani kwaku hai lang amde diba ko a kainam naba iko kaitri an kadari Saudi Arabia team United Arab Emirates sindina lang amde disa ko wasa a guns kaukam wa nakhadin am sana sikat khasa iro kwan korang iba kaisa mes ai ngubasendre

South Africa apna ke khona ra i na uthi lapho mogremio credit galinga ro ku taxi sti taxi didin ha ro ku taxi dinqece cha ngqhalo ku bonga qhura ka ishi qima ri ngoku gaba Ferrari di tibot di chika di kaudun bun ngana ra ngali igudi ngho tinje kodlo sha ku au ngai kas ngho ke ube skusa ko ari ko isi tidin ngutina ngali ngho ba ko a awu ngaye thi kuje kwa xa bahu kwaqinqwa ngaye kineswa arisina kuhayiroi arisina kuhayiroi ke ngaye tsina xa bahu da kakose ka iso apna snap ke yeah ya gore ngari seke matlanga commissions re ngari gore khari ga berege nja ga beto mabako ngari sa karo di hang tsi ke no go bara o go di tlhona ra ipo se ke ngadi la ba ba usen tsela ne ba kharo tshi da ba go ntsha ro mara ne go se ke swa pele ke ne ba go romi taxi didi nkhonkhwepa jau zibanjonip ngapti nghop ke go ebe a national prosecuting authorities ngasgaske nesa ti ike obega ari go ngwe mana tsa ego iske ngasa kwa ka fountain steam ga strat ngwe qhebna go kulungxaiso apa ye ti ke nibje go hain nga bako kamera mari an kha goro dinyo maritska khona mi ba kha kait ami kha ne ngop kha dira miyo ta dia ka ngwadi lo ya be sidin dia ngera m khona ay a mari an tun jig dumina subut me gya dia goro nga bai jigani na khara ka nga go ngwara qhai ka ne digo qhoi tsa ne tikoro din auto so akura iu auto so apta i ngi dia na sikuru ngwa nga bira dinye o that's ami kha ne ngop kha tirami rami tadi dadi dilo yana si di dana mi kha sa ne ngop kha di tsiga mara ku ngal ngware ane di maina rus nak na tia iwe ngari wa wen ngati tsa ba ku kha seyi ngari ha se i ka lo nan ge khoni na hana nan ge khoni na hana tsige nga ta ya ka uthi ngu di tina nga nga ka khaip nga ko ha i e ti beljuniari ge di rami kai khura ke na South Africa apna ase i kombi ku thi khun ke be ku tain ke ipti khuna nga san ap ap ke an ipti khai ke ni sen ipna ke di lane nga ke di ka khai ren hau di gra mi se ke thi ke nga di sok dawrop thina ha se ya bala ga na lo thino khwa ko ro se ka i so apna taina khun hia ha na di dra mi se i oda ga ko se ka i o thina i ke obe khasa da mi se ka i o giba ama siloku ngaka ha lesitara ne sisengqi skol ku ngqaro mani ngomisini tshatswa gabe gurutsa skama tsat magwa ku ge ne ge a ngqa ho ne khoi tsa tsin uske ga ngqa tsin ngqa skol ra hinye se ye e ne se ngo gurutsa sna guda ge ora ge qhinina on ge tswana go wa ka ye hege hege huko hoko ho ge ti skol ku ge ne sisa tshaba ara ne simire skol ku ge ai gwa qa sen dicela tshatswa ayindu sa mara ke yo juni khaba go nkora go a gasa ntse tso a go se tsana go se lengwana tsana di tsaiba of July ba go sa ba di le ke tola ke sa mara ke yo ka man app na July a juni mas go July tsa tso go a gasa ntse khra tu i han ka o ka go bua di dira mi en qaruma o du ka ngwa ne se di tsa tsore i di go ga go rip di khani di ga mi yo sa sa se tswana se go nqa tsi sa sa ntse di tsa re tna tlo tshin nqa niya da nqani ya kuke skol kancane anqithi tsa khra tsi qalo mara ke maliko swana unga manqasa i andona gona kwa garadi tui khuita dana ma di deji tinates ka hao kwa kha kurini oran ke dikwa go wa ke tike dikwa u ed ma tike kuma khini na titi o khalu puma gemio so la da ke ti titi tiko heke o de gi o tsa di yong tanam se sa di yidu ke si ha intwa in aroma di hu ga da juga sira da bai gi hu ga da gi latin house ti commerce
xa komasithi ukhathake kwake lathi cinxa umhle nedi dad mibas kuzeza asithi mara ke uje kodwa yeke athi kuwanisiza adan wiba ngabathi lithi kumiyo

zaibe nohu ka maqandi decide go tshela tshitwana o iqa uma go ithiki uheke gigigigigigi yi hwa gazi ndi ncanca no sithi ke maqa ithiki singxabaza cha cha ke nina ukona jika lathi duka sike nqa hayi ukona jika ukona ke koma ije kuma gri hwa gazi ukona gis tikomada gis ngakzamira nara tingi gana mira ukona jika ke uyi Koma igiri ngaba, koma igiri ngaba, kan nama yang kaisa diska kabe. Ah, liyao. No tira jekuro, ko, correctional services ting undi ina kung waha hainde. Ko, kari ku iso kuro, ko, titsu kuro mo. Marin, kamkona, kanamsun na diti, sort lisi yang kaisa. Tabingi sada kam kona ese di tsanga out ma maza zithi ni miska of nibara haski constituents gandor di mo undira nga utu yo database tra mi ese ni ucaraeka tip mo ngaba go swisins wan da how ni da ka karuo di da gi Nkari hukri nga machari bagin. Adin unna huwaka tin in kandors nga utara hana. Sisin o kamkun aroma sisin guga. Harib nagra in waka olira. Nga indi kabib in huwamaya. Sin nga chocha sa hun huwamaya kama. Duenda kwengira uwae. Madigo kwengira uwae diga miyo nira. Makaru sisa machari bagin. Agoro kurib isi gisa. Agoro kurib na kwenza bema nga nikiru nga kati. Adin unna nga nga nga nga nga nga nga nga nga In the sea, we don't see si berori de ba ma, beros de ba ma, did I get dohren in. So, what's a quarter I can, this is a Nenda, Quenara, Artira, Kaisen, Tiramio, Nebegin, this is a Miss Eight of Susa, the Gau, Mainsara, Tobami. Tigi Mainster, Tobami, Nah, Mainstick, Hibani, Umseid, Mascayoni, Trana, Kaisi, Quenara, why? Having Jacona. Added, must conclave a horak to you, winning Harisa horak to you. The Ramio to Kavarang, what you are doing, and the Quentin, the community to Gunati art in the Honagais and no. Only a gossip is a gander, the season old Tom Kondasi might gang on the Mabarai. The Chicabasa Dinson. Of Madion Leberosta, what Magosu Berosi is in ma. Turo say that the mo, a cotton, as Matrike or Grimisa, in Hurun Gassin and Gahati, Gahonagrai. Oga dender sagara nga tharip na khoye graho oda ge nga unde honi kodo ma undo usku sa de ge ma anane ge dogre ko ko se dwe sisi ge ali gre khona khau ke yensi sisin ma khona sin unde sin ma tali gre mi sa so nga di hon ge asela nkharu sala sa go nga tsi chief is vedel govinga bane banila wa am se in tsi nga ba go nila si next ma tsa sta sna sna ga tsi go dina khoron hina hana di

lembi yapti academy yapti pioneers park khu dorpi tsa taxi sa disikorong tsa rogi kres aspamblat sa khu dorpi tsa taxi reng story nqasta taxi reng ditsaska ni oyigia disikorong tsa kalo dura tu rogi kres taxi reng tsa ngona dc kalo dura di rogi kres na ncisi umethi ka singa unxayo oyigia haka disikorong tsa kalo dura komasta tu eros airport haga DC koronca kadudura koma style to Olympia umi e yobosko fleti deba oigia haga DC koronca Central Hospital to Junam or Maruamo ngona DC Rhino Park to Groove Mall haga DC koronca Rhino Park to Maruamo ngona DC Rhino Park to Junam ngona DC dollar kati kadudura koma style kadudura koma style sina hum vendu counter gloves ka haga DC koronca kadudula koma style sa khu NPC TV station aske north leg industries na sa ngona DC kadudula koma style to Nairies Valley northern industrial ngona DC dollar kum kadudula koma style sa khu Safari Hotel haga DC koron otse waske ni siza nientag iti ha what's got skinet kadin ngike sina sikwa ngxaba khu wagasa ngaske ya khut kop ngaba isa ngaske mir adirti kwa ti demaska io atska kose ke swa blaskin gato dura koma style to China Town ngona DC ohlan back to Marua mo ngona DC gato dura koma style and Ludwig Dorp Korro DC eros to nga eros soft nga uman eros nga man batska iwe umshita singa nga haka DC koronca Windhoek North to Marua Mall and Rocky Crest ngona DC digida miye ya tigi hane sisa madare dige isara haske listen nini sisa qola sikamiyo umqano bese singara dikwen nikwen jikwa chap taxi marisna ndin umsnara mai khabe igene sisa kwa chara eh sats konkwe singinqane se guide akho bathi kulo nqhaba ndiku manje taxi sama khabe ke taxi sicanqo ba ku chara umali dira check ngaba chira check lo ringa ngaba thina nesisa sisima outa ngiba ndiba ncisi sina ona qhwada ka ndan khaye outa ra disnara uwame of nadini iska mane asku sere na ngcinqinqo ngidisina mikhona biba usinela yiyo eh kuse ngcinqinqinqinqa bika ngami di khasu bubayi khabe tkhoye ngaina skinisa so ngaba yini check row eskanisa kwen aituma ngichaba ngqarod ma nabaske dixin ngari ngqarod ma anu sizin kuthi ngari ngqaba di minister di jeng khoqa sama tige ngqobe ngqaro yohuya Tesa turo oyigoro turo ncisi Tamdi singani ngadol ka kuruma sasi sinawe oyigoro thala igoro I toka qabane uska nos derdins ta wathi toka derdins kan qoha one nesiza nga qamdi singani ngcasa net hakaro ntina siure ogira ngona disi ame hakara ndro kugani tamaroka nemibi atika naka ngai ne kungisini vakasina sna ngima nabake ine qaro ngaskuzeni sizo tkoni ka tala tikira wawo tai muti sina we sidiri oka taxi siwa ko ngara ding ngum kema dira ha a ngko le casting den khona sautin an tan muti sina ona muti ngadi sa dire baske ha ti ni iska da jega dia qali de ma chans ku zairi ti hai tne ku in ha nabasara chekrori tira chekri nabasna ngan apnara snipe chekrori ame ida chekoro skuzayi ti ngakho itina kwaqaro dansi sina na muthi ngwa ngikwethi ase kwase ni anube sizingala dikho ngasi qaro maski ngasa ncisi anube sizingucigo sisina ncik store anara sizin continue ke khap de taxi mali ditina ra wow mali di modoko ba ha di da modoni mise yo so nga ngaro mthingini kero skuzayi hinyese igeyi

Ndini isikhawu negqaho sikuzey. Dibala mi chonkweni kisi. Okho yeyithi mncaro ndimagabe. Uyini kho ye mastab u madikam daddy. Eh. Ni hanga ithi tsincinye qa ngxa ngxoro se next sikhani qa lethi tsenqa. Mari tsenqa yi qaba. Netsko nekho o hasku zeyile marti yami. O nakho ikulo decision yami qaba umzila dini. O tsancikho ikre qayo. Osnege sele maristus. Yo digo di gune ngose. Ugine laba sna check rore, chira check rore nqanqap tinami. Ingedado masi sna season owner. Oka ngcono ko dexis chikwa ke khan cheke. Khokhara ha khoga bisna tanti ku ncaro ba yidi dani mi se isa. Sats ay tsumanga yi 18 deni kan yidi ngcono ka mi tien qan o. Frera tege wa tsi sas season away. Like they are to last again now. So now basta la gini check rodan mut sis ma ona sis nda kona mut thun kona sis mi pare. An thun kona tina andre hun jo kong harani sis a kona di tini sis a degen angba sin kwa kai ge un ging sis rapi kapna ko kai chwa chwa. Tin hub hina ngasa sin unara sadang huba hub na kaka hub na ikan na ya kayo. O nabaho uchi kaka us na media ngasa Madigo sing undi kan tuka anha keng ka. Kila ngoba chotwari. Ayi bau sedage yet samui South Africa ngara guruwe. Ngai jeng nasi go stores ngan ngona disi dolar I South Africa na. Tin nasi ayi bau sa go nasi seng ngona disi korong a dolar kuka kokai. South Africa na kokai seng nasi ayi bau stusa dage uame. Tige sedang hub ngan guruwe ma. Tige South Africa ba hunde ba nambia kan ta hawe yet samui. Oh dae teng ngoba sinta. Madi sada daba kain kadi un kaindi ne oli tin ne comes ne masra aroma baya titan dogu ta kain stand da huna khara se swapna ige huna khara gwa khal tigira mi sada gab nigin un di kain dogu naga rang mi se ngaba iga gwa khu kain dua sa ge zane khabira gwa khase ugi ngaba yet samos fabric silen ama beskedi ngai ge ne se ngusi ngona di sikoron adlar kanin kan ngusi ai dos kuzara ga wo so ngaka stand is ngama khuza ngwat ka ko So iskini sana maybe abora kaha uwe kaye bigen bay kuthi vuna brogan tina yetsamwe osaro mani kaha uwe sika iyo madiko marista yang kharoqa madiko ninqulo inqiro skuzini sang ngusukuza ninqhuburo re kai stara guru skinga yangqona disi koro ngatla kan ngisi yitsamwe rakan kun kharo ngakan dobqa tine bayigini kaha uwe skao oira madiko skan kharoqa bayiguro kan kam disi yakan adwa ko khuin ngisi aiko skoda ga uwa mene bayngisi kam disi yakan adwa kan Tigginzi, Inginzi, Vurombroskin, Missy, Big and Baking, Missy, Swadigin, Missy, Modeli del Miram. Missy, it's a mosty fabrics, eh? Goron, Missy, Tisikoran Adlar, when Missy Gurum, I'm a bagiba. Fifteen Nancy. Tim Gastors and Misty Extra Royal, and Arovens, Regrus, eh? Tim Missy Guru, a source and Missy Apples, because I got one Missy Tam Disiag and Adlar to grow me. Tiskin is a fabrics Nasago. Disikorong asko disikazang adlar kung ngusi ko kain. Kundi kan ka gura kain chotso ning kaunu ito ko kada kaunya dira miyeso apno. Ocha go ngabag kais nga fabrics nara gurus ka kain yo. Oske nisisa store sinago nisisa tam disi agang adlar kudu guru misa. Sira tam disi kazang adlar kai ka. Madi ke khun ara kara gona. Ti uip ke aipung. Haben je khun sinara kara. Di ge ha. Segi na direk dausin khoyam lo tira gor komes na jigrum mi an khang noi ding aibal khani dagi khalangu nas nan aimen dwa kha nduru ni satungo si tsiris na aibe goro sokala uros ko dap nagra ma khu ots kan ni tuwe li deros ka khoyesi yo tsing aibe dos na gor hi admin khang ka gi zen ministry man abdip tip tip na ba na sa go ama am in khang noi ding aibal khain nanira ngabas na kol kan chi chakro ba da si place na sa se iso ap maske nesa di gregu Nebeira huna iha, di ceng ini jenis pasti kabara auro. Atau cek ni sih. Oh, kain gua hun gedi. School gua game, school phone ni madare, madu gomi ya. Cikgu kain hun gedi. Oh, cikgu sister nak kau ni. School dalam haru di nanti nung masih kiri kiri ini deh. Kita 150 tak dolar ni. Di tu siak kau ni 350 tak kaya. Di gua gayi, unik di gua gung. Harai gira. Le kabi go sububa tiro di teng ai hine ngi khaba ni kabi tska siyo si khaba ni bana umro ti auro. Ama gatskini anfar di gira mi yami. Kan ngara go mi kamam

0: Saira tswatswa se next month
1: kuda gore next month just study drama se ke qhara qhara di ngaba a di sa se ithi ke ngasikala nqanqane se ke neswap ke ngayi continue kose ke iswap ngale ke manathi kamxwali ayikho se inqabe ngcini la YouTube ka channel yeni la ngxawuseni di next month just study saka kuba thinxa ba hum ike ke cwinqa iqhabe ikira von started ayira camxwe iqhaye se NBC cami ayi asta ike nohobata nikose ke iswap nga sunathi kamqwes ayi camdi kusuna tika mwes di kwese nxaibini la kwa uwe seyi ke in ayisi nxakare seyi ke ngasa chenera ha kamdi siya gan as ne kamdi si suna tes ayinira nabanira neswa ap ayinira kwa uwe tim mana tika mtes ayi nira judubi ya hati wunusta tika mtes ekwin ayin ayin ayin ayin bisit na me nira hansi ske nesa titike hobas nxa next month leja star dira miye seyi swap ngaske nira tisan velvicha music productions ke neswa ap ayin bisit sti national diada sti national diada of namibia sti art council of namibia sti ngang kong kanya ting dana sila kang ngaske neswa ap ayin namborcha dira ha miye seyi swap ngaske nesa se ida nidi harure Dee dee dee dee da.

0: Ora, chłopca, kawa, glita.
1: Glita sam czasem.
0: Donkey Festival, sam kwa.
1: I sama.
0: Hau hasi. Konstruiendra, czochum omsa kwa, monta sasta kwa. Mola, this is kai chap, this a.
1: Wato hare.
0: Kwaru na ta omti nga hure.
1: Kwaru na ta omti
0: nga Nabai ke Jambi Castle ku Kwaro ni kai kuri senan Hey, oman kwaro ni
1: Aman
0: Wala this is kai chap this ay Dauti ni Hare khaisas ay Zaini chubam sen Dare ke kwa dikha ni Horo kwa sa kai kai han Inti di inknibe unkna Ti Onda sa bubran prok sa khunis Urban na Dauti si chubam badas Aman Asken gaukoaka khaisan ikama phak edi khaling oban aisa oisa saukuk ke khosen ikamani chwa chwa habe dau dike are khaisa sai bhai bam he a malit sta kha chi malit sta sa tike chaku kha modeli pick and pay tike an se tma wen tike de so ba sa khaisa sisi khali ku ai Half ticket ticket, kai oro kwap na ha wicket when go sendre kita twana face one ske quick ktc tolaga face two star quick ktc chi koro dc ka kanse face three ske gam ktc tolaga chinska daus ai sira matreo

0: VIP ticket sa kabi ay taniaong
1: in hiya khan ama
0: koro kay TC namibisa to laka tickets ke nung kay ba anusaban humisaba umuron kay konron ina na ticket sa koka slayron panron horon kabakabay sa sakaup na ha sotron satsni ukraling nuin wanke de VIP ticket sa koka.

0: Borasa Sipti ai mayau kuke satsani kuika kanau. Ngasa kasa sip ama hainga kaisa kui. Muna kuese koro koro hainga koro mas. Oh hainga kaisa kui nani kam muna kam kam kam esosa hamile ngaba kasa kasa siba. Depke Tommy Michael Sound Cosmo.
1: Na khomsa ncobosa ay umskhawqa gayba asatses twatwas a sinlisa siba mana maybe abunqa ngqawbwa bna chang an aramaye sats ngame culture collection oshidaga ske asa isiba ran an muiban wasasera umanqa ngqarama asan asasase khawnga sikhwaba amare Oshitaka, asase, kaihum aiba.
2: Nesit tada inghaba.
3: Kita kawati nisab ay karuti sorosi jamjamsin hurung aroma di kuri sabi disit nani ba kainguas timire.
4: Eh moro senior ada toko ba kainguas timire kwanza oreste si ni madi gora tag kwanza.
3: Fa say di wan di rami kwen kamao ni sagora tore di na yigi sigi kit karadi ra tore ni gupma. Sagora koma pon mausa tiki dai ba gora dore madi ku sasa ui ba ui tuma mandis
4: oh ah asking ngisi ne nok tanga ne Liverpool ha Manchester tanga ngisi ra dore dore za khabe Arsenal khabi ye khira e in khi nga khira ro in chi skira ha isi gane te kangwa ga mai tu ha ra gi nga mai in ndo sin ari khara ge sida ge nok ko bata ra ngwan nga ko ma ni Arsenal sa tra tanga gi nga ya khri sida ge nok ko bata ra ngof nok ba ah sida ta ba ge ni sats ke sai duran ti san duna abure ni ta nokko ba habu ko ore sa din din ha sata mai ti karo gi habure i sara ke ta si kaba sara ti habu di ge sida harak dung sei umore ya count
3: ya wa kam gore madira gausen khuna a sorosi dam dam sen khuna
4: ya da to ba nga tore ada nga kore na ro ti kore sorosi dam dam sen khuna na tsake so apna vendu golf club tirami so apna sne ge disin nga si disin nga main club dise eng oisa ngoro gun nga ko mai abe ye koro disa kan a adin ni de koro nuru ba ise aski eng oisa se koro aka sing apke nga ba ditke ni mi se ka ro kwa esa twati kurira president di nagusti in nga che olympic committee st amutonyo apke gutsing nga ba ko nga ro tiki nga ba nga dandin ni de koro kun se tiki dandin ni de nga ba koro ge so nga Velma Breden on Ti Parker Tot. Adigen and in the Goro Caruse, Kando Titske, Kabatoro Geso of Nastina, Gespons Mohale, Nastina Naba, Tot Parker in Antina Madin in the Goro Marse, Adige Karaguna Madin in the Kabagoro Kunse, Naske calls Naturo Geso of Nagimadi, Goro Kausen, Sek Nado Ti, Kwanza Spons Mohale Ti, Hidion Helson, a good thing in Naba Madin in the Goro Kong or Kando, Madige. Toys as a course number of closing masks, I'm not going, all things for whom can also care or ye, a degree of closing with a meeting. I don't like to ring ask ye, Paragus or Rosic, come dancing for Unga Kando, Tabago Taraske, African Football Confederations, CAF, Niske, Nabak, Tamdisit, Tamdisunga, African Champions of Nations, Tiramia, Saint Gurugu, Nilawan, and Ching, and Uga Kenya, Tanzania, Uganda, Nagmani Ha, Kando, Maski, Disikos, and Azahu, Disihun, as. July Cup discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Discuss it. Mauritania, the Gambia, Sudan, Sierra Leone, Namibia, Togo, Malawi, Rwanda. Naskin is a in Monang Port King as a chicken, Kuro Port, Kami Port, Monang Port, Hagan Port, Tadigin is a porting at Casa Chicken, Maport was a honey tie, Tidagin Munse, Mango Gun Quatra Taisa, Tadigi, Tabago and Quaka Safe Town, Dida Dova, Mire, Naske, Matabang, Osa Chidisi was in Azahu, Tam Dizium as you like to discuss a gay Afghan in Gurugun in the Kenya, Uganda, Tanzania, Mani Hansi. Aragore sang lab nege rakodi di human suba lekhatin thurun na gorun thuru tiske vendu city sa khinga african star queen sa tui riba wa angels sa tui desert fox sa khinga thomas number lady de haga nas baby sa khinga jige ngaba go eros lady sa tui dilino athletic lady de khinga madiga nas lady sing de koro mighty angels are Tenga. Yunambogis are Tenga, Esiongos are Tenga, the Yengabagromati. So not is Na, Harutitrokes of Naye, Vendu City Sahaga, mighty angels are Tenga, desert foxes are Tenga, Nastavis are Tui. The commerce numbers, ladies and Muna, the power angels are Tui. Eros ladies are Tenga, Esiongos ladies are Tam. Madiganas ladies are Tam, African star queens are Tenga. Yunambogis are Tam, Yunan athletics are Tam. Ke ngakhabiguro si mase aske ekhabi da ke ngasak na roti da toba mire ngaske ekhabi ngabna tarose kra si so apna ske ekhabi zatra di dos apna ke arigan o asna inga se premier league khinguru niga guru ek chiske ngaba insina champions league apti finalist si top of the table dina mi se abakturu ke se maske arsenal tsang ari tui khenga diske benli tsa go a ontsi Arsenal sa tui ben lisa kenga igen arisma groma se kwanza nas noze in kwanza paris noze in tomda gira ama se kengo a kaza arsenal aroma ni nas aroma di damire abene te kan kuya kare ko se diga mio bon mausa men si dis koi ni koi ka mako igen ni de yen ho ba unwa di damire bon mausa kristin ho ba unwa men si dis kristin ho ba unwa arsenal sa nas ka usen kristi di damire chine te disi gongan ka man kwa sa kuna ge chelsea sna Tetapi nama otspes, kita ni kau ikna bidang nak kabin, itu sah. Maka sih bila nanti mai baca rekam tu, maske ikut kabin dah kerana mai suap puna sah. Ada taruh leci koreng, ngapak taruh si. Sebab di MTC Nepal, nama dia Premier League, tinggi kau tu. Kamu di sini orang asalku mana di situ ingat kau sih. Dari domi, kita cerita kau kena in kurugun kuge ngapak komisar kau tu. Maske kamu di sini orang asalku mana di situ ingat. Main kap diskus aje. Salah di Premier League tin koruga. The domie situ aku mus pas ngani ngana. Awak di Premier League tin ngandin ni dewade. Nak kap kan ini tanah tanah. Nak kap kerat tanah tanah. Meski di sini kosong ah. Si ingin ngadi rak kau sen sang lah. Iba. Kena di sini tunggu asahu. The domie ingin ayak kasas ni hati kira. Mian sekarang tu si. Ayak kasas ngada suap ngas ngas ke. Harnas. Ini di ramie se. Iya sarahid as sini ngaba di sini kosong as main kap dis. Ei. Aba. Kami dengan itu semua itu asalkan ina kayak das nak kuat nak kau ngas ke artap di Nepal asosiasi sekatan kuasa apa na ikat direktur. Jadi engkau asih widely.

0: abose xa kwancunye thinqi sengqakangqwaba sesike Philadelphia kuphe xa kuqhaka thike technical director se Katrina Prince thike ngaba khune xuru kunqinza xa ikhe thi xwa ngqaris nqa Yulanti Tumakose sengqaka kwaqhaka thike Marine Harinake Lisinda Boys ngathi ke koro kogedi koro try coding ndina kunqaba ngqinza de kunalo maske tigris from a dramatic
1: aski akta bang osa chida aruwe tinze ya ukta singata aswa akunga sinye ke kando yizi kose nkaza kukandish mga ni a september kandish kose sinye ke kubi ipcha ipu nga chas aroma nchuru nkudi nkudi china bese jewe la aroma rak nga kase kando nga sike in world cup qualifier ina in nga bak nga aroma yizi kose nkaza kukandish mga ni a september kandish kose ike nga kabira miye se nchuru nkudi nkudi chinge abani cha cha dida mire arak aruwe tigere nga sike kapa Namibia Triathlon Federation ngathakara sizwa kunqeke oyisa ngxaxa siqhibara ngxaxa sekhando ngasike ngabe ke kwe duathlon kwe qapi kwe duathlon dithamiyo tsecham akunara ngqwa asike ne kwe tike qapi yesikuzana yini ngabe ke thasa xa ngathi ngxaxa sibe ngxaxa tamdi siya kan asma in club this ay sike ngaba kuqharu ukira swa kuna tamdi si cinga as unit club isikose ngxaxa you like to dishing ngani ngxaxa awuqhoma un club this ayike national ngxaxa ibani ha se ngxaxa Namibia Triathlon ke neti duathlon xa xasi ngara xa xuse tsando tam kuma koro kilometer ku koro kilometer ku disi kilometer ku chi ngaba sike kama kwe sicuza sira ine sasoro qaro mar kwe kon aroma snake ngadi ngaxi ngibang ngomiza I geto khra mi sing aske sonates tam disi haka ngas main club dis a aske anes gata ngari kama ngaba preses ngaka igi ngadi ngaxi ngibara tatsa di ge ngabara mi sing qando ada cricket ngasire abatsa ke swapne ke disi haka ngakuri ngaka ab ngasina ke ngaba oise ngoruku nga ko hanti ke group mall elite nza aspen alpha nza ngaba ko a unse di ge tokra mien sei aba khutsa gara ke so apna disi kamna kurin apna ige nga khabisna kain se gorong pa kha sei kan ro chege aba nasua junior francis kurugun ekugin akan ro chege nga khabira mien sei chege aba tro ke so apna sina ajm sina nga ba tan sa gorong kong wa chi disi ko sen ka kurin nga tro ke so apna ige nga ba group mall elite kaske aba ko wang na sei aba ku ko Stadio Warriors kung oai kurong turu di siko seng ngakurin ngakaske ngasak tango do tige ngakabi kuro kausen sei di dato koba mire ngaske ngabatara keso apna sa nesko seke di siakan ngakurin kung aga skrama so apna Aspen Alpha sekturo se tamis Stadio Warriors tim nunang se Groove Mall Elita asa di siko seng ngakurin ngaka dike Stadio Warriors sekturo se Groove Mall Elita ari ging ngakabi rak kausen di dato koba tang ina mi baro re ngaske ngakabi ngasak rake so apna sa ada rugby nga sire tire rugby nga sikere rugby nga tsake so akuna nge pound ngaba oisa ngurum ngaba kwa ngaske Springbok nga New Zealand ing kwai ike ngading ngurum ngaba ngi kaik nga kambi sikose nga out mun tabis era tsaka aske kai nguru kuti kwiba ike tok nga tabira an anese Springbok ngura ngaba oisa ngurum ngaba All Blacks ku New Zealand di kung kwai ni kwek nga so akuna ske ngasa di damire kadige Aktabis nara kausen, aktabang kausa gara kesu apuna. Arutira ga iska gara kesu apuna sinege, taba hoingu kudi nga chagara kesu apuna African Athletes Championship ku ina ku haiknaike, kom urizara nga wa wansa Ryan Williams I nipsinge nga ba oisa maa nisa koro kong ua didamire kwa hodo. Nipsinge nga ba kom uriza ni Ryan I nipsinge nga ba kom uriza nga wasa nga uriza koro kong ua chige nga ba ku palaya nipsinge nga ba kom uriza nga wasa nga di nga uriza koro kong ua. Aske sidadi nguru wagu nguhata keso wakunan kikuna na kira ya kawusen. Aruchi ngaba chest ngas nagara sisi kakwa nguhani nara kakhan chest nange kaisa Namibia abdi yunu sen kaipenye kwa asa gu nagu kie computer dira nguru e chest nguru gu ngaba online sa nguru chesti championship ku ngu nguru nakangado. Chitam ngaske neti continental in online chess championship kura ha sisa ti dinu sen khaibi aka gu kura nguru sen nguru kuke aka chigu ge sida ti kwa sa kun nga koron in place ai koron waha aisa Namibia bi in dinu sen khaibi aka sa kuke aba koron in place ai koron waha se nga ske chess of freedom initiative yang ap na guro a se so ap na ti se dinu sen khaibi aka kun china aba sara un nga ba din da sorosi kam kam sen koron in nga a ti uba ngun tsaiba so ap na ske nga sa kan gans kogo gu in ti to khoba kwen naba kura si di unu zinkwe bako ni din ap nga singa nfaira se ina ditamire. Ara karure ti kore kato ngari ngukuti ne kwa kha sadara te kamdi singo nang as main kapis ayige. Kapa Tony Rust tira miye kait ayi. kaisa ngari ngukuti ngaze kwa khana mibe ododi ari ke South Africa kwaira ngungu ngaske in Spain kwa bane ba odoste singu tesa kwa m Spain odoske Spain rasa tinga kuke ang up ke tamdi singu as main kapis a to isa ho kwese disi kanga ri kose ni ngati dawam dige disi kanga ri kwa me to ke disi ngani koro disi ngani ka usare dige to khara mi ngaske Tony rasto ke odong ngari ngukuti namibe ati South Africa tina abara time how ti ye ra mi auto We sang like Kitabichang Independence Cup, Kitamis Monas ASK, Junam Football Class, a mighty Ganaska, Tanar Bank Top 8 Munin Huru, Neva, Tanang Astagam Sarang Huru Monati, Tigeta, Tawam Sigia Koroti, Tigetora Mi Pando, Abeke Junam FC Sponsor, Robert Nose for an AST Mariganas, Kinsira, in Havani, Quaknati, Mariganas, Nagy Olsen Ahmed, in Serero Tusep, in Madik Karagun, Kamgari Gugin, Nadu Habe. Ang huru kuki haga irti kami sa apna independence tab ini ngang maski sa dracias isa kaudo ida doho ba mire chinete komas NFA turun ngudin ni chingeng amdra sa apna nete sa ini ha sige Julino Athletic sa River Heights Kauai Lake Africa sa Patriots ka Julino Club ay abakuki Polaris sa DDS Football Academy kati DDS sa Windhoek United ka DDS ay ang huru kuki Julino sa ngani chacha DDS sa ngani chacha dinity Aku geng turun aku tu, NFA itu aku, aku dah close dengan usak naro cige. Konang kunci saya istana nak ni karu karu eh, tidak tahu apa, mak kami mire. Kabe, sorosi gam gam sen turun, kena aku tidak. Edison susah rau tapi sih kau Ari gam kau ka, lokal islegger terami esok na, apa sini kau ikhlas esok na. Kapan kau gus kau se, ece gam karada nisim uya, orang jauh kau iskazing house esok na, waktu ini.
2: Enkosi Claudio, Neske, kaisa mshikwa basi NBC 67.

Kaisa irko tsinda kwa sti kuro ngwana sao bedwal ngaba bipanda kom ihe se. Tine se ebe dana kaidi ngwan didi. Aitam kome iske gomi kami sisen us aroma ngorasa kaisa nausa in oha kwebti sorosa. Kami sisen ku kaipta baki hoi khabe. Kai kaun ka ngabe kai kwa isti senior abe man anib nils kubarige an oro sisen us kai ngamipti sakuro tingika. Se African Union's king in Hansensa, Ebola and Ipti Koran Usens, Democratic Republic of Congo, Uganda Pnas Amakotang Usen Bam. Sinesi, Juan de Koran Uba, Sao Prase. Aitlams are Komais de Megobaba Aus, Lady Amutenia's king, Anka Sabinago Abon Ababa, Tanang Asti Tami, Sisen Ust Aroma, Norasa Seraha, Karakaisa, No Sain O Hakwepti Sorosa, Gamams Tami, Kokas, Sisen Kuk Kreptabagi, Hoe Havim. Amutenya siyogomi ngang oha soros an uisadama aru kwebdiis masin e inya tame sisin amstaruma ngak kreptabara sisin uhes na sondak gea ho e kaisa. Abusa sib maingsa i inya kre de gire diige ngak an uisadi si ngadimisi senior maingsan si ngastra di hukakai kutekin ang an. Amutenya siyogomi a tanang as kanaka si ngorasa sib si sisin khasib taraka ngang ngay kais sarasaw seko asisin khati kaisa. Senior Abeman Ani Kai Kaun Hangabe Kai Twisti Nils Kobarike Oro Season Us Kai Namim Tisago Tinka Kobarike Nami Kauban Housing Nus Demand Abu Hangans Hun Hanusi Hanusin Honsi Kyung Nasegu Adista Hartap Karip Nagohain Hun Arikasip Swap Nagorodi Kobarike Kadi Hun Hanusi Itasip Tam Nonangas Nansa Admaskung Nasan Amidi Huib Karaka Kabakainas Aromas Adib Atinagoro Kwan Ibam Kaing namip ke an kwan uhan hui au kuip karap damas kayu tuitun sing hoi ting hui kasip kahabam. Ngan sting anip job amu pandap ke ra au kui kaing nami ay kuran hon sisin wabas tik kay kui kasip sin kasip kana oresa hobas aroma sisin uhe kak kaisa. Aro rase sisin aon ngay desa se sisin wabas hogu iya akurin dit tay bara hogu ngarang akaw kay kaisa. A kuran kwan harugu dike kwasan huase timikaga kun kanop sing kanu sing kon ai harisa an ai basa Botswana di presidente Duma Bokop ke Namibia di Hanuba anta sing ai dik dik se kare ana no khoban a ungi sama ian au di bas aroma kwasa ko ma Bokop ke ngam anta sa sang at nagro di ngabap saban hau on ia ngu se bahu se tu se bahu ending uni kwasi ban o ke ai agam presidente Festus Mokgaiba Khabaron nasi taun ibas aroma ke sina kere kovan iso apna ke

kana inqakam presidenti nangolo mpumpa banqwa qomenqamsi aqhume sixqexe inqonisa qwa kuro nqa ixawuse bke boko bagomi wanqaye aqa inqhesa khoyina nqharede nokoban aqhabaqha iyanela mase isa boko banqwa ske nqa umkhanyisenza akwasa anuhadi ixawu nqani iyathawuta mase inqende khunuma ngqoku ngaka umkhanyisi qaro makelesise nanqa mirase qhawudi namubi wabahunira munqa qhesa mbumba bke ke qomenqamsi nqhuhaqaqe ixhasipte qaqe aw i disikose nqathi kose disicamqaqe ngkuripna se qomqaqa ngqwanqharo kudi South Africa qhadekire nqhu qhinqinqa nqhaqharus se qocaruha qhabanqamqas qomenqamsi namubi apna disikose nqathi kose disi hakanqaqe ngkuripna kire nqhu pa qam disi hakanqaqe kuri khadare kweske mainqhamari se ngorasa siba authority magistrate ngqaqe pnga arigamanda tsam nguri tara tsam sti ku tsa sti ran aroma kun thara he teresia johannes ke is khoise kha kha tsam tse tswarun a kha tsi tswa sthina tsam tsa winga o mo tun dungu karon an an nan kharis o musa di tsare pna sta ba satarta outas ira tsam sti ai ba sen tsa tsa an tsabeng ngwe tsa sa ga tse tswarun ke koman ngwe awe nya nga tsai sakire mo nkhara i kha a ke a huin u he Nesteturo nkhayi swapnaske nga Johannes a qamro kunqa ko hai sitqayi tama khemikoro tsausen naske nga nga nqa qaba ko meba qis aitsmanira nga ba sen khaisa nga ntoke nqona as a khumukha maske utara khumukha diskose qaru nqa wan nga de qaru ma ko mai u he saruge wan wan u is kaisa mesti sarakan hao African Union's AU skin arga manda aing hansen sa uni Ebola ngaip di koran uisens Democratic Republic of Congo DRC si Uganda pungas ama kutang uisen ba. Karang aing ngapke AU commissions AU sti aing ngu au ba. Mohammed Ali Yusufa agam aing hansen sa ngaip aip di koran uisens din om kangira kwa kosa si. Karisin abang awas ngu turas nas ama ku atang uisen ba. Yusufi ke Afrika mkogu chikurisa na kutawta nga in komisasip orisa kredi chinghai uya mkasi putzate kanga tatasa chikokosa sipti mkogu nga atuwin uim. Napke DRCP Uganda pdi kanuka kuasa kuma hausin urusipta ikuidi si aistrap disisin au na kutka ngase hai se uwe am si aikura se kutzate tani karus aroma ngan abdi korang uisensa komkaha masiku nga kutka aroma. Ake kading komisa sip taun iyan awam toin hugu karatani karuhen sinaguro koren hare kosa se kabaga sudani nga. A ayu si sti danap kyo gomi African Union wasa tsaan hau ka sip ka koen sing hanugu Democratic Republic of Congo si Uganda abdin ka ne kokosa ngayip nga ma kaisa. America abdi President Donald Trump bikin abeku isako I khaubas na ams Irani ay isako kay nga iyan arigam vonstak se isako tuwing ibasa isa. Adi ikaw kas Qatari, Saudi Arabia at si United Arab Emirates si kay tuyaw na kusara saw se ngangwa ngang am dinira ko wa se isa. President Trump bikin ngang ansa ngungwa sing huwamang ip ay kuro di mira se kotosan huwang harukudi nisisarang nga nga kaysa. Ngayon ko mi, Ngaitai kwi aon ia gaf nguga khun rakom kaisa. Ngkudimi nirasi ngai kaisa. Ia Amerika pakaisi nira unkwa sabae. Agup aing oa sing aruhan nguga kota hase. Ang ngkudimi sike nga Afrika pakaitai kwi aoban oa kwi skimi niklir adani. Irani aroma akai kaisa nira kota. Nausap ke Trump agomi Amerika pakaitai ku nira ngomisa kaisa. Kai ngob di kotosa siba nira tani karusi is aroma. Tulis kemen hongkudimi nira singai dama iska o. Irani di maisan keno khoba Trump din uning angans ay nira uwe amse e. Maske ir kun ngarak tri ngabab Irani din kanuba. Naipti uwe amkhasiba Pakistani ngau Amerika pta. Au tuib ngadoroban angans aroma pta go uwe amskau ka. Irani di kai tuwi di. Dekau kredi. Ia a tuwisa dike wa kaden obang obos. Strait of Hormuz kodanas si kwaab. Yan abdin hong as ay adi isa arumanira madama amhese isa kota ha. Handa virus ha ang aming kasa kay kaup MV Hontius ke Dutch ngaun huas Rotterdam stistaban argam mandak iring ungay arumako si at komsip nga wang hubaysing urusip kay kuiting ay isa kikay barang am amsen. Sisin ang anin ke ngadimi si kuri unghas nanira kas nga si atuin ibasam. Kan iyan ay hindi ka usnogu ka uwa 1-1
ke tsori umhasa Netherlands inqani ra qharunqa qhaisa ske Dutch urusi ministry sanqwa ku veke pna ke mim ocean wide expeditions and qwa ke nga Dutch qhob decision khase ai neswap ai qamdi si hunqa khona ha qamdi si korun qasi sina anin si qam ai khos si sina ona qoqa ha se qanqani ske disi hunqa Filipinon haga Dutch qoqin haga Ukraine in Tui rush point, Tui Poland, a huatin, Missam. Kasan and King and Vacant Kuru Umhasa, Rotterdam Stanira Karungam. Karang I Naske, Ocean Wide Expedition, sir. Rami, no rat go season out, sing I call season out. Yanga MV, Hontius Taupe in Han, Quasa to Taupe, na Rotterdam's Nasis Swapna, Kissing O season Arab, and Anun Queen Nasis Nasip Tipkako, Kama Kaisa. Sinisining Juana, Amust Aroma Cabadana Cadding, Juan de Day. I glanced at Comiscio go me, Tammy, Season Ust Aroma and Gorosa Caesar. No saying, Oh, ha, Quiptisorosa, Tammy Season has a good type of a guaho, a havem. Kay Town, Kangabe Kai Kuis, the senior Aviman Anib Niels Coberige, Oro Season Ust dying a mempty Sakuru Tinka, say African Union's King Enghan Sensa, Ebolan Ibe the Koran Usens, Democratic Republic of Congo, Si Uganda Pnas, Amako Kang Usenba. Asking in Juan Amsuko Kuda, Juan Gitana, Sauran Juana, Tun Air Kesamis Aya, Nampas and Kam.

Nesit tada in habaha. Baradesta Richards in ose sansa se aisa se ha. Nesitska streams, scroll itskas, tamaska yutska, online hustlerskas wasa. Sa barates lena man aipwap, ti mike pap a tuiska habe. Am sa se season us, aroma unha. Satske airtime rang amai kain, one a recharge ka. Ma iwo tuika habe. Barates, harugut kaidaba. Barates apps a, barates website a, tamaska yut, e aitma. Wabas sa masin ka portals ay. Wasen iyo sa kay kaudo masi one ay hand wabas. Hay supu umtna sa recharge de. Nete recharge.barates.africa website asarire.

Da karuthi kore sadadi sa kupna ngaloku ngxaro ngchap inokuba sa iskas sa achaina ngxaro nara obe ti anqa sobrats labatski qharanga ku tsauka niho ina umasa saura sem aka tsuke di sikhala mkudi kopiroku glover strawberry dairy e snacks and nana kwese dollar kuthi kwese ngxaseni ku aim ngona melo mini choka disiqhetsa ngxadla kuthi kwese dikuthi ngxaseni ku aim ti box t ing e ngaye hinya qamdisi ya kanqa fish finger ka unha e ngudisi kwese ngxadla kuthi kwese disikwese ngxaseni kwethi parmelat gouda damaska iyo chadai tike kwese disi ya kanqadla kuthi kwese ngxaseni kwecwi nqanike disi khram ku bloksham loba long life day itskira this question a lot kuthi kwese this question asenge kwecini ayi leader sobright sa san hosa sobright san hosa sa uru tswana kai kesna uru tswana kai kesna tare e sobright si kombos kha namsa tam kai disithi kwese this question a which HK Koron Hoku Hanghasa Huna Hoba Sendre Koro Kilos Champion Suba Mai E Tam Koma Koro Kilogram Goody Pokomo Fed Kugi Mieli T Tam Kilogram Goody Nice Racy 3 kilos T Wa Nsa Granate Pasta E T Tam Kilogram Goody Maradon Uri Sagiri Naske Tam Guide TDC question A Namilo Tuga Tuga koro tlhokong hanghasa go arumasa sana sobrights taba si hoba senre sound a ke go ti ke tsamsa si hasa a qomqaga wa pepske satsa ditwa ba ha khwasang haripti are khukuti jacketi ti vesti ta a u jacketi tsaura tsi Waga Uatama jacketi kose Wana tui wana tamkai disiti disi question adlar kuti kwese disi question asen kwe tui ma iwa e tam disiakan as quite disahu tam disnanin as quite up this kose tui as isenha tam sasiha misa siha sa tuseng wa pepsta netse dana danare wipke pepsta a kai Ants are. Tui di ee. Tae kwe ka gun. Tui an hunu kain naga unha dama kaisa. Buruha a amai. Ti. Tadits an satske. Han arora maris hia. Tui ris nambos dis. Ta a hobesas. Tui a marina hura ngora sa kaisa. Tui tube kwen aroma. Nesisa ske ngasa amase a bruja an arora marisi ngop namposti kuiris surutep aip tuipke hunuha tamahan nga han arora maris hiya kuiris ay a obesa ske

0: Dr. Karuti, kanza buru betina ne ba kain kwa stimire.
1: Ada doh kain kwa stimire. Wakai sama istir kahona. Kau yang kau pasen aje. Kau tu wakai dah kau. Wakai ngas ti angka sebena. Kain kwa stik kau posa stimire cina ni deh. Posa saya kira kan si mak itu kuai ni. Asing si kain si ni an sakang kai. Ni an sada je kali ko. Sada di karib di peros ia cara kami sing was sorosing bukuin di kaba kume mesara sekatan irani di an sama karubasi nas ke sorosing bukuin ay kau kau kan an sa tohoba kaya udah ke ma cuy kasai wai ia sorosing siapa uhai of i ngadi i koi karang an arihai. Ngairan an i nasi neng an seran ngau, umisen si on si uah komsi piara oresa mai kau payur bat, nasi harosan nasi klikatan nasi haiba rice tulsa ngadi o ngakoi na kaima si nasi neng an stan uah komi ngadi i kuending on de saumai. Naske clinics taba sire clinics taba ko anan ai ko out ngaban wapchi amalia sire kan wan harigu in ngadi e coin kara sing ba unga khona khwa kan bai ngadi ko kan khoya da je ne kan zara ma haru soro sing bu khoina unga khoin wana nuve it's ke sats ko koro ne nuwa istu sa ki kom siru para ho a kasu sta o khwa mai sire Aiba, hai kara ofanda. Arigam bunstakti gamio. Uskenga homisen san kanam isnai onde hochi. Ain homide divan. Ne kwaka tap na iske ngadi i sarisa ngadi in aiko on ha marinda ski deros aikos is tabanis ki. Seze ngas kwa ain homide ni tie hoyao ne kweni nisi huama yin ari yan unikatse. Khoyaus aura kane khuge khai re di kado in desi khaima isi khwamai re sada di sorosin busi bangwa khon ti kom siro kunian doctor kun nga ko kalin hau pai si kutai gor wat khabe ne so bai ge harodi sogi gu a knigatti kahang se kais abaradi o kahang sorosin busi bat unga uti kya ga ge khai ai huwe kai unga kas karas huwe ge kai nga hon aroma ise un ngadi i khoda khoma ise khabet kini sit ka usi kasa se mi tida ke ni ask aroma

0: mara go amo isendi inxa sqwa a ingcumeli ka ikanikan sida kira leng an ansan go go wa khona nna go tshile mego di heban farfuri ke di soro singo bo khona real bike ke inxa khona khali a a tshoma ngawe tshi khaba to wa ikang ngawe nga wa ya nga di de go go wa go ya re kira kan khaimare e sister amalias ko versian nga ba clinics ba ga hasta mas ke for bleri kasi e go amo yere dira ke go kane ba nga ira ke ira go kwa o di wa ka itse ke di go kane ya di kan an skuza ma ka kai kan kan kwa ka tra ka sa se go karu kaja tanki ni an an ne ke ka sa kuru be ba
1: kan kan
0: tanki

0: baqala uthini baqwenza bese akuphina ngqinqwa sidimile
1: ayikwazi ores abaqhenqwa sidimile ora ka angumena kankambe qhenqwa sidimile ores mari la ke dokuba kanga sitraniso apa ixhabini kankan kana ke ingqo ingxalo kwa ama bese na bekera muni sithathi xa yena sathi sayinam sicayi dokuba namepe aphi khoida aroma khadi khadi kaiya ora ke dokuba sari da koro ka ora ke waraka aidi di kaabu ore le si ma tati tata sara di atan tin si sara di kaabu le sma ke nda unwa ko dinga ma ka chi osi nan tin nai ka usi kuna o khare ki tan re unwa ke wanga ai kha kan si wanga ai kha a khore ya kire khadi ka ka pri president ke ni ni ro sara ke ari to khabar an man je ke sa ke nga khu ai ma sang e jeng ning tu hao a jeng hao re sa ke ding hao ma iskira sa ke ding wan tin ti wa nga sa aro ma ba pu ya ti ka ko ka ti ka de o iko ma sa ka ha si ba ko kan ja bao ha me wa dire ka ti ni hang na sa tari tari sa an an ta de kira ma taru a ka ka ti president ke tam ke october ka ti sa yi tam bi si 2018 kuri bai la bani dikini dada poronana una amata mam dikini mi onte ni kona chaka ora kaisi ngangat me kabe dikini ngangat me keno sa chaki ore wana karang karamo bai namu di apna ha kama kare ke kao kapti presidenti kapti mi era kao kao si me takini direct now on the funding in the degree kuma soro pa in my tura ka ko mi ba ka ko ta ke ra manaka no ko di ti ta di na man ka di ke me ba net ne di di da na ko su di ta be ti sma ta mi ba gore di da ke o wara ka na amai tin ke nga ndu ku ba di ke ra ko ka ama tin ama ku manaka drap kara u kai ga u kanya di ke le u kai ga le di ra ne ba tin aba ke ai te par karaki ngage gere nge ye company ti kumang ka tsang ke ore target di di gere mi private property tu ke nga kampu a put banga u khang ka dira ma is ke ta ke kwa ti a dira mi bai ke da ke nga kha gira to khang ti ka go ka me gore a ro ba ne u no jida ni ra ti sma mati mati ko a di ne ba ma ku ya nga a ro ba mi ba ko ti ke ni sa ke a si president da ke sa ke a president sake ni un kama abe mati ko ta ima se gige mu aku je ko ko ba age aure ti sake de wan di un di wan na saru ma au ti kuare ba je kai o ke ne ba sake ne ba man a dira an khan sake ni wa ku ti sa ba ta kai ba ni ti da ka ore

0: la carotidas la rosna ne bagrengwas dire
1: kainkwas kaisame kainkwas kansas patricia carols ko hanmasti settlement kandosa hura kwa kainse tnadre ko hanmas aise modita kwang aise ke amase an andra ko na kansin ngunsira mitra kimjina a sara ke ko have ke ludre tsqarata na tana genocide si eng aisen tsa drasi tsedi se ko have ke nga odege mabaran commission kwen mabaran commission nan ya kongs di masro kha e khapai tamana khire ne ba ti de ba settlement kandos ba e khwamis nare ko ha ve ket matka e pao 7 tuna 8 tuna ti lutres ba ha genocide ti eng eng sin se sin a ha sit katka e pao o khire e ti de ba khwamis nare kham kon je qwa se qadira qhau kha ye sin ari go kra khiti masro ba in klasa ro e gabe ke dogne tloga a tsara di ya phago e tlhaka ye go di khire e krage tsena ngware tira miske ka sa tsaro isa ne ba tloga nna se selemo tsa go ke se ka ikana ka space ame ka ing aiba du ngware
0: bye
1: bye.

0: Daqhoba thing ngumnqo khurukhane ba qinqwa tomorrow dimirim.
1: Qinqwa sira to famire ho akaisa mesiqa awuna. Nebke tomi ngumdum ohruk tiba kunsa oba khude jo kutra ha moro sker ke din harwika. I sada ke kunsa au pedres adam khangwapti anida an sonda tida king an kerke toresi kerke bada unha ni horagas peke bada unha kaisa. Habe ke kaisa khawun khawha se ai arida kunga itchwachwas au. Obe kha ngomdo manzi khemende kursi nyako kadimiya is twisti ko sin khawhai. Oye nga kaisa tohba in khase musen de maha. An heke oye eriamza unha ngomdo minzi nga ingan stike miye. Zipke khabe ngomwa tina rakawwe. Sera ke kabane tsira kabanga di tore sibe ke bada unwa kabane tsinga nga netse da ke ngomdom adam swar bo ke kharine tsinga yi an di ma ho tsatsa ha unwa phwa tsan ha unwa se tsigira ari vun stat tsigira ngomdom african ri ho sana chong mu te ti kan ha unwa se ha unwa phwa ba mai nga ha se sida ke donor da freidag di ka mi o da ke khadi tsaban thao wa ba sa unwa sida di ngomdom eren sin laus ti toma wa khuta ha o te ki tonor ta freida tse kadim tsaban ha o wa bas nani da ha khabe da ki sadar ta tse khaba ngomdom velem ka we tra kam kun tsu si ma ho tras tra ha wa ptsi na khali da ka u khai so ne ni ha sin wa bas ne tse ni ha ske hu is ip da ki mi ha hu is ip da ki mi ha hu is ip tra mi u da ki Kwen hiya kadira sisa nansi karim agam za hura kaha na tarang aung ka huya huir tirami so neche sa huir ching ari huir habe satar dati da ki hakan ki kama nira karine di tores pe kiba sin amjam. Di tuta ke tohpa gurumi o mores timida huwa hawan anina tohpa tau kaire ni di tores is wabas hiya kadira haas ka di mi kai sa tisa du nware kankans.
0: Kankans si kai sa tisa nware yun? Kita karuti kaza building investina kengwas timire.
2: Kengwas ome ore opsi kengwas ora ka kisa meska ona beauty skiran ho kanso speros kame apti sa ho mai. Sada kame apti ko da ke ne se minister of environment sa unwa kame apna sike keise an khang ha sa tia tari kari sa notice ne gigi an ane hai sike ne si ko si rami o bro khara maratsa khamin ka sali daba ko bi dok si re sada khang sa environment de rami o da gen an sada feras kari auta karon adnara ha da sina tikke tin di sina sia tin ka to wa ta gara o video no kuna ka we sin ma di sia se jan ko sin gara si o ga to wa o da gi do ure am nga ban a ti ni ko tin ha ko je khaire ne ki ko na ko en ding ne se ni sa sali da ba ma ko gi do ne ti khaire i ti ne ti ko je jam no se cha cha ta du nga ka de ta dan a ti an it ma i dan ha ti ka da ga si o o mut an ti ne ga me ap ko en ding ne di ko ko ap na ji ti ne na di ko ge ne ti khaire yudin ajes kidira mito kho ba sada kamanya ke kan kan da gira kom da kidira ma wo da khaisa ikan kan
0: kan kan baba em nikore utlani sagup tinan.

0: Ani ba khawa thi kasa grupe ba kain kwasti kabamire.
1: Ah, ada do khawa kain kwasti mire kasa grupe ki khawaran khawa ba. Ah, khawa isa ba le kasa do. Ah ah. Iba ye paru e kong ari u khanye tau nga chese ko. Kare hui kong nga, udu hui kong nga kabe kong ngai. Ta taru nga ye ah ah. Passport di klinik di ba Mariana Swartz di ha ko ngasti a passport di ngaba ngaba tana ha ko ge kadi ka lu kha ko ngi sin a khu e ko yi ni ni stambur kha ta ka ru ta ok na nga yi ke ni ba ngwa ka na a e ko tani nga kho me nga to ba ni nga ka ni ngang anda ngi sin ngwa se ka khiko ra ka ka sa tani nga kho man u ka ko isa nga kho me ke ka ke pasor nga kho ma ku di ka ke o nga ba tu si re e ka u re ma pas om sa ma ka ngi sin Mariana Swartz kira mi ka sa se sa passport ki nga kadu ka hoya da kira mana Mariana Swartz ti atin an lo ji kadi kadu ka u kha yare kai kan kan sto ko ba ngong ka khoi nok mi bare to ko ba ngadi kung sa Mariana Swartz sa tangi
0: gangan s baba ya lang usip na lagi sa dadi sa gupti am sa yi ne tes karama kwa chi tumka tra ngha ngha ko pa ne ko ta ba da isa ti ai a ko sa ko kun nas na ndo ba ni la am ka sin se isa ti ha ho ro na ni la ngha ba ho ngobasinse isatayina ha ase inalila nemisiswa kunama testing ngama sibikira ncancane he ngama sibidinguske nethenira ha nesinira ha khugidi wado nesicucu sende andiwa ncisi babayira ha sa test ngale ngunde seyizwa apa iske nesa khugike ngabacucu sen ngabacucu sen idusi obega ngadi i ngusinasi amnagare ngasta Kaisa Grandlab, Engkoi, Sakukun, Aruma. Am Gast nasse Tuiha, Irachunat, noch ein Gang, ob was in See ruhig geben.

Arado goba ma tutube kauna ko kharine chekam ko ka kam kya sanen ko ten ko mire dira ke tiksin ava se pinuna ne tinga ra gra kero swat ngara ke sara sa ko pat khati ochi parang ko sa sa ko kauna ra ho pasi ki tu thara ka ko twar ngana ne ra ke garo ochi parang ko sa ka ba ko ke garo chita ka kar ai ku si gra kero swat na sa ra ke ngan us khaban wani ra kero se ki khari da gra kero swat nai ke khari nesi atomde a chave mari mari ngwingudika a chave se se go tshwara ngong ka komisina mari mari ngwingu singa go a in khadi ngoro abong abo mari ngwingu

0: grama othinqe amar desendone de betala oke ngaplot sasi tradition ahonda tikwepo ko conception so qayba ha ngayitsira labor is committee sanhuza tira labor conception ngane chasa ndawo ogrami ba khona ke iskita ngiya khwen ngumwe sen anqipna mahat ma khwen ka gisa hisi ame chira min ngaye khungana taqa ngakon ke ngene umde ungangxi sathi ngwe ungathi ma ngabe chira umsa ngona ma bana isina tan u bangkhuski no akemend isonzi achita ma ekangkhuski ke atare amsi labor is san khusa ikuda ke khwen ngasi na program concept sen chile ke neskara ngena HIV
1: ekangans
0: ekayes
1: Ngapke kerota kara swapna ojivrangos aqhomisi ngakanywa aqhomi aqhonsa sabados kude ba kadida kara kero swapna sken aqhomisa mari nyinyisa kungwi chike nesnara kero kungse kadi qi qi khuna nesnara kero singa isiki I kerota kara swapna pe ina ngaba qinise kero singa I kawi kete maskerera kanans mzeni za odinye ke nga kera kondi qamana na khwanga sa aqhomisi kadi ngada kero kungse ministry kadi kanams mzeni za odinye Kenga chi karonga mkenzi nsi ministeri kwenza James Samkwasa vikana mzinza dinya inkadi otivarangos na kera kwendi surudeka huwanga habe kekadi nesna ibe ministeri nesa nera ngabongabong nipkara ngabongabong otui kekadi ngadi I kwamna nera huwanga seke habe kekadi ngaza kwenye kwenza sidera kumkadi nesna ministeri chini kwenza nera ngangkati kadi I kana mzinza nera ngawamsa kekadi kwa dira kumza kera kwenye kadi nera huwanga bai kwamna otivarangos nasna habi kanam sa nesta makaro eh chigo kadi ni kami go khron chinanga pa group me kadi gro a heri heri nga ses ke masa sarasa kup kadi nera ai kun sei ke I kero dagra swat nei ke dis ko sanga hiro na no khan kanwa sarasa kup ke kadi ni chara ke sarasa kup ochavrang ko sa khut kanara khapa swat nas ke masa

0: yaseraqadi nqadi osibulansanira khowaseke e sarasa go qadi a khowase tsago mata nqamqase na swapqa ske nqase ekumthita ka nebakara ka ro swapqa snaike qonqa sino bixasi qhamsi sono se qamqam sen qurunu umkuru si qadi qhausin usib ministry sa qadi nqika mikon aka nqinisa takara ka ro swapqa khari si perotike a qonqa tamaskrayo ka manqa idi nqadi sizinga aba khosi sengqameseke iqosa zeda karakero swapnike soro sikamkam sengqurunthi khamsi tindim aba kharisi berote khonira kaqi yote maskaroni asizengqame ngaza ngqabata ke qhalela hosi ke i saturday khamkwen nga qosa se khamsi ke kadi pequmsi nga hata maskaro kwa ngiros nga kadi ngadi isi sengu kero da kuroni si tana peros akam sa hoko rosi sen kam sna khabige kadi si sen ganisa khari si pero ti khanera ka ki wechi ke khari si khari kunga kadi isi sen ganera nira si sen kam eske kor kero da krawige ministry of education innovation youth sports and arts and culture khabige nisa youth sporting din aba nga kam si chi nga kam sen khuru tin din ke khari ka khonira season game demaskrayo ke ngati inqaka chari ka khunira qaqiwe demaskrayo ya season game seyi jike ngati inqosa nqaka sibe ngwaka ukubeke bangwada gara gero sotna uthi bangos nasna ngoyi seyi ngati manje maskoro ayikunzwa ngaske nasathira ke nesinga gara gero sotna uthi njoba chari timu ama qosa jonjile sichamuze ba kunwa ngati inqosa nqaka gro khwanqa demaskrayo gro thanya sotna ngati mikaba nes amiske nqasa thira ke nesinga ngani gora muthi tona ngari qonga rosa uba
1: kayira gine chekei ikhaing khanu bagoi ministries tumnas ministries tumnam zenguru guri ministries khawna benguzi guri ministries khayona ngqinqistis ministries khamukwendiskenethe ministries khanyunqheba dr Sanestine Kamsgase charangosna akasibagoi nenqhakazi kunqenge ayikamza hoqini ngekhona radiye dilamiyenqo kumqamsicabi yaha uchali kanqele yamzwamaye sicawa kuromin ma minqiye tigoro kwaqawe nibagwa qhisike ministry sikhamkhwenzi qamqamsen choro kuti sithixe unastis chingenesiza hora kanti khukhasika koqhayinqa culo ngixa unqasikiza ngixhayinqa abekenesiza qhamkhwenzi qamqamsen sithi xhadi xa ungabe ngichurusi ngaba koro xhayinqa ndibada ke xhaba nokuchaba ho ministry James Sangwaza Sangwaza anqadithi hmama basesiqayikwisti ministera kongwe ikoqhiba inqaro maski regional council dige nti ministries nagaranqa decentralization diramuegira imasen anokke tawamsira chiwe izutane sizaxhaba ekamzoba mahuru iwayiqoqwe ndisancibezenske qhamukwendinxa imncancina neomkhiseni ke nesitshwala ngoza uraka abasichari mqaroma otheso njuba dira mechari mqaroma ne ministry regional kandor de khoni i mabayi iqhasa sikuromi area mkhasip ne regional council stibatiza kuro chikomi eske kavana ki kuikwebia kuro kwebia chari sikai bidiri mqari amsatani aba kipkene ziza mkuti ms sarari president sarari mpaiwa ngoba kuye chairperson regional council stiba kanti councilor kuwa kuka kabana mnqaka nekhunaradi ndiba ngaske xasa ikene kabana mge huve ngwa iwe ngwa khabe regional councils chinqisti sisenqwira mwinsam education director of maskrio works director of maska greyo local government director nikonge area msazi ofina ni mahun gagra ngira ziro kawo maske kuru tasa gaye us sam kwaza bintle bintwan kwaz na goro min. Lesi bint anuba a kwenan anuba tuitwis ka hangaha. I huraka functionan, huraka season di hukukazin. Ne karisi ting angabe kare amdi wade. Ne anumas kamangta edwa wana kawana pungatanga. So ne bagrumi eske ne hundin ere amsa dugo mayo ere amtane khasi ba khongware ne hundin ere amsa dugo mayo kwena kwara I sisena nan abanqwa kaire tan kwena si tizing aunga nguso re kare sat maya created in khongware tikadi grumi eske tak hoen ga moe se ngwatu ga benxa di season re it go e gats ka moe magre ga bets in ma se da season praisa season mi ma ba ke ende khriti di ga go rong moe ende khriti di ke go e nna go e nna re a mo khasi tsho go tsaka hiu sa tsho se ngani tsi pa e go e his ga go rong ne di miske minister kisi ko inhanu ba yi khwaqao thi ministry events ba khwaqao ge thi khari ku di director ka khwaqao ge thi khari ke ka credit di si sengwela mai sa bu siara o go dira me ga tegen ba o ge thi ke ne ntsei ba go ro tla nnye le se nnye ba senski khamwe le o mo khangisense thi maritso ke ne ba nediye ti omkhize ndike chari tina nediye ura uro kongo nkawe kaisike nga kaisike za dida tuatwa za kukaisi la mangwaza ana beka procurement disen marina agu mkanuba wasi wa kabeta nkabu nga ya uga reki negurida gire tuatwa taikwis di mwa unwa kwende wa nga I ga abe tuis nusi ya daki mwis nga ke mi aba nga e kute satska ada inye marise nganup agupti ba wani si waska otok ba nga marise saure wan satski anwa e nga uchi karib nga danisi zinu marise la si wa oske minister anetis nga ingro para kaw ada mwi baida umaris wasa sisen ure saura kuri mngi saura marisa da nyo ingwe kwen nga nga nga marisa sisi waske kaise kwa kwa ingome kura ki tokra kum mingari amsa kone huraka 14 region kudi siara ugu fiertin region gudich einu wago fiertin region wago na education tare

0: abale ke nngwe ada nxanxa kuyencela ibe nenxela sisenze service delivery dira mina ngire ncibeza sisenze ngakhona wancaba ncwa ke anikhona uyeqa anxana ncaka yora khona ncana ncaka anqom machine dikara ncom kya ho gele ncom dongi boni dira kuru kya ho ga dongi boni de kuru hanenga rura marisa ha rani swa ba taba season uchi ne place kai ka me ho ichi di ho one me khabe hora ga khari ne ntlo e khona an anre sa ne go ba ran kwa khoda di tsopke khun ga sikira to an khabetsi kai mati ho e me kausa regional councils ke tobi maridi ose auwe tsa maride embrama kai maridi ke ne le ge ba le yemengwa mari go getalo di si tsam as ne da ha mai di se ra kongwa tsi ke ne se tsam tsira go dira go tlo o ansuk na hinti ya mandare khabara ke social security di marim khaibnas na wa go risking nka go se social security stimari sna za ho ien pen 3 million and ana sa go gruba e o ne dimi sa duti na sa dudi kae kenga onare musi tona xa ka ka o ke ni ya o muru skola ka ra kuru ka o tomas ka ka yo musi o marati ka o kwedi of kwe go chin Pusit ka duste mengi au bebe aga huzi hoji. Tamara him sagra ngao copyrighted ko mayo. O tiene nta ubisa tina domdure ka ngao na ngumre. Kugi na rakuru kia ukwe na kugi na gurure. Dongi kuni de rakuru kia ukwe na dongi kuni de gurure. Mwana rakaka ka inga ukwe na mwana kaka ka ine. Nenka eski ako ma. Kuritu atoza huda ki umwain. Kanam since Kamkwendis 500 and it is Tingi has we say. Ansugana do Huare. Turo singer rams at Keramayo. Nintin and Tinga get on his Azia Gohadio. O Tabak Mawari in a Jimmy. Anika Kaudra. Anika Kaudra. Kumari Kadrakari Gao. Vidi Kadrakari Gao. Stores at Rakuru Gao. Dongi kuni de draguru kyao, trailer de draguru kyao, caravan de draguru kyao, tire de dra repair kyao, chidan na tire de machine na ngaba, ne wa mans ke eight country na, sat tang haba ko hindi, kogo di yan se si amansi se traka tira amahodi tina ansu ki tuye hindi, sato yan tisa se bizahi di ma ngamazo tina. By way of Mistina Hincha, Nedigo Marisa and the Giran Amanga, Chaganis and the Amaho, Nedigo Marisa, who was Amagaraginis is a net, a phrase of my marine name, Aba, Dimichi, Pisa hit plants a Kaiginzi, Anzugedire, Kaigan Gans.
1: Pangas Gutan Rami, Lapke Groda Graswapna, Ojanjuba, Karipti, Mun Ama Kwanza, Jonjulis, Kamusava. Karita gara kero swapnaske kaunas novitasi kamsi sorosi kam jamsin kurun umkuristi kausin usipi ministrisa kari kam ka kari kari di peradu ko a manga kari sen ku kari kari di peradu kunna sen kamisese ke ngasa posasi da gara kero swapna kam jamsin kurun si kam kunting a kine sa kari di peradu kunira sen kamisese kari I Cipta kadi kelabang unik asa hari hari ngan suka kurun kadi karaga ku mari ganam sendiri ha kamkuin kat tum tur kana cik nes kata gara gerosnya kelab unik si kurumi kami so si kurudisnya kadi mari mang unik sa uang kosa se kawasi ku aproche kan rati kau kuin amis ke ngasa ngas ngabisna ku kadi kuro hari hari ngan asa ke ngasa sehingga tu hero kuba gua mangkau disi is ngas ke ngasa cik lagi mang usip ngasa rati sa ku bawa cipta ngos ngasa kunirang am sehingga I kapat

Angura ngaske kabinetsa ngike miko khwasa sisenghamincu ka ke o iani ra ngai ngwi cheng amta hese igam am khuguru khasikun ap nambi apna aira nuri maseske kabinetsa neswa pai ha manthus am khuguru khasikun ap nambi apna ap disaking anka ko aisan amaisens nga khuguru khasiba om khains ai ge maisa ise urun hanumadi ngwi ka kha chekuris ai mai khasiku ngan ap ep decision khasi ai basen de singas khuguru khadis Hosong khase season khadis, si season ka ngovis arumara kau khahese. Arun eske kabinet sa am khukuru khase kun abe mangan sa ngovisa ke khokna, ia sauran anin de kai khai bakunira am arehesa. Hausin abe kui kun hos di direktir generala ay ngu aup ase, marin hoku ministers, khukuru khase ku main di chit kaib di ministeri, hu om khais au khodi kami ching hude kabako kas ministers, kami beb hai aib ching arisari mas ministers, Wang hobei si kain ariti ching harugup ministers. Kain a chik karun aum kain sen di ministeri. Atoni generali si Bank of Namibia si mung am aup china ku ating misa sam. Kam niseske kabinet sa kam wadisi chik kam disi nganin a ngurip di wang hobei si huwasi. Pharma Co-Vigilance ISOP Africa kain ngamib kurikuro bing ngung sa. Disi kaisan a sa hu kam disi kaitap disi ay ay kam skanira kodana. Aya ngurasa si bak tain tain ngas aromam. Asta baran aruseske kabinet sa, urusip ching huwasip obadi minister sa gema am, namobia son wan koda na khasip abeman ngan snaw, wan abe kuiku am ka khasip ching ang huru am hong are khasika, ISOP Africa's, ang nga si ay ngumiran ngan sti viren skapleken ngan skanira si seng arese niran am arese isam. ISOP skia karisi marikuru dama kain are son wan orisasip, sen aya ngurasa si ba Afrika ding hukuras ay om kains aromahasam. Monang niseske ngang Agustin hongtu di misa namubiap di nghanub si Danzania agu nirakwa kauhe di unusen si kho om obadin harib ay sisang aresh aroma. Astabarang aruseske kabinet sa kanang ho sin hon hupna ka ching was ngurasa sip ching abusa sip manasiri sa gemaam is namubiap di nghanub miyam ngas ay ngang hongtu di misa kwa kau. Asisang arep ke ngong ha sa guga di unusen si kho om obadin nga ikha gaibas sa guga Kakak kahis aroma mal tunikus, kau ngas asari di, wan ngas si kakak sen sauguku si soros si kamjam sen hurun sen kau ngasin akasin aku dan asa nirakota. Hagan niseske kabinet sa ngau aku sen hunku di misa ankolab, kanira kua kau an andi si kam ares teknologi karib aisi sen ares aroma. Kabinet ke ngau aku sen hunku di misa ia namubia an andi si kam ares teknologi ministeris si ankolab di. Ang abatayin aridi, ang anti-teknologi si huwasi tam ares ministeris agu ke kog nga ba. Satellite tam aridi, ang nasisang ares aroma. Kain aresi kuwa ay kasiba namubiap ngay kain kain nga ching oose ngay ha kain ares swade nira kaysa is aroma. Arong iske kabinet sa ang andi si tam ares teknologi ministeris agi maam is nga ngang agu sing hongtu di misa namubiap di miyam ngas ay huwa kao. Korong niseske kabinet sa tam wadisi si tam disi agang a si tam disi korong a kain kain nasa kurikoro bengurib si marisi karang ab Mid Corporation of Namibia's Mid Coast din aiking anka si huwom kais au kodi kami si huwde kabako kas ministeri sa gimaam ngan nguriban hao si ngus natap ay nira kuisi is aroma. Kabinet si kadi tam wadisi si tam disi korong a ngurib di kurikoro bengurib si marisi karang ab Bank of Namibia's dibang anka Si Marin Hoku Ministeri sa Gemaam ngan nguriba Housing News natap ay nirakto isa isam. Hung niseske kabinet sa kurikoro pe ngurib si karang ab namubiab matare kay din abos kay tuwis NDGAs atiban anta si Marin Hoku Ministeri sa Gemaam ngan nguriba Housing News natap ay nirakto isa isam. Kaisang niseske kabinet sa hanway si sisisen wabas ministeri sa Gemaam saura wang hubay sisisen wabas kain ares ILO si kaha tau na housing mus natap ay kog na din aroma nila kuwise isam. Sisen ngamibib norasa sip sing urusip disi kwasen a si kaja disi kuin a ngurip di kain ngamib kumas tugay disi chikoro disi korong a ngayib. Ngawi kain ka kain ngamib sisen kan norasa sip sing urusip tam wa disi chi a nganin ngurip di kumas tugay disi chikaja disi hun a ngayib
se se sen kan urus imkwaba di kain ngamib di se kusen at se kaza di se korong at ngurip di kwas kuga di se tingani di se kuing at ngtina astras ke kabinet sa ngan ngona kain ngamiku di kogna his namubi up di kubita sens ngurasa ti uru si sen ngamibiba wa si sen aunan abong ababas sen indi ikasiga taraku se tanin karu di nganira kau kau bam Kwaseng nisaske kabinet sa ngang agusin hong tudimis namubi apsi Said Africa agusa ke kogna sisen mas si sisen waba sisen arep aroma ke al kogna bahise ngaitin na si kurisa kusis tayin arede netam hukan agunirang am arese isa si ngakhan hanwoy sibdi si kari sisen wabas menestiri sa ke maam ngang agusin hong tudimisa namubi ap miyam nas ay nirakwa kaw se isa Dising nisaske kabinet sa Africa Real Estate Societies AFRES di tam di singan ing an ang kuri kuro bang house niya tam wa di si tam di si hun an ang kuri titara kumukap nga ay tam sna om din amahu si sen aon taun nga aon si na wan uy han ngan din arman nila koda na hese isa nila koda na se isa ki koda tara tara sen ra taun om din amahu sa amagup ngan ngaw ngaw ayin sin hanuma din ngay tau basa hanuku harukuku si om ari din arman nila wan haruku ba se is aroma Sing arum ing hu om kais au kodi kami ching hu de kaba kok nas mene siri sa gemi ma kwasa di ngui toba ngan haus arumanira ing humi se isa. Unis aiske kabinet sa polion aip di ngunang ing ngup di haus ik kat kai sa gup na turo tam sera swap nga di sa kain kap haga di si hun abasen kudi paging an kam. Tau sa hut haus ta ha kat kai di am ta khasin akhasin yang ngona di si kwak kaip di sa igi atani karuhenam. Asing aroma sa iske kabinet sa rusip sin humasip oba di menestiri sa gemima is taba si sen khadis tau sa khutaus ta ha ta kai de ngin hari dinga ainka khabasa sip ni rahas ka o asta barang aro sa iske kabinet sa gin anka ta kai de kowai khasip khasa disipasan kan am ci i hagan ngin huba nira tau khaba he khasa wa tmaron kuin kasa si tho tho sa horas ta nguka hoga kai bas aroma Kabinetske wa tai tu au na ko tau tau na in nga kurisa ko si tau ba khanga ko na ra tau tau na se ma sen kha sen indi tuaro na ko in isa hai chi kha kha sta ku da banira si u se isa ka do nga ku ke kabinet se di si cam a si di si ngona a ngura so apna ya u he si sen kha mi tu ku ama da tau na ko kai ngui chi ko mai a ba a ga asta di kha ba ho nga chi kha isa chi sa ai ma pa

Wing a irko tidira nguan a de sao bedwal ngaba bepradera kome hise. Nukwa is nari hun sisin haseku, nasa se minipers, odo karang nari kuke, kantona, karakara, tamase nira ukarase isako metui, no say kaun with the kantona. Tin aronga is a ha have, amauna kotaras aroma. Asin haseku kirami, na hukuru hase, kwasa se and nuku hakasa. Karina, hun konara, nao, odogu, aina, nasa se. Hansera thousands come. Nare aup Michael Humphrey Sikogomi, Ame to Kota Hasen no twice a hoo, items the heart of Sin Hasukuha, Qua Uhe Kaisam. Nepyogomi, Abai Kaungo with the Kantona, Aikurase, Sin Hasip Kanto, Narazat Hasip, Nepting Muku Hasip, Kosa say Hun Konaranga, Odoku Taba, Nasan Amauna, Abusa Kanto Gunaura Kai Kaisam. Nihang Nare aup Venantius, Mukanga Kira, Hai. Kese kui maam khaseku hung konarangau auduku agar maang ubahit khaisam ia bra au tuisa arun ngasa ngungu khasib kaki anu khaisam ama aun ia kotu khai ha inge chan khau khasiba ngamini persisin khaseku tingari au kun au kut khakuro kain uisen bam naba ngai chan kaku di kho kara hisa turun ngas asekuro kan kanseske Alicia Drakuners se ndamona Filemon Hara Wajamra ngutwa sekhun items ka go kau e ngari sao aura go me ga tsun ap nanira kha hin osa go thaisa tsa go am sting an ka sabes Maria Bluetstans ya instinct om ka tsung sa soro di tau tau sti ko mara tsa ngwa siga kharu ke koro disi kurin di kai ba khai tau ko khas ke a kuri ai ta ban ama ba is karma hui bara wa Neswa ba iske ngan ngani disi kuri kha Bluetstansa isti kharo bara season u isti ama auna ai post aroma sara kai bes na ge angai seske Bluetstansa comment kam sta kam o disi tingani group na kam na be season au sisi season aroma ke tuwe Bluetstans ke khadi isti ho be sa kam na be haisi ams andera season u han arora marina haris aroma ni season ni kya wanna abiske isa an wasan ap de kuri au meske how na be kuri kuri sa dc kuri khasa nyang asting au sas khage a ngong omba he ya khadin arun ha kha kha khai di khage a kha nga sa blood stand ske ble oms ya de ar sing ngom an man kharis na ma sa khu assistant kha meske kha nga sa kain kau khasa maridan na khuran au basen meste season ma se ba kain kain mas aroma oba kha ngona kai dc chikoro dc aisa hera ebolan ap din hoku se ko se disituin an o guke Democratic Republic of Congo diarship na neswa bai han aip di koran missions swap na gunori he rusib ministry Roger Kamba ke gomi ngonan asa ebolan aip di ai kho khwe gu ruampara mongwalu che guniang khare ding nara tuin uye khisa kan khare di ngan aip di koran missions khori di asira qaban ya de rusib khai gu di ngoba ngan aip di koran missions at program star ma koran mr wish aroma Kongo di Rusi Taiko di ke asa ebalan aib di korang misensa iturish na fredak ke karang a. Neswab ayahan aib di korang misens ke bundi bukyo tom sipha ngusa aib aruman e kha tayo son oya ho sa e se tari tawi kokosa sip a tari sin abang was tiba umhan. Hoku chin ke awam kowe abaskivu tarip ngas tina ake anuri he Gomas in a carriage than an as a coat, a hase, Neswabi Kadi, M. Condition Nan Arable, Nanska Utasa Sam. Kobe Rusipan Areske Nan, I to Koran Ui Sensa. A dear ship to Uganda Pna, one Kobe Sing, Haitin Rusip on Usip Ase, Kitaran Ah. Nanaguran Hanusi Kai Kui, some kind send the ace, I got scare, Somali of the Kai Kui on a good Kai Kai in a Kauhan Noa Gude, one car good in now or is a hoba. Abas nan khausa daba khone khasim kharos na rakka stha ta khari se tai tuis ekyo go kon kon kau kho tai be sa tai kyo sin hon are khasim khan ha sa sra ha tar khaisa somali optin abosa si ban kuin tas au ku tai tuis khasim ba kai kai nga chin hop tin khanu si om ku ai mai khasim aroma karang ai ngap ke nga tai tuis khasim ba somali optin an thuru na rak kai khai in ore kau na ko ba nya hau se kun nga khasim ban amta khai chi ko tom ka ba kai kai nga si Somali ep dika hun aib abosa sip di nguinta khatnain tab ay hana. Ngay tanske ngona tse di nung sarasaw inya freidah ke kong amsa. Hanusin aib di kong ams President Hassan Sheikh Mohamudi adi haka gurin di bero sisen aib di kam. Hukap ngan geng hanukuruaw nang hun hanusin karatara di inya
ngcigcosi berosise nxeba korokurini.

Nezegam Freda is the Taradi Saugupna, in Freda is the Zinonan as two club is Genesa, in the Zinonan as two club is there in Dover Freda, the Girequai, Habedara, that's who are the retancing a ye kun. Nang Aromastina, two are the retancing a ye kun. Coin that's who na deity, the Rauga, na, Taugutsi Masi Gunabara Hanka Kariam. Tada two to sin. Nai disatidi kim and stina tatis, Ahoyauti good a mire. Netsegam dara di sao gup ngarege, kao kundi, kao kansa di tiko, sase, dare kwe de unha. Ansase, kwisi, karakam. Kam kong sege, nisiste unwip, nakaisi angasa, kam kong sege, sise tin mama de unha, nise unhat ma akabe. Sisege, kam kong se, ne kara ang aip, ngap na tradisase di unha de rakaike. Sige nese dani tase man ade. Ini sega sasi di unwa de kao to nga u, ui nga u titerang ayin, madi ya maka. Soan nga sege sasi tansi di mwavu. Soan nga dege tansi sasi di, indi, ngadi nga si di mwavu. Aro de degi nesera, mangi ayin a. Naske, haraga nga kung adi, tareko isni hanan, an se I. Si, ngang adi ng an, si sega ngang adi, habib ayin hanu, si abo sasi maang. Odrang ay nerakain habu masi si kai kawi masi hon ngan subuse ngasa diu se didi kaisa. Orege nete ngati sing aro di tu dera mai ay ngan maso as insti karang asa kadi ngase ngati sing aro di tu dera kang kong de mai ay ngan maso as kadi ang insti karang a tauba ngase idagi ngadi di sing aro de kang kong de nira mai ay ngan asa igya I. Hoyao, kisini ding ngangare. Turo siyara kadimisa, turong aros kira mi. Ay tamat kumwa sinske, nga mi, ay nara tsotswa. Ay tamat kumwa sinsa, naski, nga mi, ay nara tsotswa. Ay tamaska kumwa sindama I, o iske kadina wana kumwa dide. Ay tamat kumwa sinsa, isinisasi di kumwa rode tatabaske, Mama si tuwing arumas kakabis kitani insting hariba, insting manghusa. Ahu, kowe esni, esa ma, ianirang insting kao ba kuma, sing hausin sang insting unip na, triuse iye. Ay tamat kuma sinsa, naske ngami aisi, ay bira tri. Ngamagaski ngatri sa ni kotara, ita, Songkai sini se I kwe e. Ins di dare kusis. Nasa hak wanga. Tam isa. Mariske sa ngora sasiba. Mariske sa ngora sasiba di drami o sege. Towin nga de. Kaise aureko gwe kangabasina. Towin nga de kaise aureko gwe kangabasina. Sese towin nga de aureko gwe kangabasin ha kaiske. No sang abagu, sing hung arede raum. Titske, nekoi go mi hui twini di say. Nekoi go ai hui twining hanusi. Ne aureko gwe gambas in hasiseka unyo. Ingo di mi amaga sats korit mahabe nahuini di say. Madi amaga, marisi nora sasip sabatske umatamaha. Titske nekoi hu, marisi se gambasina. Namaka segi sase unwa de ni kata. Madi di ni ho taga gurusa. Madi di ni saun basinsa. Madi di ni kawirisa. O sege. Natwa di tadira kata. Unwa si trai kai ay di handi disa. Unwip nga ige. Kangabasin kwe isa kaisi ya kom. Tise gira. Goza se kam kwe se. Aure kwe kwe kangabasin. Unwa inisi. Toilet varna ning amaba isi. Sibge ne maasiba. Awe khat saat sa tare kwits asi tome unwata maha taup. Aba chadira mai. Amaka sege kham diya nya ay tsama maaba sinsa. Sasi di unwate ni kautau na.
aitse masang ba sensa di sa se ge sa se si se qwi ngade ore kai se kai khoa o sa se pha khave ha madia maga ntsitsa a nabagu a setsang a se no gona nabagu a mabae go iao marisi ngora sa se ba tsamade ka nna sa ngora ntsa kai se nghang ha sa qadi wan ho san ge amang ho sa dama ha kai se nghang ha sa wan ho san ge amang ho sa dama ha ning ho san ge dom do re di qara qhi khabe qom qom sa si qa ha dama ha ning ho san ge nang a tsiba a qeng sats qeng a tsiba a qeng khabe qom qom sa patsi dama ha mwang ho sa dama ge amang ho sa ana khaka ainga tloi go khoidi ka khomaisa khoidi tani sentsa ga si hap atsa khari khari hap atsa khari khari hap atsa ong o si khave tom qang ba mwa ha ba guru ba sen khari khari ong o hap atsa si khave ko ne ha ba tom qang ba go tsa ha khaisa aiba ba se ra si ha ka ng as ayo sats a itse maqhonong wa tsi qhoqa mqwa tsi qhaisi wa qhayike aipke ha bo sa se botqa tsipke o iba nga ma si pna ha khosi ai tso nga qa nga sini khwa nga madi ya maga ai kha se ka o sira tsa u ba khotora maga khabib ki tsaiba khoi di tsaiba sa se di tsaipke sa sa se si ka ain ere am teng hms tsinga qa di tswe nga sats go di tsa tsits go di tso tsa amaka nang abiting ere am tsidimi ha ka sip ki ngaba di gira mi ni kwa kwa nga tsini ka ain nga tsini ai pa ni ka itsi tsits ni mit si de go mi khabe sa qaiba sa se di qaiba sa se di tsasi ba ngap ke sa sa se go u singa tswe Ni khona go nngwe ka qombe. Tsika a ise tsai go tsang eream. Mo mika qombe. Tsi tsai go tsa eream di ma. In khona ding sen. O ka tai mari ke qonte. Sa tsena to bi tsai pya nga. A se ke nna ding a ro sa rami. Korwa se re si o iske ka di korong a ro sa rami. Nungu khasiba amai nungusa khui wai khangungusa sada mahamas nasta nungusa naski satsna khuisi qing barangari tiratam khoi gini saha aisi hasi nisiga saha khus nisiga saha insas nisiga saha ka ais nisiga saha kausas Huasa ikini khoe e sa in a hasi e. Oda igira ngungu. Ma tau po ap kwen ip nga ta taus aroma. Ne ma sip kini sats di koi sik kaniba ngari. Si sats di koi sik kaniba tam. Nga ko ikimits ka i dide. Nga ko ikimits i dide. Khabib ki koba sats tina. Sa tau ptarang tau se amai. Ip di ma sa ke ma. Aisa hang ngus insisining aisa ngwiske kharuging aisa aisa sa kharuging ai satski di sa hai khun satski hanut masi di ai khun naski ni sa ngu madi yamaka kan ko hang ai basini ngu vifa sin khaka sa kharuging ai ba ngap ke hora usti ngu khasini i ibatsini unwa ba o hang ai sa aroma kan kongdi tinna di sege sa se di unwa ro di ni wi kai nga Sada ge khat

ma saski qhadi de nesim ke sima qhat ma sasa awu ngxama basa tai sasa dibasa o gabe nesida sada uma ixhabusa sikuke sasa ni xaxa sinstitura ba ma isari ngakhona sasa sada ngqaroma sinqa xhaka ngani ngxaros urusipking ip akai singhangasa qhiba sasa di unkunqaqa ngqondi singxasa di ke sase warodini an soro di ade tembali ase uyiqansa qayising uns tekoro bi qayising uyiqansa sichadi xhawuba sina qayising hanhasa xhawuba sini si sase di soro di tisini ngxasa sase di warodini an kai karaka ne basko se tuwiti sirami tisira khae khuna se ke qadini uma sase di qhini bara qhauba ma khoi wai sats oi pna a am khasiba uma sama am ske qadi uru onqa a ipsa sa qa ipsa khasi ipsa tsasi gu nga gu ka ma khoi wai qhoba amba sase di qhini bara ngari Hi-hi, dimire. Hi-hi, dimiske, soratama. Khabe, saatsta, nekhuhu unkwisin, si nekhuhu uing oabasin tzawuske. Khakatsa kregwe, khakatsa khunen kare. Khaizang unskira mi kowe khanna sibketa, saatsti kabusa sibkinin aibasin kankongdi. Kowe khanna siba, nunga khasiba. Nasasta, saatsti kabusa sibkinin aibasin. Tai kwe, kare kwets a, kabusa kwets a, wising awa kwets a se, sa kwe khan nga si ba mo. Tami, se khabeng abosa se, sa mi de masa, kata sen. Kho kaka, khabe ta nga ska, kabu kabu were. Kwe zeng isa kaw nga ski ang adani, ngay kaw wiki tayi. Kaw nga ski hora hus ding adani, si taruba. Kwaqan aipte unhip aroma. Kaisi akum, kaisi akakuti sinitsa sing ay. Khabe, ansa. Ans ki tawam tira trova am. Kaisi taw nga. Kaisi komay. Nadi tare kuske. Hai si kain habu maidama. Komay. Komay stubis tinda wisi huye. Ting aip kaze go tsotsoan aba. Sip como kanga khui nga khayo no babe kore khu khom masi khai khu e khom ta masi khai koma sip ka khayo sip ka nama koma sip ba wat mayo khadira sat si tsa si guti khoi sip ba khwa koma sip ka khayo ha eta ha ngami ke koma sip ba owa sensa aw tiri da maha klasin tati kuma si ba khup map king mama kuma ita sits anname amakandi wa khuna khoi wai di yeni tsauqa ti haini tsauqa ha nalile ke netse gam friday artist aya gorong ave maqang qong di qang qam ko di tsira qom netse gam khaqa a sa khuse go khu khaqa sense tsisisa se qetswa tsware tsisisa se ungi qetswa tsware tsise sa se qhalo ke ngai tsang kuri Tiagurome, ticaba huda, tanka, and mire. See in Sasang aba, don't go to Toriba.

0: amanto tutu kuiwai. Ihana chete unga kumgro dike usi indila amujede usi Rollins abasisti usi Lucia Prudas usi angilanga Lambert. Kani skolo kundo unga aito diko ubikaro unga dimaba tutu usi na habi kunga e na kurutani kabasisti kwenye mungu tutu usi testara.
1: Bye. Ngaya nkaingos.
2: Kaingos usi testi ai a. Kaingos usi leave mire.
1: Ida umidre.
2: Ara kaya di kas ara to ari ko kuri ha iti ngauris hang aire iske IV stevensia piegesa IV tonka ra umaski ha chisa skuwa isa dide ke khari twaro ta chida a tsayoma di torere di nuri di gurumin ke sa ira lunas seni ti khari sa kan ejeni adrianas hada ko bwa piegesa om ariske e ga tsisa skuwa ka jara tonka tida ke nete kuri han oisa se tam khwera harai anke pastor Lazarus vetbina aulas omka de gira chesko chesa i kha khaisa chi tui i han kharina chesta ka utama ni kho tasa ap elok tu ba kwaire pitore sa khat ma ba di mire tira ke khadi ke fro Leighton Marta kuri sina i kha mai chisa unwa khaisa de gira ke fro tonka tra mi tira gira khadi wa a khomi ap ginira ha ha wan kanga sikwa dire ne tsipko khuba wan kwit mata ha habe khome di kuri ba aro baro sa kho ka goro e ga tsesa o e kuke ama e audi ha di goro mis ke ngondom ka sesa ane sa ho ke se ke kan kan tangi mama
1: bye bye no yange thank us
3: ah thank us ko e sa arado ah ari sa ho ne tsuka nga ya khwen khato ba aire o ai sa tsam ko ira ke dokti ka tso se ko ira ari ka me pa hu ti ko ko a tira ke dok mai simen ka ba nga si ponan ka ba nga tira dok e ga nga ite sa ro ko ka me tsa u ha hi khai sa ra tom ka tsi ko e tsi sa ro ka me ba homre ti dok ro me ba tira ke dok antonia nana ya sina dok getman sa nga ah e ga nga ite sa dok ngwe tsa ta ke dok ra tom nana hora ga ya kero yar a khon gedo e khang nai tsi tigrometri ne tsi kedo o wa isa ntosa sti sa ngai ha au si mona lisa rosirosa toro sore sti ngau ai as nai tsa i khare ting ho ti tuda ke grometri ti was Mildred u shona stina doctor ho am su asna as nai tsa i khare di gromi konan mai simen tane kurore of course ti da ke to gromi hora ka ka van ngan ngwan a tir khartan di on sna da ke to Margaret Ngwasti, ausin oi besti Peter Ngwa phena han a khaidi wa di khromi. Tom tom ka cross ke Margaret ti pray fitse o sulo de sna tso ane sin casa. Ho kan kan ai sa tes koisa.
1: Bye. Ngai an kengwas.
4: Kai kwas. Ni te matisa.
1: Ni da mitre.
4: Kai a o lang glas at the kanka. At the Kamkop, Golden Kariziba, Tanka Hangajis, the Mibatsi, and Rikong Abitina, Yisangajis, the Mibatsi, Dade, Eli, Emmanuel, Topia Senior, who come Kuri Harop, Tanka Hangajis, the Mibatsi, Tassas, Antonia Yas, Yakun Arikun Noai, Manda Tesikuri has no Christina, Tanka Hangajis, going to the Koropati, Tami Omi Yakunopa. Ane spase kore ha tin khata ke kore mai bonan ka bana tsi o se mai simen ka bana hara ke kore re tsina kore ka me pna kore kore ha ke ke o se ka me mo ngai se kore kore bara to ne ka pite skito o se le wa ko na kore di mai thank you bye bye
1: bye bye thank us nayan thank us nayan
5: Iyo maro adat ma mama sasin on snap ma kairi diski dadi eli Emmanuel Topia city mama sakomi timi hisi onsa tatati elisa mama mano Sofia Topia city kai sui kai ka pamru khori ba tisa kan wan kha khu ki kai ka kan ngai tisa ngore khari ya kharotsi e tadi tsita kai kai is ke tida usa khabe sat ki tadi tikare pa inkaro mas uda sa sama si tokni si kuti heleka sama mas ing au kwen kari sen si padin ai khansi saba bakti au kun wan ke tsike ka ka ka futa ko khori ba ho ke happy birthday kun kha khoi wa ka bika ba ho tsai ba to u re ka nga ba ka ma ro pa fa
1: bye bye thank you nayan
6: au tero khai da jo go mere do
1: ke ga
6: thank you dokte ke khari a khrop kam kuri kha kop

0: Kaitse kanxa bqayisa mesiqa awunsaraking urusidisa kuqhako a amqasenthi ngayida xa diyeza sela dise de ginitsa kaiseng always ayinqhano ba ungathile ke a ID aus Ruth Chiveras ha kwanqaro ngimiba has a khuya oda giqaudo isa kaise ngqoyisa ayinqa ni qayicu yang ID aus Ruth kaise du ihasara ngomtseke o thyroid ngimiba da
1: amanqomdara cheskene ihang oisa chesi nechada kito krams di a commissions khara orago ne ihang oisa chesi so kweda asira ke kwa ni plan a commission dakene abexwits kene so ngaza sedake no khunira abexwits dakhe ngimqabi krams amira hawra ngubu wa madake ngikweda kwidake ra ngubu so nenqubu sip neba maca uyipita nihuna a di uno cha krams tsingira plane neda marina ra plan marida ne khopreik ne marisa khama ye krams nara ei khumisene a khumisene skene aingcobis tskekturo sran khami chacha muta ke ni krams ei kwese khan after of course khan ac snake ya iqha khaisan nqha phung nqha khabetse kwa khumisen tsa kwa sen an hana ra khumisen dare kwa tsa se so otske kwa sang ins na ra khumisen uta ke ni kram se tsira ka ne da ni kram se yo ta ke mut khurona ning haobe turo hina tsni plan tsni khumisen ke ma hospital si man as sabata tim unika nthako man as ngata sni kram ma hospital si mai ke khumisen tsni khwe kwa tsa se wa madage privat medisafons na wa so o stats kasnats keng na a ma hospitals amadage ni chuka tutura sa central sa korejas hospital sa umarurus hospital sa ma titimas tikongus ke ma khapi ha odage uni ke ngharo na mabasini ha ida mabasi kram disnats keng me sentits keng an ha ma hospitals ke ti so taxi a noch dagegen aber ni si se i si dann ni se i ngabare ke noch ni si se i so hospital si dagegen ke shakuro chacha a ngwaits ke kuro se ni plan dare kwa tsa se tsi au tsina hina nga tsan kha ta ras ka ha tsina ra kha nga tsin ke toh ne plan tsna ni ha se i so o ngai ke kuro se tsi plan et tsi ka meri sa fon sa kra o tsi an ana ma dokteri kha ta ke se ni kram khoi tsima fer plister tsin kha ta ke se ni kram khoi wa ma tsi yo tsi toh rang khomisena a ene ge koi ga da ke ya wi kha sat hospital si sitake ni ma am sen aurep kas tares kas waske akram kho de kha khabe nen ge khomisen tsning khoron hina ts tare kwets asani khomina so o ne sa da ko mo doctor ri kha ko kho o one hina ran aro e ke autoroi hina tsni iwi wa ma da ke utona wata o tske marisa ngumi ngumi tske ni ne marisa it taxis ne taxis ka ta ke ne marisa de ke ne khabre ida taxis a u matches ka kara hao a of urusa de ke unha ota ke ne marisa ni ngumi ngumi ida petrol roi alti abeti khunga gara khuga yo hai ai nga hospital sa wa i ne ne saksa si wi twa i kunwa roi ti mama sa sna uruse ne khuika a kha kha Marisa spas. Maitin gen haba plan dani. Marisa spas. Maris kena Texas or kui hab ma habe net Marisa spas avan utske enda sene ge corona ra e. Oi ge mariro ini ha i nem ai kazegra e yo o it's wisen ha. Ne Maris net spas rusa khusnatske. Ngro

0: because kase kira gram twa mayiro hanqani ha sei khurun ina ni mqama sei extra khurun ngantsina sei wake up pay patalang digami snacks ke ne maris nets ko spar ngi maris nets cha a wi sen cha e pay patalang sasi di medis phone sats ka wow of stats its ka has na intesen ka ha khuruna ngantsina sei mqama ba cha ne ne mase ha da request so humi sens ke sei a hang ha sa so khurun ge ha ne da gromi sen humi sens khara ka qwao onno khni humi sen ese ina a kram ra ta request ke tomorrow idi sararona ni humi se ta da ke nuni ka ngha ko sen ngong a off na its ke ngani ti ka gramio oni ama tomorrow idi sarana sa pets ka ni ama van muts ke au ngap ke mut ni ha se kram to atska man ke mut ni wa se khona clinics di kargis tin ke ngakhon ke cibani ha ciba qaruru ngani ha be se khon ke ne ra komise tomorrow sararon sa pets roku sa clinics di kargi man ke cibani itstasi wa ma ne ni kram se ikwetsa ma bata ko kargi ba twist na de ke une qaru skusa utsu ni e si e se ke se duke ah so bu se ni hoit crazy i du tan on kauti la kai ne khun na ne wa bara e ke nge ngai ko ba ho we ba ho ha ko ike ne ra han on kau ge ra masin aroma ike tsmaroi of koe ra sin we ba wa nga ngai du ka kai ngai ma hai se ngari ha Casey. Tige no ka extra khurun hina ni ase toilet fareron kaun rohan hani se extra dare khwe khurun ngang aip ka hao otni we sen se khurona skening humi se dare khwe tsa ase so neng humi sen kha daran wow otake kwa na sa se tske dare khwe tsa hata ke normal sen gram ti gran humi sen ame sang musna sang engop ngats ke a normal se gude gene gram ti ran humi sen khabets ke ni kapi noch sin ein ka khun ga ti dan ai ya se kun ta mai yo o i ge maklek hua gus ko se sna si ka ne ti ti ta tsiti wa ro itsna uru sera wa ga skus ke a han ha sa o ta ge mai tsina kapi ge ya se kapi ai ya se ni humi se ne tsang humi se no it tasi sko ke tsita ha a ti se mi wi ets ka ha ke se fan konsen dira mi e khuru ikra ti ge ne se sats ta ma am of sats sa khau ge pinat ska me ha ta ma am khau ge skenin hwai ne ri ne ri ne ri ma se par me tsuaro itsi taras tsina uru sen wa kha kha of sats hina abi ge ondar ya rakh tsuaro tsina ra ha achten kurin ga ka oike oweri wana ni tegen ba se ine gwan hwai oweri ka tegen mayo gene kwen hwai dide tege hwa ba se a i khane tsuaro itsi taras of mama sa tsini aha kha so nenge humi sen dani khona a khoira ase dani humi sen sei khon gene na ne da go wa go robe ke go tsam sei ke khurona ra ha intesan danger signs ti dara ti da go tsora kuna ne khurona na tsika mun ne khona tsika mo tsika hai hospital zwane i dira go robe ba go khurona ne ya da ke no tsaba ni tsora go iron tsina i danet wa chi i da tsiba ha kha khoira ase i da khatla go tsoro ina da go tsora go ike blue ba nga alnga pina nga rahaba tsanga nga tare go se kwa nga sa se ka nga dira o ke nga sa khwete ha ke to alnga bara nga khwete ga bege nga sa khwete alnga tama tsitsa mo ammi ka me ke neng a o bara nga medio tske ha e nga ne da go mi ka ruru hana greip o do ro han taxi ro han nets go o mari ro hana greip tsi hospital tsa ha e nga ne e se ne corona tska mo tsamina da go tsora go ike chomwa tana kai chomwa tana tsine som hari kam khona tskra mo tsui sister kwesis na ma sa da ke kam tsra mo ona na go tsra mo a tsitske hon asna ra inga ni kama tskra cha nga so corona tska hon a tseng ha e nga sa tla ruros nets thomias tsi sararon khuro nets thomiana o tsi hospital tsa wane e hon a tska mo tska ne ya tsanxa go tske go floaty ta a emosh ne da goro tsora go nge khuro ne na da ne mina homs na kai sara chums tsin uni garo hina da ne mi sei tsuwa ro ike ngai goros kha oros ra nga tan ong tsuwa ni nga nga mus ko se ne nge khuro hina da goro mina mus ka ne khuna otske hai mai nga hospital tsa bani e o ne khuro tsina da ke ni khomi sen ne khun tsina da ke ra tsa tsai ANCC hospital clinic di ta ne ra pasuk te ti o tsamtsa kwese o se ke ra si xaqhaku tshe se ke ra me ba go a ne corona se ka mo o se ke ha nqa nqa hospital tsa wane edi o ne go ntsena tseneng humisen me mada ke ha xa yi go na tske sa o ibera nkhwa a gare ba tske sa o ibera nkhwa di gabe knowledge is power dira me na ma ira go ba pnara me miss ke ha anske digo se ya gaisa tsitska ntsa kra mo tske e ga ha xa yi go ntsena a ha e xa ansa tsa nwa maka tsitsine tsa nwa tsaya ora qaoqa a tsira muha a ne khorona deke ne qobi a hai khadi so ora kuda ne khonke nga sa se daikera nqong nga ikwede ke krams nga ko nwa ro eko valor ofike mama sa sa kotonga si ofike nwa itsi mama sa sitin wana ui ba kon wana di tai nara i khunina drati nina ran onka ogeitana wi batska hohan aibi turo ina dane tsora ko ike ne otsken an hain aib natske wi baka hoa di otskeran onka lat ke tsira khona
1: ne sa dikigwa
0: ni
1: dare ko ira ho charm ili nei sira ga sna dan trel ge eskuza
0: se ah ovikelin ga ka khutsira ke phada mar awro i inga se koro senti mi reskose si di
1: screen ro etitsika ka ga muwe ha
0: ini ai ka ah ka we ya ka isitskiran on ka tsitskene skan arma ya se sa waro mi ben nga of sata mi ben nga of sata mro waro mi bara nga of tsa family ne qop nga mi bara ran nga tsigene ke se chung chung sa se da ke mung tsika chung ro ike go tsotsa ne da gro qai khun dikgu ike go tsotsa ditsika mu o khaim a na kwen ga khwa i i hospital sa wa tsame ina tani aro ike hospital sim ai mang ai bi sa nga sa se ike hai se tsika si ya ina tske hai se si ta ma fan mario maria tsoko ntomi to mai Texas Maris ke go tsaitse tse go lat. Of tske o do en wama of ke transport ya tsai. Of ke taxi ya nxa nxa do go wang nxa bi. Tsitske ne sang aroma ya se go lat. Tsike ne sang aroma ya se go e nwi bara wang nxa. Hai se ka we ba se wa. Hai se. Uni ga ina dani aro e ke ha ra nxa sa se go e hina ka we ba ho e ke we phine ka ho ba ho ta ma rechte nxa bi. Nxa bi ke hospitals ka gabran wa masa ko tera gram tike kwena staff na ro tike nes khan aroma ha se khoe e wi bai ga ho han ai bi ho ta ma tsi ui baran wa nga so da ke di khada a khada a khazi ba da unga sko se ning humisen au ku tsin ge ning humisen si se ku se ning humisen mas ke wa da ke tsuban humisen ah humisen ske ni ha se mari si sen humisen ai tsa go nga humisen humisen khuna amas kan humisen si ka ka sna humisen tores tha humisen bible ros tha humisen elo tha humisen ha se na tsi gram tsi elo bui tha mui tsi mas sa maro tha ni o kha sa da ke to khra khore
1: a dio so ro ke se ko a mo sa ikwan a ro skini sa tsi umqa da khiski qa angoneko mi khona ke seng uri sa se qa ba sentsi sa tweets tama ga yi khabe no queen amastina ne andro san e nga rothi ine di ke grumi ne tsa qomo ne ro a qomo ne ro ba sen hao ANC is tra qongro go hai u gats ke ni ko na khara mi it's going no seed ma dit ka di hin no dit ma e betran no in kana hi fruse siri da fruse ngai wan ngai ni khona si wan nga baitsi muwe ni khwe muwe tsi wiye lasting khang khasa si pha khui au tra tomske ka on gone din wan as ngan au khunut mai khabe ama se ini khui tsina ho tsaba sentsi no kwen ka tsina gora kuse u ba sentsi tra tom ka tiske ha ra se isa ku nga da no i khatsi khaba khan hau ai bani wasa say did that prophet the squeezy chevera that's idea sort chevera sentsi tsaba ho
0: khaisa
1: khaisa tsis

Arakaita gamkapti kaisa mestincamcam sa ca una oamire sarugi dira prova de squezi faith chiverata ca abe magodi disau gup didan oahap ngahaguan amtasen saragi gua nidi cam arete ibisa om arete ngamipe didera miti dera om pasen nganyuhi netsa tairo dan enga netsa tai ni mi tairo dan ho dis ahwi au netsa stingwan asa ada aiku digwira mi. Let's move on. Ida aikum, kida aikum, kida aikum, aikum rehi. Anka da gira ike hunge ike. Masiguge hakwa kamira musen habe. Aike ak haru. Harukin aipti hunge nana. Hugatstang aiho kaiskira tanga sinesin asemara ihwi gedi habe. Haruke hunge gi ada aikum re, ada aikum re, ada aikum re, ada aikum re. Ahwi au. Ebe nturi nturi nturi kuisen renisa its qhabeka uri idanisa ko ne aiqum sinera miesa maditsa aiqum madita ne khuran qwanera kum twatama sineng inqanqoni kum ne khuwenisa tsesti tsukuphina dan inqani qhaino kere qanya qawra sidan qida kum ngiqhabeta ka net ngake imasipti khuroe mu qhabeta ka isqhabebin wathi xa garura ke khoira di mutsira ka isqhabebi qhaban wathi ne di khoi gidideng ana ngara ngom ngara no nga ne suru de de han a ngang ne huri ai bin si ahuna ra khon di khona tsino no no no no no ne khugu ne ku gine sats tsitsa u ka tsana ka sats tabau ne khwenge u kan gi kwengcinqa da ithi twa tsingi qaun gire kama di u tsitsingi kwa di qawe ngi khuya di tsigi kharu khabe sats ne khwenga sats ti da sigo ne khwe kha tani ya ne khwe saka mna tsana u a kam saka mkhare gi ne tsira qwa tsui kom saka mtsina saka mdi qai tsaro di u tsi ha di de se khuna a u nwitsi khutsi aiska ni sa qungre tsida aiska qung let's move on khaima khaima da aiska qung khai ida qung ne tses tsina go we all ba sa aroma ngaiki qing wapsin.com kore hayi nuskrausa qinses tina khayi I no nga tsam tsam tsigro no gaga singa kro tsam kai tsino ayi kha kai tsino khui nga tsiga ga ditsina ayi khayi khayi an khuna khayi khabe sa ta khasa da gini aiku qawro madits ka dio outstanding api nga si madita ka dio ne qwa sino kere subu sengi kwa khona ra subu qwa nga si nga prophetess na nga ra mi aiku tsiza indi tsam nga sat nga aitsi ni si tsina radio sa tsin ari mar onan mar khaitsi di mi awe bin nure nu ida tsam arere madits ta di outsta iku khisa qawro sats ke ebe hana turo se nege I khundi dadem ding aiku tsora sa ni qhau ai nga nien tin fier da kudige I khuntsi ne yaw nesi nesi tsine yaw ne nwa nga dadam snes tina tskini ko tsitske hana ne tsam khun aigu tsora sani nwi otske ai kongsti haro de ko kai tsa otske nga iko ai nkhumisen satsni ra ai kong ai skau tsisa da ge nga ba khusa ne sa da go kwangwe hi nga ige iske di otske nsa ne insta han ai baba hi nga ige is ne sa da gidi dan sa tsisa ko dire ge asa ko hi nga ai ba igren ha in ai di tsa ha ma ko mata ne sa da gidi da kha ne sa da ginza tin ai den ho tsa tsino ke re om tsa tsino ai sta isla ne sa ra kung ne sa da ginci di tskini mi pa ka mi ba sentse mi unu ka mi unu ba sen khabe ches wa sara di ka di etse di tsai ka di tsatsi di kankan tsi di kung kung e khui ke ai kung tsida ai kung re ai kung skiran ai basen ai sat skirada ai sta nesi disin ai de dati sina mi ma qaw qastin hat ma nesi tske nails aku owner sisin am di hat ma ski qaw qaw sa ta ne gonri ai kung re nesa net sa sa kon kuisen it's konsi net sa ta ai sta istusa net nesa anta huka

0: wakatika kwa yu otsa nga remote akong abira kuna na hadio onza ngihuika yasa ne abedi gude ne kane hata ne kwa unungasu zere kabe sara gena aisika niko aisika gonske hana anka satske habisa unwa nege nedi ingai kais nege nedi ites nerege iburuha dine tunsa kei hui ne kada gena habisa unwa din anka sahuske aiko sara kik nam nsira kako Veregi gumi, satskini mung aman aigiba, dadum di gang karagutida ginisirami, satskini angani who natski tunkis, ne who natski, satsa madi tatris, ne doubtski doubt ne who natskini tatske, kemi huana, tin anga ama igi kaza tin abahunisinimi, ne sigi ne who mir idma. Nabahu de gito raskin rat ma gown, onan in aba de gito rastin up, narat satara mi bas did again is a nete, ne sine hui karatora, titke toaskan, asas a toa, iba is sinanimi bas, ne sidagine hui karatora, tipka tekan, iba twisted at kimye tekan, iba de gidangai, nahu karago tora, ken amakisikan can hasi priberato, can hat out sakore, titkin is ambro di tide in car, titkin in la, titkin gore, ne satsing san, usipka satsin, satskirakata, sam gimir ne hum tra. And was some giving a guy trading when the queen and how to guy trading come giving us some iska grand hatting some iska nukum say eat it sat thing, sir. Hara oven oak down. Saragin echo. Echo dagini e Hanua tunski, satski, me, satski, when I sit like my dog, not caught it, can mutit, can put it, get out, itski, me, itski, no tight ski, who like it, can have it damn in. Kaya, Hanua, Ankatra, Habi, Iska, Dairaku, Satskini. Kung iska sa wipke mangla sa tigising oisa iha anusatin amdaw am dihan angya kwitsa sinedaw am dige ay kung karaw tuwira si kere unso osidan mino amdaw am di san ons kastina ma sa tuita nisin angwa net net sa ne karugen ay di hun sa toras nan amdaw am dira sa arma korasen si kobam sen kere sa da tin nisi nga sa tin nisi kere si da ni habe kain da kuisen re ida iska nisa asa hunan ay tsa asa hunan a tsa kore kere in wai ga nesit ka kain toma wat me habe kore nganro yo khurese wa it's who a di who in an it's ice planet conca satan it ice cacum scusa wa am who got an an satanin wenga sastra din no hanin harun di quina in a sipko bangwang aman asa tiko blum tiko am nabaha o kai a satka ne hu tan not nin on my satka ne hu kan not I'm gonna hold it in satta depressi as to stan wa amiki kai kukisan kuisan it's asan omroti ambuse no kabasin unguanga koin kore homs nasan homna di homs wa o isa aura quick kabat hai nisiska isa madiko sister ne joanip umna joining umna ne tsatsi ni chunga ba khabe satsa sa tsoa mkuza ka ba ka ba yi ike ho gi ike tsumke ha ge tswegen ge tswegen han ge hana wa nga di ge ha di khabe satsa kai tsquisen tsi ne sa iska sa ra ge ni aikum sa ra ge ni wa am ne kho ra ge nga da ge tsui nga sa di sa di sa khwa sa da ge khwa sa wa nga sa da ge wa nga di an tsin wa tsi e di ge ha di hun ge subu subu ko na So book up can who baby nesitsta oats go covatina hat has in his own away satan wa wifi how mugat home come at satsin and is in answer hoka he kayamigan gikwena kweski wagi so in oi kwekwa magic e oskwa oi get digim yo kayanesitski kakasinka
1: Neske kesomesh wabas in the 60s.

za unha kaikui khasi tsin khanu kurush nanira kase is aroma kai komra se kwa ngasa sin kwa hang abdi om kai sin kau nara kwa ngak kaisa Afrika abdi ngharu kuku ke aro sin ra kai ngaha kaisa ke doctor ngurari ba koro kara kau ba kai kai kha kwen aya kau kau san kwa ba dinira kai ngase is aroma kadi ikai teknologi se kara kara di kai tsin kame kai kai ngare sa kwa ngudi tsin om kai ran kai tsin kwa sin di swap ngam Nepjo ko tain wisen ariam tani khasib si haun ngai kai kui khasib aku mara sira ha tsara khisa khain khain khain khai ching obasta om khain sen ra maske khain kom ra se a kai kui khasib ting harodi ait ma kho kho sen aroma sisin uhe dide o khabe ngas tasna khai chi kom ka ba om aroma khisa doctor ngurarep ke nga mi ko ba cham e africa kai kui khasib om khain sen snoi ka tain arresting house Di kuba am swap ngan ay kam ngan arigam manda koro di. Housing abe man ngan ske maring wing uis oba ka kam baljun dolar kuhan ngasa maristis. Ngari hun hui ay kam wa disi si kam disi nganin a si kam disi hun a ngamari kurim aroma sa ko kota. Housi ngung anke nga maring wing uis ting huang haruku di tabakurun arose si sen kutsi ngarin oba di manastiri sa kutai kai is tau ka ngay kemiko tkharikunga di unu kosa se karun ang haridi nga Anuk ding oba di ngam khasi ba kain kain nga sing ho song khasi om kain sa kain kain ngas aroma. So abos ding hao si ngung e Hercules Jansab kyo gomi tabe kaos si komen kam staob tuwi kurin di kain kain haru ku di ngaga haa kaisa o khabe no khoba tuish kemi khuwi tina di ayye damasa. Nabab kurisa so abos ding hao si ngung e Laurentius Mukoyaba ngam menestera ko ay kaw kaw ngase kam odisi tit kam disi kam ang ngkurib ahu kam disi hung ang ngkurib kose haa Taukun urun awe kulbani rati dua se isa. So abosin hao singung e Matthew sanggulap ke kan-kan khasiba. Tain nganup di ngas aroma ko tain usen ba o khabe hanik kaun ngas aroma han amara eng hansen. O mafo ay chumama basin ha kaun ngak khaib o hanggo na karib ngap ke kun ang basin sting huri kay kawis kol tuan an kholap ngan aroma. As kol tuan ke khat-khat ko bidin nga kweka ha tong aro si som kain sen sa hu khrat hun stara ngui hem. Ina ukas aroma ke ngai tom ngai khaiba portugies ko baba faki asera i thakai ba ko ba gudi ngwa ai ngaun swasan o chi thakha sin snuri ganera chai ke ngase is aroma skoldanas grace sharp was yogo mi ngan ngona kai di se chu di se khaisan as kol tona hun ngani di se khaisan ana a an kholap ko ngai khaisan sharp was ke ngai kemi ko twan u de nya ngas kol kona ra cha thana guru tara ka ba ian ngari hun kaung ngai khap kana hu ho tora kharu di ma am khase ku kharip ko se nga de skol tuan ian ho tora sa ho tau nga khaip ka on khau ha zera sin ge khau se ranga huwe be phading an nga si skol tuan sin ara nga us kha ba tau nga khaip ke a wara us ti ngwi ka nga kharip nga ian skol tuan na ka u ko sa chin on ku han ngu sin khana ana ra u ka ba down syndrome che cerebral palsy ma si ka kho ta ha se shapwas ke hanuka wa cham ho kha di kha go tai khai Sisen are atong kanira wa khase isam nasa skol kwana kaung ngas nam khase ain khanoba ikha kai bas aroma nan o ha khwep di soros inya danang asti gamam sa kami season am khwep ta ba ki an we have this ke haga di hun a kuri kha youth timpop adis asagun an we he abai giran ain sa he timpop uri kami khoi ko gunaung kya taung si he se egan abosa sip di khe awi kha tui machine ya tamen di season ams sin khasip aroma ra season uhe e ma ahoi khaisam tuis kemi mu musa chu ain ke ngan o soros ai an uhe dama tuis kemi khosis na ui chin ge no khoba di e dama chiri ge wa kaw dera ai kum khas op nas ke ai kam sta komesh di mi go baba aus le dia amuten ya sa an ka sa bena go abon aboba tanan as ti kami ngora sa se season ust aroma ra ha tarak khaisam amuten ya syo go mi tanan as tanaga si ngora sa se Sisin khasip taraga ngang ngay kreshna ko a sisin khati kreisa. Sarugin hwang hwang uis kreisa misti sarak ngang hao. Kabing ansa bending ngan, siyang hobay rusip kain aris ka ngu saske netzagam denstak nirang hao. Maay ka kakay di tzau nang hwang amst aroma, uru ebolan aib di korang uisens, ink was Democratic Republic of Congo, di arsip ngas khati kukas aroma. Rusip kai kuis, ay kyo gomi, abay tui kai disi, chungona disi tui ang ainsa erang ogu, Sikoro kai disin hogu ia nga ebolan aib di korang misen stran hong arisa ka ha kaisa. WHO sa tse Afrika kaib, aina koda na tse taiba stip tira ge wa damra,
ngabanqhayithi inqurusi eqonqosi basekeqala.

bayike khoqa saqhaqha usoncwayinto masika yonca ayiqhowe xa ebola nca ibiqomse qala uma cha iyahaka disipashen kukose hanq obdincoba umhamba nosayike nca baqhaqha usoncwaye iya everybody ansai iya merks kha kurusai ha iya ebola sayire qomse qinqakile sisin uhe e okhabe xawxona ngayi chemical qinqas khama nenqa hanqa ina ixhaka iba sina xhalikile xa uwe hatha anqayidi thina ugcawuni thini ke xhala igqayi khayi ayiha orodoma haga khwen ke kuqam he thingqona disi sikhanqasa nauna ke ne apna xaba di khanqhu xaba se ha khan khan sen di se kai khayi thingqa re khunsi sin us ya qhawu ngwi qan qaw ndi qaro sen qaro ma has so apna ke athu hi he cabinet si khwa aw qana ngu si thi qhawu si qaqi wi khasi mana si rishna aunesmus umur komeni ke gomi ngona ka idisi sanqa ha khan khasin aun khosi sna ke u ethi qhisa ngaban ngangcoba nqa awna cha ingcubika cha am dawu ka cha ethi caba ngam chakile nqa wa kusikha uqam murkomeni ke ngwandi ngwe komiba caba ngam uanqade kwa anqan u qhisa isen ngan iya ke an ona ke chabi oin khonqa i damaska iyo a chaba di aw iya ngike me ko chaba di ka ke dane qarun a qhisa an u qaro ma ke nganqa iqhidi khabadi ngari ncinqadi tse qhaina twas ya ngakhang khang sendi ha nganqari de ngaki anquri yena ko minga xasa se aqup kene yap nga ngari khun ap ncinqaske ngasi sen unsa sondag ke tsai khai ba wa kura se khau no wi kan tsaun sin khasi kan tsona kya kha khang khaisam kene yap ti tsai ti petroleum khoda na khasi tsai ko iske ko mi ngan aru nas ngadi in om khaira wan khobai si ora uli kan tsagu Chengkwing wish kom na di inya Amerika si Israeli di ngwagus Irani ay iskan arumay hang kaysa. Zimbabwe di Presidente Emerson Mnangagwap ke kuro ngas ase Haiti se ay kurang hong hanu si karatara din hanu mas ngunang is ay gomita iyang ay di pero si zeng ay ba tam wa di si tam di si kaysang ay ngurib ako ngunang di si ngurib ko sira kahu kahu ba ang hanu ma autot kine swap ay hang ang ansan hong isisin kasip President and House knows who this is to can who is the back clock on is around ke ne korip di khang tsong apna khanu si khani nga ke tobi he ko se disi tedi di khwan kharu ku sisin khasi ba ya ne swab ai kon amara tok tok ba se ha sisin khasi ke ne si san house knows in kharu di mans khanu ai se an khanu se chi kharin house knows thon dis ka kon ha he aba ngan khanu ma au ku ba khanu si se amti ama bigus aro manera mai en ahes ein a house news di no di khaba ko kha khap manera ka maska o nanga ko apke ko mi ko en andi ho khanu si ein khanu bara ein kisen ba khaisa sine sine khona am amus aro ma khaba dana khadi khwan di de puro minister Elijah Ngurareb ke kai khaisa aro na sa kham 15 house mi ku ga us sisin khasi pnas aro ma ko di Housing abe mangan skemaring nguin uis oba khatam baljun dolar kan nga ha maristis ngari khun hui wa ha sa ko thokna si tabing ansa ben ge ise e kha kha uson oi e bolan aip di khoran uisen study khu kha us aro ma ha khisanira khwan am askening khwan am se ko thuda khwan ke taw na karap ting khwana ha ka ir kai samis aya ngau basen kha

kanyithe qanqaqawe ngadida ke sadadi sako qaloma kwa ngqucuse I neske lethe sina qaloma dani kose ke iswap ngam bekepti camqithe sathi disikose ngqashi qanqithe apti camqwa thi camdi sinqani ncanqi kuri diske nesase iswap iske nesadi da doba mire thi idage ha nithi sina qaloma qabaha kwa ngqucuse igating qhara kancaqo waronthi khunqwasina nira korose igame oron ngqacan qhara kunqwan ngqacan Tikwasi ngqaiba khune ngqaiba kose thaina kuro happen ndidira misi ngana upmasi kuye arisinga ngo udase machaba go khabe uri tsaga nqada hayika ngana upgeng arisinga go tsaga nqada hayiba thi ige ngali hora ka sekuru ngana upmasi kuthina kuro xa usense ige kwetsika kara kose ka iswa ba idira to khoba mire I go qhaida ni kamera xa udi khodwe qhaida ni kamera xa ukuri ige qhaida ni kamera xa udiga ngana uba kara nqa order ni nqanqhiske I ngami qhaida rasi I seyicha ubuginqaba lithikothandira mise isesigenesa seyida ke xandisana sakubna kwanqamcasi nithi singanqalomathi qala kancaku ngxhalonthi rhunqwanira ko seyike thi aronanira qawun kanira cora kuse iswap ngaske nesa thi benidika oro icasana sakubdidaudika xhoba am nithi singasqaroma dida mire

le basinekira ncane tiraha mi esegei kwa sa magdalena nas nga kam 50 comedy sting aniskira ancira khokaim ama 50 coin nga wara kan ama 50 na kam 50 na sadrates tamdi singona as ko habe kept this any the hand ngusa wa the ding skene so pe tam ochi tamdi singani an gripti tamdi singona as any the dsa game ti nga nga pastor the braining kerket en aha is magani da hang uske ne sa twin ai ai ai ku ge du sirin au sa kwa pa di grami au chop nga hakon nga aru maskin sa au chop nga o chaina kwesa cui cam kwesa kwesa kwesa chaina nga ni cui chaina kwesa cui cam kwesa kwesa kwesa chaina nga ni cui na ba tiki kwa sis makta nga sa nga au chop nga kon cam 50 na nung sa dugin nila unwa hora kan kwa masip cam 50 da ok kwa habe kepti sadratis iski nga sa cam disin unang as ai ai gala kwa habe kepti mi ai ka godi amagar koda Nera Chrisa Dratis, Nera Chrisa Dratis, Nera Chris, come this morning as a scheme. Desa, Nera Chrisa Dratis, Idikinida, Madi Ingusanida, Mati,

0: yachitha qhala ukusalasa kokungathi ila ngincapha umike chapheni lasa ngincapheke silasa sinqare yaqwayisa elaqharile bengincapha ya thida ngqansi uka taxi diqanqa uka khayithi ke khona chaka khudana khona kurumina thi ike ngxaxuza hard mate sinqala ukumase kuthina ngachapha ikuro home ayise iswapha idani niswapha ithina neba xa inqore kumase khona khona thi qanqa qanqa dinila mithi engqalo kwadila masi
1: Ya qanqa qanqa ya mire a senior ngqonqo ya uthi cha nenqeso ona season uthi qanqa qanqa ya tikhari wa kaisa mesti day out khadi wa hakanqwadi namdiya mchaba se toy e nqanqona tshina khadi qanqa qanqa tikhi khadi ha mire a nqata gro khadi ka tyo tsarna gro tsiwe se a senior ngqonqo ya kha se ke qado khadi oega chikharugo ches ai abakhan chaura karap ai ama besna awgasene dumase tsari nanu masiro ngaba ne batshwana besna asina go rohon ai si horaga se tsaisa ro se go anxase e qhaudo chi tsari netwa se ngatsho go khoka yo tshe ngadi e optimase ngang a open ngaba go khoka e se ke tshe ke tsari a go tshe nanu ke masi ap ngaba go tsa ne tshe singa go ama besna ngai a ngote go akha intsha tswa chi tsari ai motsaru di h gro a ntwa re khai go e tsari go khara utshe tsari go khoka e qhaudo a nature's own ai tsari ngadi e nanu ngaba a tshwana besna singa tsari ra qhaoba sene khai tsaisa ke tadiramu ama tam ondike horaga se khai ha se ke ikado naske tadir kosa se kwanda besan kwanda ni kochi ngami be awa mtoise ngadi tadirna ngadi kwani ra kosa oske ha nasa kado chi tadir oisa man wa ngwaru ndi tui o maike tadir karu machi kwanda besan kwanda ni kosa ra kado dike tadir dc tadir man wa ha se e finalisti mes namibia city ngadi tena kado tadir ngadi isari was che khali ngari wadi ngade umayike tsari pina ma tsinga ngari swasi na tsari ra di se ke e ka ro che tsari ro se da ni khali ro skrao tswa tswa se ka do tsari ngadi e di dam kunkwen di tsai kai pe ngadi e ka do tsau khai es to maske khori ngare es nga sa gire tsari di se ke e ka ro maske season on tin kunkwen di dam kunkwen to kai pe nan kha gire di se ka do che nga sa ikigiro de coach nga sa ka mega save ngari ku tong cha tsari ke a ta khu ise ke ka do ngaba di ke kaise i ha se a ntanta sa ben thona be stin kha ke kho wa i thara ka nga ku se ki ke na kho u we a ka do chi tsari thon kwen a nan mega save stin kha se na ke tam se ke ka do chi mas kha ka a tsari pna ha se i a u ka tsari pna tsaka ka kha o tsukumo tsari ka do a tsari ni ra kha u ta se ri ke thona be a sna a ka khome ya kwaisa elvin garise thona be a khome shi a ngapha ke a tsau tsiye di ba mire de maske ke tsore ngare a qaudo naske tsona be sona sa a tin nas ka ka a qaudo tradition a makoisa pio in canada a ngapha sina tsari pina u ka qasa na tsko a tsore ngare o tsko mo tsari pina sina ni tsore ngare tsiri ke tsari qaudo a tsari pina tsore ngare tin nas ka ka aban o se thara ka nga ku ngwin nga ngari di a qaudo go se se o mai ke tsari pidi di ngadi nga ke a sari naske tsari qaudo ko da niska a tsari galahari ngang haris tsari aguru kambe ngang haris gaudo am ngang haris ngadi ke khara ka ngagu ngang hari de che neches ngas paro ma nedra ngo au tsari gaudo aminus ngang haris gaudo chin haris ngas paro ma tsari epikiro rc gaudo ngadi mira kona kwa se ke tsari corridor kuna gaudo paban ai de tsari corridor kuna corridor ien ngadi mira karunira kon se ke gaudo ngas ke o mai ke tsari paro ma che tharaganqaku tsari aunga sikaiqo yakunqaku thina ni sari seyiginqa badiko khogode kharugoro chesa kwa qawo tsari heroron ice nasa sari hayi qawo tsi horaga se ochinene asinqa tsi tsari kamro seko tai naske ngari imhaunqa si omdi ngari herero qawo chief ku ngakura ha se khai ngakho seko siya inqawo tsi horaga se ka huro kwedi e ngari go anagai hayi house inclusive tsi tara question khonqomi kwa khashin khonqomi Ganti, Top Dimama, a Gado, Nadigo Anahai, say, Naske Gado, Kadi, Miss Namibia's top 10 Piramis, a Gado, Disifanalesti, Mank was Eddie, Hinani Kadi, Miss Namibia's team, Novan Gudi, Inkiribing Novan Gudi, Nadina, a Gado, Nirasi, Nunguse Idi, and Nekuripina Gado, Chitana with Narihasi, Parasi, Nas Namabi, Nadisaria, Chitana Gumazi Gado, Karaganagun House in Kuzigunagan Kara, in Nokuna. Kwekwekwena madin kara chadin housing usiku madin tang utainan tang madin ta ana I ngadi chitaba karaka ngagun apa kwen aidi ngadi guru kongsi ki itaro chin ngadi isaring wadi ngahasi I karin owa isa seko I toy huya chitaro kariko chare miske ngadi I harnas kongkwen di toy kai ngapa isina gosare hai kado ngabatski kari ngani goroko delku chi haman chin hui sen kado aruku ngago ay guru si seke I chiki amabesu ngakaisi ko inginibe I uga ngari ko tuse krokodali kasina ngari ko tuse kin haut mai chi ki ama besna ka ko ban ngari mu ko is tuse kin asa ama besna na ko si kin ngai khuna gire taba na se ge ngaro se ge chari mesna mi dia sti drami se e ngaro chi disifanalis tin ngade chari pina chadira mama se ge e ngaro nau ka ge chari khaumu I di kan to ku ngaku ge khaya se e ngaro chi chi ke khocha chari thware out auga kai ba tu chi Nebas Novas, the Kadira Dama, say, Chitke Kari, Nari Kayo, the Natsa Nus China, Konahura, Nong Kai Sendi, Nade Rako, and say, Setsuke Kucha Kadigado, Kuehu Koika, Nadigro Kam, Arichikuro Di, Oka Nidigo, Kanto Bakaintosi, Kari. Madidu Garata, this is a gay discord and Manigu, Nagukaku Akai, say gay, Tinaike, Kodani Persendasi, but Kodani Koska Gado, 100% Naike, Kuakai, say Gado, Ugada go $13, Ema, Ichi Gado, Karichkro, Kotagoro, Aimazi, Ranfekta, Discaraga Kaya, Discord, I have been Kwasas Guakai, Tigay, Gado, Kari, Discord, and Nanigun Nagatskinira, Madari, Naske, Kayodus, and Arumasa, Tigay, Nari Kayonga, Sigunaga, Karaga Nagu, Kari, and Antasa, and Nana Hutski, Nadi, Komsigunaga, Guru. How can you say it out? Naske goes as a taxi, the Tanto Gu, Naga Kotskota, Nikos Grauski, Nasa, Naske goes as a taxi di kanto gunaga kwatsko chani koskrau kadin gurun anta saben china gurun min kado oka mari ka kai to isa khari ne khu in kharat ma che ko sa se taxi mari aun ai tu ya ka sa khabe anta sabe da gun ni da ngada ai ko de ma che khari taxi mari aun da hon na se to an tu di che kom se gunaga ko tu ya ka ka sa khabe anta sabe na khari sida ai sina I gura cha ka ko sa se amat ta si swap ai sina ke ne aun un di kanto gu ngago chani kai se se rage kan odo ne baskina an kasa be tsamma a tsana be tsik tsa dida ne ba hunu ro taxi mari di ke khanya e mari ta tsa mari ra tsa kha a season au ko ne tsina e o ga ni sa taxi mari de ko ya salary di ke ngadi ma ba du ma de na ske khadi an kasa be di kai sen de chi di ke ni di mari de se ra de baskina au stake san ko as tsina ne ba e thank you speak over mere mere
2: a thank you mai ga mi gore
1: e ha da ga e kai sa masip ke uncha masin ko ba iha tadi tika ko rori taxi di tan to ke hora ka se tapi se khanya de ko mire tisi ko ron $15 di grami tadi season au go ge sa go e sa season au go ge chi sa go chi ke kai au do de ran wa taxi de ran wa ne pray de madira sa ka go ne tadi tadi se ne go ha ha sa
2: a tadi se ra tan ka ge ban a da da Unding hari bisa, no tapi ni sisa vaksin di, ni sisa mesti kan ni sisa ni koin kan ni sisa tahu mana kuna mana ekmira kauzen pan ngari awu kauzen dan ni sisa ni kaje kui mari chi ni sisa mungkin ni kauzen ke ni sisa ramang atau apa?
1: Chi ke hari lagi kun wahai states apa kamu hasil swab mari kita hari kaya udah kun wahai cerai ke dia kun kami kan ni cerai sakai. Nas ke karu kocis aisa. Cita ngapa kaya udah ngan nyawa. Cita kun sisa cuma udah aja ni sisa. Uga di sini nanti kuka kun nyawa. Cita ke sisa di sini nanti tak mati cita kun wahai lagi ramai bay. Udah semua kau kare di kocis. Kare nyawa kare. Di sini korun ayam nanti kuka ikut kau kain. Chip game Madi Ama, that didn't go out again. I'm a business again, Haminka. I'm a Haminka, Tine Ross Pusa, that you want.
2: Nabuka Tuma.
1: Ah,
2: Tigay, Kazi, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, China. Chugu ke ngwas ka taxi driver ku zina ngawe doubt ma. Tije ka tim ran ros ka tramra ai kon. Ai khabe ku ke ni sisa. Ra atika.
1: Ngaskere ngoba sisa ku kini mar ngunthongo kini.
2: Eh van ngoba ke kini tine ike ai nga ku tsuka ne. Qonda besinqaske ngamtsha nga xa ripte qonda besinqamtsha kamingi yithi ngqaske qonda besathi ayinqabke qwangere kunwe qhiske tingqadiske ku xa isise yikawrathe yithi asini uqhayi van tetingariya uke mam ke jawt ma amabeka singa 10 rand kancaruza thi 15 rand tirami thi amabeka singa ngut ma kilon ke ngarigerana dorba ku tsi yen kilo ichuyetsera taxi sa 15 rand sapeda chike kaisa toibage
1: I come
2: the mask in the scale of Babis, a dog, Chiama Becasna, 5 kilo nagging, Radma, 15 kilo nagging, Radman Asaho, Asna, Tugera Corrigan, Agatato, Madi, Ibeta, and Guru.
1: So Sagora Miske, Tadi, the Hun Adi, Trigin, Marisa, no, it's Nicoe. She did that. I comes a Hanusit, I Hahun, Amy Kaukau,
2: Kaukau, Chinimi, and Equipera. Papa Goriangavas Mahati, Madigo Kilunapke, Hobavis, not good, Nekova, Yapke Nekovara, 15 Ranza. I come see the 15 Ranza Pedal in Kilo and Bahu Randa Pedal. Have a Madigo Tama, yeah. I come see Kayi Warakatamasi Manning.
1: Yaka, not one who say Kari, Ostexa, never a music, a good gay. I'm a business in the Hotoba Gold Night, E. Maridi Karakabi. Kaunu ike khaira ngari akuba chanqadma khabe unke khari kaado unara qaga u khari ka inu audoku ngaku chinge khaunu ikhara kong chini khaunu ikhaiskara o ike khari ndi I maridi di khai tauka khari unchina ra chanqa uga tayo seta ka ngosna ra chanqa I unna si usa oda ike marido sa ngui khairo ida ega dira china ngaku weni khari sinna khase ise ike unchina ra chanqa kaado sepke ausdeksa kaisen oisa khoira mi Tirami, I add the Hun Adi di Kaito, Kako Kaire. Ida, Dida Hinan about 3 kilometers, three, it must get 2 kilometers, Han Orosera, Ntaurusa, Use Ida, Nada Da, and I come sooner and Nasi Naba, E. Tonaga, Tami, Nabara has a Quachina, but it has a Ito Rubica, Nakop Nibedal saying Nasi, Sazadona Hans, Nas a Gau Gawe, Habe in Nehuna Goere, Chipadi, Gosa, Taxi Unions, Tina Nehuna, Oa Gawere, Chipari Goere, Coin one in Nessa, Tadira, a chest comes in China. Now, get out of Tadi a taxi did Maridi, Damascaio, causes Kaunu Maridi Guakai, Chigis, a taxi did Maridi, not the Chinago Akai, say, go to Chile, skip place and go and answer. Tadi, a walk when a Tadi places in China, he said, gay, Tadi, I'll stick that I mean, say, gay, go. As Hobabesa, Tisnan Oe, Chico, Hobabesa, Madikos is in Taba, Madikos is Antuica, Madikos Guan, Chitanabes Koragas, Karim Kaza, Nisituya, Kari, Rose Koran, Usen, Nisit Nimita, Nai, Nusitagra, Orodoma, Kilometri, Chikari, Tinaranova, Logas is a home, Naskedor, Vitasa, Nadige, Karito, Bron, Tinaha, Tao, Chige, Kari, Kwanza Stakes, and Kari, Kaisa, Oisa, who Kaza Bagwami, I go in as a home Astra, Tines, a Gau Gaweri, Kari. Ask it one of his last aromas at tea, and gas of it never get night to up now to China, but as he sends it to up the chip to Tarika Guban, who had a guy, Tirami, kind of gay who had the Mahabe in Asa, who asked for Gairi. In my moon, Sibu, Naguay, go, has a name, married in me. When Kaisi asked your stakes. Never at one of the Sina Tadira and Marisi Auto Stasis and Upedroli, Moscow Kaunui. Since I don't know and Nari Kutasis and Ukaunui, Naya Karaka. Chasing up the Nakoban, I say in Maris, Chino Kutan, I say Maris, Chimia, Tadia Karaka, who said I get a coma, Nabgor Tadi, Missi, who I.

0: seke ama besinqa qalo xa ikho ekho ikha I ukaraga ruchara seke I tinqasa hun asta zwa ncidi nqabela ga ruchara qalo chida ke ukane ikoshisa taxi didi achari qanqo kwa ukhanyo othike xa ikho tshina kuro ncawu khoeni hina qasa hun asta nqalise inqosa sithonda besa u xa umskara nqalise ikho nqadi qaya u dedrasisen u nqantsin ke nqayi qawo masi nqama tinde khona kuro mi hi nqaida gini khanuphani tu chathi ne khusene ngwa qawo covid ke hain xa ibinqa qawo do khadi xa ihoro da ka chi covid khade gi nqanqa me xa ibinqa sina de ke maride ke khadi ke akoye nqa xa unqwe di qanqa ku kuya khanyo ke nqadi maride ke kuye qawo chi ri ke ne di maride kuye swa nqa ike khadi ne nqa di nqa nqa ri se I ka ya udo di nqa di china maride ke kuye nqa I dara ke chwa sina xa ipamsa ho tanda besikhathi maske uyithanda besu xa umsikhathi ke cuyike ibisi tshinqa libisi dollar kunqaka kire madare tshiginqa bakuginqa sikhaqunqaka khayi xa mka ibisi dollar kukoshe nisinda khwena xhinqa li tshinqa inhandisen sike tshinqa ukunqa maske neiko disikoro nqanqani kudidi qanqasira nqari qaya udodi yamiyo oxhadi nisisa nqasa kunqasi chara nqarise iqaya udodi ayi nemarisa nisisa nqayisi xa mka ibisi nqani ku ayi hao manci chas akhayi xha tshinesicha kho weda nauda china madira tsanka asne khusa wage khabe ko iri chithadi ananta sabena madinta tsakai ne khadin asa kosa se om khaisen sin ama ban kwada ni koskra ne asa madikoses a om khaisa ne khuwe ne asa ida atoitra ne nge khuna koda ni sisen ochasit ke kaisa se ha ba a khadi chikwana na kose gra iyo gando oike sisen ochasi khadi a qaidi khara ko masi ihu qawdo seke sisin osi ba qaisa se ha si qaisa se khona qadira qaisi ke I naske qawdo qosa se o maike qari a qona besa qwathi ni kos kra chini ri I a taxi di kanto gu nga gu khanya qosa qwathi sa ko qawdo qadi qwan qidi hina qadira hol ai a se ide qawdo seke qadi mira ko we ne qasti om khaisen sa qari itske comment tamsa qona besa qa tso vengo qwa nga ike inqwa ho qawdo tithi qari ai tamsa qadi a itso se kamani ya di kha tovingo owa kado nengi kara kama kuhun hina kadi nira koe se hina chitike kado kadi koe sa stakesi koro kadi mise chikotara kora kadi ama bae ada kado ko kama bae kadi ade hun ade kha dipke kadi ustekisa koro mise ida adams nga ngusi ku chikwanda besi nga ngu nga siku nga kuge toid ma kori angaba sa mabatoi chi ize ngusi torobin matse qhikao marua mole tse qhikao nga nqusi tshi le ba bkhwe ba nqusi kana na asinqa nqwa si itse thadi sho bra tshi tsura I kao ne ke nqoba ba kasina bkhwe ba nqa isini si se qhai khabke khwe ba nqusi ngo esa rob a o tshita tayo do tho dira mi tshi ne go khos nqa go ta haye 15 rand tsha ya ka do sera ke le ba tshwana ba sinqa sa go nqa di nqa wa tshira ke ka go ba ni au stakesa ni maro tshi thadi ni ra nqa uro ne sa imusi madipta nqa I kai go sa madini di go ya madini madini die de go sakora ntai de komdi amse tamro tsida maska ka ka do tharuba tanang asan qwathi senior ntwantu ya ban qwadira tsontai nira awu wa se ise amse ai madipta ntai no se kai go ya na le go madini di di tanai
1: de arang ais ke ne nga kom goromi ke mi qasa go ngas ka ke ke ne go qa bae an to ga ma be ga sna komroi ke ati idme ke auroi ya as neske khanda besa ti ama begasna aram damaske ko ko tra bagere dok man aunoi ti taxi di kanco manisi sadradia ni siza nga tin ran rosa ho chi ni siza ainan tu tin ran ska taxi sadan qaba op main ha ba tra sin ama chira ni siza e marisku sa unwa ti ni siza ngwa no pek tax ka kanji si main ha sa sin ama dwa chini siya taxi sarang harok ka ora ke khaba kamera khu ja chida ni siya pesle ta kra ngobas ku sen dok neng haus ka dio ora ke khaba ngha sara hai ngat ngan khana e o ye khaba dok pain tuma ha qita ku yu ka ha khuna ra u ka ura hung na ura dira ura
0: chi salary dike khai ma khai ko ne ko ne khuna khai yo taxi dike khai sa ko di salary sa khai ko
1: ha salary dike khai tuma taxi di salary di tudi ko khai si di salary dike ngaba ku ma maria de ngai ke ko yara mame ba niya ni ko ka si nge ngana do ama ba sna aban ama ba sna id ma si ke sinta a se a ngai ma gra si se ne age ama ba sna surte gunga ngai

sida korori sada di sa kupala ka kose ka isu apna ngaski sahara sa mbas kuru kabu pada si ngada ka kora mi esiki ova herero ISD kaiku ausis ngati tensi tira mi esti huwa di jiguan ti kaba di gham wigene di ngho pia ngada dispute sa kota hat ngaba ngada stronger pekna ali nira ipong usen ali skaku amin uyesi di gira min ali dira ipong usen di ge neswa ira ha mi esiki ti ge ali ngho ngaba I'm going to go to the house.

Ngaba khona ni nokuba kose ka iswa nqa sithina ike ngabara miyese nesiceke khwe qhosi sinqa uwedu mahane sikala qa inqalisa ungasethiki ngicabanga ukuthi ungaqhawule nokubara ayiqondi ke nebara hami ngaba ngaro nqala ka koswa isinaske lesa zangwali abanqam kusambe sichalipdi kutshintshe umkhwaqa sidinqhawene baranquli thila ungaqhawuli cha anqaga ngaba ike khwaqa ayethike anqali inqanisat makhoyike ngaba aqhoba mdawusa thi aqase iswa aqasikenesa thi ke nekhwe ubega akadisi kwesi nqanqo wadisi kwesi kaidisi thi kwesi disikolo nqa xhasi ba unga abuza kya use nqa sifuneke hayi abuza kya use itike debara miye se ademas kayo nqa abus tahan nqa khup abu abuza kya use itike neswa ine bala miye nqa ike sambesi chari nqa sa thi ke ngali iclip ngaba sikya hoqwe lethingi sikya hoqwe khabe yekho yene sa qhosi sna uwe dumahatira miye se iswa aqasikenesa.

xa ba gorani ko se ka e swa nqa sithina ike obega irani ko ro se ka e o sithina chila no go ba qharolothi kore ibadani ko swa nqa ngicwa lo nqa icathi cuicam namathi thinxa ba go swa kuba amcam danise ise tane ba koro thi dinqhep nqa mari gro xa u sinqa ga go ntwana dimire huka ware qha ikutye qhara ka nqa go qha dinqa ra nqa wa se a tsang wa se iswa ba iske nesa ne bana miye seke nami bya ding go umkhany se qhari peda ga mise ga yo ke nqa ba ka inqa phya nqo pti ba nya nqo so nqa si bara nqa ga u se ba di snege ne bana miye se hundi si person go ka ubega hundi si person go di akwen nanda nqa ba go nqa sa se domdre tsau ka ho se ing ho qadi thi sisenguthi uyibdi khasi kuthina ra chara chara se isiceke ngqo so nqa si tin aku nqa kuthina ka inqa la ncholu dike ne bara hami xaba gora no go ba kore ne bana ni qaro thiko se ka iso apna madira tsausen dira no go ba ne la mi ke si gene thi se tsikoro ngwana ndiko se khiri khat ma khabe no ha ron ge ha ase ina dira ni mi se iso apna hana da ne maduse se da unika ro koro re thi ngai thi na qao na mare unika ngwana ngwa sna qaro re thi xaba sna koro da ina no go ba go hina hana no ba madlanga commission sna ge no go ba khiri khat ma le thi sa ukungqadani koro se yi ngathi kamqwasa intana ngxaba rhu mathi se isa ngxachaba isinikwa hora kasehuna camthi camngcwa se iswa apha isike nesa ndibasinekela mihe wakawunxakha sikuhiya August 26 umqa uqhi siphitiwa limited ndiirami inxakamsisina apaulos moshanap hiya ke inxakam marixhondi dana ip xa ba ike ubega camisi xa senqa meljun ku nqaku eida akawucoku nqala unganqayise ike xadingxop nqa phi nako adidwaidi ke neswap eidaha miye seike thi ke xa unganqali ngali thina kulo ayiqo uwedi ke neswap eidaha miye xadingxop ke xa iqhar ungase ibe ke ungasa i thi unganqali kulo diye seyiswap ungaske nesa di ke ndibasinara miye seike nqani ke nciron hiyaha seko ina thi idaka ko seka iswa apna sina da game nithi sina qalo mangaro nako uba thi ha i thi tanira ko o itikwa nga genocides i qam qidi di tes ki kwa qam di si qisa nga sti ki anqa bun abe holidays asin nira ha se thi ki nga di tes nga sti na nga mingus ay Shark Island staba nira che di yese qam di sunga zaku qam di qa nga sti qap dis ay nira di yese di ke neswa pera ha mi se thi nga ski qara stari pna sa tike kharaka ngako hanukti kaitui aun chin hamasi kwen chik hamkwen chin wana ngabani ra si si ngadi i kwen hinan ki a wangan uiban aroma si chaba chau kwa sa masa tike chaba chau sa si masa ngaba ike agam West Africa Yemen West Yemen South West Africa di am uri khagre di yesu ap ngaske ndesa tiki rami yese gim Laskap ke taras tarip di mung am ao kwaen sa khertip. Tina kaun ude awan sip di kwen. Tin ay guro di kousa se taras tarip di ngasa ben chiar tap tarip di tina. In sin di ngakha sip ngasi am ngakha ti kao di kira mihen. Laskap di da ore le kabahu, kabadan ngangus kose wagain.

Adakise ke kankan sti anqare dare qhamkhweni qamire. Sarang opqanqan dirisa ukunqa hacacicara siqaroma. Qaba khanginde kira nangqhomku. Diwiptaha khukunqi. Diwipke qhuba khuraha. Ngaphume tsingqoba iphika kidiba. Ngap unwe tsingqop tsika kinqwi qaba. Ngap qwa tsikhadi khayi qa ubdiqiba. Ibdiqisa. Uminqaka unwaba. Ngadiya wanqwa ha omaritika. Qaba khayire. Nangqomi ega khupni wiba ha qi. Sara wipke qhuba khuraha. Ngaphumithi qobe iphika kidiba. Ngaqariske sawrang okuding anqande. Netis aroma kokhonqwa. Kaiqo smarta khamses. Khava khage is amanqha okwis. Awa ari ropti tarage is ke khaisa disicamqa kuri kucha. Khaisa sikhaitsam disiyancumncuni. Khaisa tsoman nona disiqhaisa nqanqori tsoman. Nona disikose nqanqori tsoman di 1. Qamnqori tsoman 1 di 1. Akwentsin ansabinarang oqo. Ama marta khamses ti khoske. Oqam se bay sadr taqsi. Qam disin nqomin as eniratiye. Aba dikin arigam vunstak tis enirat sotswa. Tige qadi sondag nga uqwa gancoban inhwi ais. On awa kya uba sakharias khamse uba arirob. Tse awa nga uqwe marta khamse stira disa. Qos kaut nga sondag tis eniha. Qaqab jonas ruena si ba qay nga qayse tuwi. Qam aga koyse. Haga haga hun koyse. Qaqab karo eb qay nga qayse tuwi. Nguna koyse. Nguna koro. Nani koyse kwa irang uvutikung daw sa qay nga qayse tuwi. Nguna qayse tuwi qay nga. Qayse qayse nguna sa itkhamire. Kai tos katir na kuapers, he na khus. Gengani disi khaisang a guri ku khangonas, khai tsam disi ngovung aip kauta, David kao se geng amni. Ong wake kaura jago besi tsi Sofia kuapers tira di hagan ik tomasa. Tui kasa stui sap, tam norisan, kasan uan, a kwen sing an saminaran o kau. Ong wa tos katir na kuapers toske, sadar takse, tam disi ngonan as khai tsam disi David kao se, khai tsap Hendrik kao ip khodanas naga, St. Peter's amikir kebaku kweseir nitiye. Aba dikin arigam mandak ugu tsotswa. Waraga viki bani haasi. Tons vertriga po isa tainga kaisa tuwi. Un kwisi tam tam. Nguna tui tam. Pop Hendrik po isa tainga kaisa tuwi. Nani nguna tui koro. Tainga ka kaisa stava kami. Kai Pop Hendrik Ludwig Brandi. Budimani. HLB. Tugung ansaib ki kahun aib kauta. Nani disi hun aguri kuta. Nani staitsab disay. Aitam snagyan omni. On wakya uma makhrita siya uba David Brandra di tomage ii. Taras tamakaka, nguna tomadi, tam ui tomaka, disi ngunan ang norisan. Ngunan norisan di uan, tomako si Brand, abok, skroeder si Isaks, ako naran okau. Kaitu, Hendrik Ludwig Brandi, di koske satertak si tam disi ngunan as ay niratiye, Moria Grace. Kaitu isi ngakan ay kams nga. Uning wabas ngong kaisis ke Freda, ois ay niraha. Waba di gehirer logasis na erf tam nuna haka hun. Philip Durimai. Tava. Nira diye. Jacob Marengo. Skoli tupse. Esmi Engelbrechts. Tumasa tenga kese tuwi. Nuna haka. Nuna koro. Hun hun koise. Si Heinrich Brande tenga kese tuwi. Tam nani koro. Tui tam haka nuna sa itamire. Kijk ons maleska skrijvers, ou male, goas. Ken nani disin monang a kuri kutka disik tam as kaitsam disin aitams na gen omgoni. Oma ke trut karisis ong, owa ke isti oba Hendrik van Wijk ong owa ke tira di tomwa ke i. Mona toman, koro nori toman, tuin nori toman di uai. Tam kansara, mona kansaku, au kuntin ansabinaran okou. Oma maleska skrijvers di koske sadr taktik tam disin monang as kaitsam disai. Evesir tsaw kai kirke ba khukhoiser ni diye chitkhokasa pionis parkering haba ditaba waba digen donor tartis eni tsotswa unin obas freidach tsini kharu kharu se soroske romskadli ke kirke hauli ridi map tumsin ngani ap freidach tsini khon rai joseph karisep kani erf mona ngani tsamsta badi aba dini hase valdo skriver tenga kaise tuwi mona mona haka koro hu tsam tuwi kaungas hebing avosis tenga kaise tuwi haga hu Nani nguna kaisa kaisa tuwi. Si hapen avusese tenga kaisa tuwi. Tam kaisa nani koro nguna. Haka nani stabatin kakun aroma kamire.
Kyk ons plantina Afrikaners, ous tons kamakos, ous tons die tukun ansais, kame pa ing agi luko riske, ka hun aip kauka yang ni, haga tomati, kama haka tui kansap, kam disi kwisin angurisan, kuna disi kwin angurisan di uan, au kwin sing ansabinaran opau. Kyk ons plantina Afrikaners, kuske sader taksi tam disin monang as, kaitsap disa imanu ludrisi kerke bahu, kahatus ani die. Aba digin arigam wun stachtis ai nira tswa tswa. Emma Eva Lukosha trenga krisa tui, tam tam, mona tam, tamaka krisa, Franz Paul Jana, trenga krisa tui, mona kwisi, krisa ngani, tui tam tams ai, din kafa, arum kamire. Kaiko pendre kuberi, ong awaki kora, feki kuber stiram bibo, karadi tomap, oms ai om.

obayike kayinqamsindi oms ayi amin as egwa ha obayike kayinqamsindi oms ayi amin as egwa ha kayinqamsindi singqoba inqaba siyancqa khona rinqanqane Teresia Berends sachayinqa qhayise cwi ngunacu khose korocam cwi hu chayinqa qhayise cwi ngunacu khose korocam cwi hu sai khami bare asa tom dorian erfti din kris ein asa erfti asa ngqudi tom dorian kristin kira khau khanye in settlement berosa sarire neti sa go tsam di sitam a sko se neti sa go frederick sko se do bero sa ba sire tsi ngadi in a khanidi ngadi se unare xa go sin khanisi ngadi e se in khanisi tsin ge aitmani si temaski xa go sin khanisi ta sire sa ts yang hon ko tsna tom do riao tsa xa go sin khanisi ta sire tsin ngadi khanisi se unare dipke qon sa mo si karisi ba krisi settlement bero sa go kwa mata xa kusinqhaniro saqhonqoma sisile si isixa si xa di ixhanide unxare

Oba ke gqidi xa msinqanqo onxwa ke Joseph Birisa Mpomseko ha. Oba ke gqidi xa msinqanqo onxwa ke Joseph Birisa Mpomseko ha. Birisa mun qharwen wanqa kwintsinqanza bena nisica. Qanisa tanire. Qaza simqaroma. Glevenia uises. Glevenia uisesa. Qhinqa qhayisa cubi nqani ngquna ngquna. Koro hu koro khwise. Qhinqa qhayisa cubi nqani ngquna ngquna. Koro hu koro khwise. Petronella uises tenga khisetwi hungam hungani hungam koro tenga khisetwi hungam hungani hungam koro ikhami Oba igin uri qhobis ai kaitlons Paulinas omseko ha Oba igin uri qhobise kaitlons Paulinas omseko ha tsinge wang akona reng anqane Paula khamire Paula tenga khisetwi tam khisa ngani nona khaina nona khaina Kainga kaisa tui, tam kaisa ngani, nguna kainga. Nguna kainga s'ai. Kami bare. Ochi varango sa ige, tsaunse nomseng ababako, ha? Ochi varango sa ige, tsaunse nomseng ababako, ha? Tsingi wang au kanarang ang anhe. Kakao ba kainga kaisa tui, hong kainga kainga, hong tam, hong kaisa. Kainga kaisa tui, hong kainga kainga hong tam, hong kaisa sa ikami. Dinga hong aroma. Abab king ong, awagi kayong ngomdomi, Godfrey Job, itse uwin sa matong sa umamakrita Job sa radio, mstaba, ay tam sa Chris Blocks nga ko, ha? Abab king ong, awagi kayong ngomdomi, Godfrey Job, itse uwin sa matong sa umamakrita Job sa radio, say, Chris Blocks, ay tam sa nga ko, ha? Tingyo wang, aw kunting ansabi na rin, ane. Erf mona aga kwese trompet nani nga. Erf mona aga kwese trompet nani nga nkin au kwenan neti. Nga niri kaunin hao. Amama.

agora a gente querer que diga a meta um senre sa caburo de cima sa caracara sende a caure diga a minha se que e ganhei ronda mãe ou a mas que nete gam carapti mãe hagan ai mona irá usar a mãe carapti mira cão do tico claro claro do campeão sa cup campeão ou a pedir a minha se nete gam carap aí tira o silista catida Madi se korishko sini haun ai se ge ikam kandra kaun go insati kain haun ai ba uin kaisa kaisa mesin wabari nga klasi nga ni rahuni si skrobe tino ho ba ing akta era ni kain sing haun kaisa de gira kum ka se ge e karo ida geni koro tsi kurisan nan hina ogaw han nan kani kamro tini hauro se ge e kave Entara kau mang ai ba ida ge sada kubang hau hatira mire. Nanti kami kerap IT, kami kah insa sedangin house insa. Marisa langklas tirami kuen kama ngawadre. Kau sekian manik kam hunguhuge ngapa ngobohu hai si amroi si bade ida ngapa angkadu si hong adira si nasarun ada. Nanti kami kerap ing hau hang kaisa. Ngapa tu juga house ngobai iske nesa. Kai ransi kai han hinang kam serahong asenan. Soro si Setika kasi si Marisa Taina Tai. Madira mi tesa, madira mi karaba, madira mi vekeba. Tam iteske DC kwezen aske kaitamp ngare nga. Tim kairo igea nisi ige hare haga dira mi sakura ngay kaba. An kai toto. Hari ige danang asna goro. Kisa sen abiro ti ojo donjuba karip ngasna. Ige arisa goro abiro si igin abiro dira gami habi ngay. Saya sekurang abik kom mada nganu ike mengarisa kurang ngase ike eti ike ngadi ise kemah ngadi kang abio otskining an kaisa ike ning haidi.

igrami sege nxinxa disi ngoba sendimata se nanoro bakro nxa sege neba choma sinqathi xaba ojezon juba papa ngwara isi ngodege masku segro nxa isiza nxa charip nxa khabe ngapke ngapthi nxa nukro nxa risa xose nxosa nete sege sore sa qing drami sege something wa khabe nxa drami se huka saup nxa da hanxu ya uchung ayini ayini ngqairo tsatsatsi da hu dinimi ngai idage khabo kunqa dra nxa ora qhaiba ho nxa nxa uka tsinga house ke kwa sore sa nxa tsitske imbeqa isa nxa ye ho nxa ma khabe saruda wa madira xausen wa khaya abira of da khaya of madira xausen sarucudikene nqani cam cam cam hus ai khatsi mebade nete nqaya kwen aruma ada qenqa kha night estimire ababa song rutin hairu no khaba kwi ngi kurina aruba dutsi makwe wa hina nete sai ina kha ngi khoi wa ira tsedi sei khwe tsina da khoba qenqa ptitwe mire tsi no khoba qenqa ba a khore ba dure tsi karon adi ai ha kwen mansina da tavedere marisa taina dai piri kuren tsi oni ha se e karon adi ra season kwen lo chan era season kam kwen sina sarusina ngoru et madu gya ngu se du ga ha ha ven ngai ngai dura tsi a tomta ngai season ai badu ngwa se kaisa ngadu se ha ba tsi di unu sen kai goi ha kwen sina sarusinda an ka e tsi keiran tsi kei han ngira ko taveden sarutsina khore khore ha se chance ndre ne ba sa gupna dikira to khoba mire taina dura di mari tsatsi za ngam koronteen hina meng o di ngano go ba tloen ba nqa a o nno go ba tloen tsung a igira skol ka khaba kwen gira mi ke sira tsuan gira tsigo omsa nqa I'm hungry. Excuse me, Mama. Digra me. Ah, digya Mama. Tay darang. Mama, tay digyo ko. Kuwetsi kauti may kame ge ib madra me kange. Seti sawi nga ama bekas nga saup nga tske. Habuka habus ko saray. Kaben ngay. Ause ause. Tito na daw ba? Mire kaben ni sa madini di ko na muiras ko saray. Kau digra me tira sang bensin ge ha. Khabeng lap ki toba kun ai degeni dizi goreng ai ngram mang wow odegeni guys up Niklas Kilisipilep ngap khani kamro se ke NFA sa khu is ke nesa ti ipgeni mi bada nga Standard Bank Standard Bank kapiha ipkeni abani hoho ngaroda tsirege maskalpa saratisa kupkani ekun khuge am kasi ngazi tuya ngawade mude gira ngikun gira ngikun kato to di khuge angude gira saruri SMS te ngani gam gam gam hong maske kwanza

0: tani mayrang ang abab ay kuy kaunes kiti ticket sa di of madi.
1: Amat ka karti sa titika trap to basio o skit na karti sa laskene.
0: Okay.
2: Ti pay post ti web ticket sila singe trap to baniha.
1: So o hektike tin tertak na ini kobam. So otka fruse si osnats ke ngaba tap to pa papers to kan ha uyeta master bank to kan ha itsna epsa satsa smartphone download tikar ki sang mama habet kala trose si otske feifta khran sarapeta ot tiket to
0: so oda ke mama ka ka anora and ams a mibata dure Tainata nokoba an uba sen cha ekes uzani ha se e of nokoba karaga ngaku tsabe khuruntina ngaba rasidie
1: kore ne neng ahasike heleka chesani han neta kromi kumi fan tinder taxa huso entertainment itin kini han ngaba kwentin ke praise an adan kha chi kaise ke kui khuna kui khwa kha khun ki ngaba ni ha orake kaise ka anora ba khaut ui ite to ta prasiti a mesik antin la prisam khun hiara danen ngaban itune chichi sira iha men ahasitna ti kara khuroi hiara gromita uige kaise supportan ha so supportan la ka uao Kui support na taka uao, oshina iki kaisi akain, oshina iki ni kain, ita kwa hakuri china ura sa kuri sina noh in app sponsor na hoka, ne di e competi ne di e competition na sponsor na, ama kada kikona la heleka kwa la kaunui idunen ahas, basi tisida kasi ha.
0: Okay. Sida ganetsa matsesa si ngasa tsa aroma social media ba dira ko ma ba dira tai wants it tabe ko ane ngasa tsa se badani wants is creo
1: ya ngasa tsa se ba tuke social media biniko chilo ka social media bi ko ho mayus na tuke kcs mueti kasna in contact ka ko kcs mueti ke nfhd NFHD corporate and communications the
0: director. Okay. Asako oni class ada kai kan gan stimira dochti qomqa tra qa oni kwa kunqanisi seisa ne kwa khasan atma.
1: In kai tangis ne in halo karoma tangi in to 20 somewhere.
0: Okay then. Bye bye.

Ama in koma anqo haka isha khuthi nda garabdi nkwana sao bedwal ngaba bibhanda koma ihise. Ova herero gao si ngwaku ken aitlam si tzave nga unkan kreb ay nga asken arigam vunstak si skose koma in uhe. Ngan hop ke ngwaku ekura hui nga ka tam ova herero tay tuya oka paramount gao ka ova herero nkwana si ibtika ase kya nga uka iskao kam. Wacam Professor Mushinde Kachiwapti Dr. Jose Riruaku hakaje nga paramount kaupti karusara kau kereba. Kachiwap niya munghara awi di nga usna weganete gamman. Ari gamman da koma ipke ova herero ai si taraku adi tu tarus tinghau ngabe sisin khasi. Niya paramount kaupi kaumis aroma rasawe na kuru tuin aam. Kanti swap ngapke kashiwaba ngan as ai si sisin toku tisau konau si sisin khasi ku. Overheader on how Nabe Taikwish Nakakuruming Namibia Chamber of Commerce and Industries, T Namibia Investment and Finance Academy, Sirage, Mount Augustin, Hundu Dimisa Kohua Kau, Sisno Sipkati, Huha, Tikaka Sentuana, Kankahu and Wish Aroma. And Hundu Dimiske, Sisan Hakaka Sentuas, Kaisi Kari, Kari Ting Agupno, Karugu Diba. As is an Amsara Uam, Ting Ibasa Uha, Sisan Mas Tauka. Sisen inga kakasen, tikakasen tuas arumanira koba ambase isa. Nisike kari ngharugub om ka isa, sisen ka sisen maas tau gu. Karak am are, turi ha, tain tain ngasa, karu tau barang govise, nyang andi sisen maas ting harugub om ka isa rang hong are nam. Na gurisa gu siske hagan uru turi hai gu. Na gu, karak tain tain ngan harugub om ka isa, tikuri ding, homisa si. Amagup ngam khasib ti nguin uya nguang are khasib. Si zen inga kakasens ti kakasen toa on di sao gugun na ngas. Si om kainsens ia ait mamabas na ngap ding hasin ka atgui tuisas ti na. Haiti amji amabeguske sambi ap nga kukurang uisen nabab hanuba. Kuna disi tam abaljun namubi ap dolar kudi urusip nguang kudimis. Amerika ap kasakuan haras kaut na uung kwasa daman aira kain uise. Nguin khasib ui kaus aing hanuga. Amerika ap ding harugut kaigu. Si biometric andi ngokul gakura kusara kaut kereba sam. Abu sakwa aup sambi ebding ang andi ching huwa man uibana sirish na tapo kawanap ke rangyawagu sambi eb ngaw nasi huwib ngaba sen ay nanira maabi khut kaysa. Sing as na kuduko kurisa kusis niyang uru domdore khasi barat kayuba nirang huwa ngarukubat kaysa. Yang ngang huwib di kai huwa ngay khan uikudi aya omsa paam. Kusong kasing ansabeb Yusuf Dodip Kyogomi Sambieb Afrika di kam kai koberman uyaob ase om kaira dura khasiba koko sa mineral na nga kai kakaisa iyan am kai di teknologi kun aroma anhang hasa nam dausan kitabing ansabin urusip ngap nganra kain kom kwasa marisi mag na dinokoba anhasan asa anhasan kai ching obade kol taibes naran huru kaisa Kosa sing urusip kon humi sisin tauka om kahis na sis ngaka tay wasin sa an nganira di hek kaisam. Tam nau Afrika bin hoka sambi e maskew Zimbabwe psikanap psikage ngas ta tuin hong tudimi de king hara. Tom sa sip sing andi ngol kulga koragus ang hansin ay nara kain uise. Kabaka Sudani gen hao sing an usap tay tuwi sisin tau miya chinap ha om sabagun an uwi. Nak kayak di laut dasar, kuasa kota nak kasih. Kayak dengan misalkan kuasa asyik kuasa masing. An hub ke ibe tam wadisi ciri sini ngan an kurip di hunku demis. An area sudah ni khas ai kayak dengan misal kuasa kota nak arma kita pasin hai. Kebaga sudah ni ke ait mama pasin sa sudah nak hu tam wadisi ciri sini kun an kurip lagi hobi. President Salva Kiir kon an ngan hub kayak di turun kuasa siasat sini ait mama pasin hang an misal kuasa Kai kuis isin kasiba. Chinap kahang hunku demis naungkwa ngauta kriza. Yang obaka kriza disiskan ngasak kabagas surani teknisi wiaun. Sina kakakan ihasa. Naip yoko mi, naip nirang abung-abung kriza. Tan hub om kainisa kai ngamiba. Kuing ui. Ia nirang abung-abung ngasisen kaup. Kom ngatun osinirasisen kak kriza. Kabagas surani ke kom ngahikha ngari khun ito kau kabaran nubu. Si anikuni di tsukit naga ngay disasira. Haram, sin ams ayim. Kaun widin ama ku aon nikhiriap ngan ke kai sins inga dangkote petroleum refineries ka aga usma am khasika sisin khan ung kai sara unga am sako hawa kain komrase ngati kub huing widi tsin ngungku khasib Afrika abdin ayba kai wali ama kub nabarat kom ngat khasam.
Tango deskin wakro kepna asaka isensa neheri abdin kanup oike tobi, mam hasiku, yan amaku auna, tin kanupti uling.

Ya ngado ngadi isida ke gurisan kha gron hauro nganda ho sen kai ko iskin neza rocho ti ngai oni hasi i taup ngorasa sipting akasip ngadi gron ngau se culture sa hu iskin ngai ngasa kamdi sikhisan a iron gira man owati karako tsi dani koro saratina tsi man wa ngwaro nganin hauro ning airopnga papa idirani misko se iske ne sa hoke kira korore taina mabara man ohati hwan gi hasko se mabara kroko social media ng have go es tina ting hwan hane go ei oike karaka nga kun hwaron nganara nguri ese ike namabi aptin gira ay ng homi sen tigra mim aske genocide remembrance days di tedis hinani hase is ne kuriptis aroma iske ne sa I gera habadi tamasis kreio ngadi itam ui di hina ge hadi ova herero kwenti ngai nama kwen tiramien ngan ai gea ngai hase I kwen ai gea DSA tam ui di timadira nedi I tam ui di ngadira tankas saradi hope di omkin sensitin ngai ngorasa sipchina di gramie se ibgena mabe aptina madi e eng homisens ngasta a kha se ike in ti ike namabe bara eng homisen dida mire Africa Centers for Disease Controls ti Preventions Africa CDC dieng ansas maske ngai gro netrako NBC Digital News kabe eran moria se gro avema Ebola virus Ebola virus ngamibe iskinesa ati kosa se kwen hina rang ngarisari man ngandi ha is ngas ngamibe sina iskiguro komse ike isepkiguro director generally Dr. Jean Kaseya hina Africa CDC stip ngabagromi Nedi I carising urusip di biros kira ngang a eriam khasiba. Snitani se in khaisa an kasa bena kawbas neng os namibes. Dis tina ike ngay ni barang nguri NBC Digital News kawe paiske nesa. Sikondo green schemes hina kawango west karip nga has nastin ke kalik egoan hana tatwa di kira mi kono foli di drami se I kaligi. Mai go an hana tsotswa ti kuronaske nedi inga khaista ise khaisa digra mi nedi isenda kali khantina ina kono fol hantina ngadi isen khana se is armai gya turo nga NBC sti season on ge aba ko sari hen nedi I green scheme sa ti grosimu nedi in khana dip tin khana unda mai an tamasis kreyo nedi isi sen aonda masor ngwa ang hanang una ang hana se in haisa di ki ngayra nguri ya ti ki ngabagroho ng aiski kuro ngas akha se kuro si muwe sa kalikira ngapan hana isi ik haisa noko bada niko sis krey tainara nguri ya NBC digital news kavip ay gira nguri ya badanis di makastrat ngong kakip ke arigam mandatis ay Ang agam nam Diaz decision out. Stephanus Charles Romani ti senior avang nami police officer balam Stoffelitiga may kay maris ay o ang wagay tigra mienes kinis sa $8,000 ko ay sa $8,000 ko di may kay maris ay ang kam kay game kosis ngay uwe hay madi isa Huga nga nam Diaz di diaman ngarip tingli kwa ikan nga skakain arisa unha se iske nesa. Dida mire, habi kaya kinli, may kaya maris ay kwa. Pagi, aktisen namabin dolar ko ay mapuwa pa di ikiran nguri kao do. Ova herero kao sis di ngang asa gudi. Ngadi genno

Và ai tâm sĩ cho vì ngọn cá thay bởi ra ngọn cá ấy khá về của ngay à mình nguyên à rì sko sẽ đi kỳ ngồi rìa ở và hề rô cao sĩ chief sĩ đi ngọn á xa gù đi mà đi kỳ ra ngọn cá ấy ai tâm sĩ cho vì ngọn cá thay bởi khá về ngay của à mình nguyên à rì sko sẽ đi kỳ ra ngồi rìa sẽ kỳ em No ho ba dani ko si skra ing ngo pe NBC Digital News kave e tai nara ngori e soros ke gro ho e aneng ho aske ari sa ho gro ngai ngoe ma kave ke ngai soros a kere gro ho e gamam sti water works water care works facilities taba iskene sa tipke nedi i soros sa gwan an ka e Hagadisi hum a kuriha ke kwep. Eut timbo tim anase timbo ke kaira se na kaip di ngay drainage systems. Ngas khake an a be e di gramia tip ke ega security maysap ngap khake siya hoi. Machine din ngap. Ora si ha hina nedi i camera anu tamasi skrel camera anu machine dinga di grengi mi kaudo machines used in the water treatment process tera mi ese skinesa ne aup ke mun aha se soros ein soros ei tsung tsung we ha tamasi skrel yo tsung ha di grengori no go bege kwe courses ma uet ma avanqam kudi wanqa di gra ei kune thok nga mi be haven gen epti au kwen ana go ein an ane avan ngam gu hina sangwalis nga ha gu sambesin harip nga nga gu ge wan nga dera de om kwai kan nga sti top nga me be iskin ne sa uwe sa kwe ge nga isi traba sin arati kanam za taus nga ka ho tsi abus di safe sa us nedin abupke 49,000 gaan ngasa of abu de ditimi of abu ba ditimi an kahu sera kahu safe gene abu di rahang makas maske gesi ngari so nedin abu ige ngai a kwesit haga disi kwesin a wa disi khan ngasa a ngoba uma ti gera ngori ese ke aba ngam gu ke a tan ngas ne safe sa si so we ha hina ke se a ho ti gera me ti ge wan abu di tina go a ho wai sam basic karisi commissioners Julia Sakua neos gera me ne ngari ne di i kwan ka sa ge di kwe gen no ho ba hoi da maha si kuro an ka sa bena kuro kan si public itse na in to ho ba uisen si ngas ka gan no ho ba in the safety mir ku ai kaumai ama e data be ne di e kwa ka nga di nga ngari he kha be snake ngai ra mi se ke ngan ke ta do ko da ne si skra e o o asan haron hina NBC Digital News khabe e hana kada ek mutino khaba kore informative tin ke maro

Mafiki zolo ngaba angeke balunge dramise ireke xa iron khacuko a go ba itireke ni cunqa baba itini mi khabe baba itini mi senqa otavis ask arumayke ama bekhasqa qeng hwaron ngana ra nquri esege ethi eskini otavis asani economic expansion.

Atacenga rapenga rapti mire ngaske keza mesti kan nen osa chi disi aka nca tonda man wa koresa khuzwa nga ngadigo aka ai doesn't sing ngaske it isn't choose about avis tip nga nka ne jekam gara nga chi oisa nga ke ida mire sira kan ngasi mire usili nza in vasku nca iswa nga da gedan sa koresa khu hu its ka saruga ning house chi hu its nga na si petuli khani mai sa sira kin ngati ne chen oisa nga ep nga go aka ai doesn't sing nga do ngaske doubting mora sa si in happiness and business nza ngumi arama da ge khaba go ngunta kha chira ge ne che saruga ning house in ne ba ngunta chira ge ngati ngora sa si ma si nani ma chi se chi ke khame garo chi nang ni si in sa si nang khain komro de ma kha in da bu da ga ha ada ne nang un sen ada ne na di di sna a di sna da ge khame garo chi sna ma kha ngas ke ne che sna aroma a di ra ka usen se chi da ge a di di ra ne ba ning nu se chi o ka ngara ge kon sa khal chi sing ba un wa ka do ke ngadi ra ngari ma chi khain ne ka si so ap ngari khame ga chi in ngadi sti nang hauro chi kaun ka sna ni kam se sera ge di rat na ne ba ngu chi ngadi kaun ka ne ba hauro chi ngora sa si ngami beta gora ngwa so ap ngas au ngan ga ais ka ni kong se khabe ngadi gura do khoba ebe mi re ka do ngas ke ne chekam ngan aroma chi disi korong nganda mang wa koro sa khuswa ap nga in tabe de hase tu chance ne tida mire mabak tu chance wap nga tabe de hase chance ne di tuda mire chi kani tuwa ne che kore badu ne ba koro isa hongo isa kadani kwa kasing hausi swap nga ske chi daup ti ngora sasip oro de ngari zang an oro de ngari zang an e chi daup ngora sasip an leksin si sa makuri iske ho tae nang nasi kani kome chikere na khabe anang laba mayase gita ni tibing oro inga kati ngwa kukaba wak tirep nga odo

0: sikho senqanda manqwa koresa huswa ngaske thini sikuthi kala khayicazeni zwa nqa ngaske ngabada ke ngqora sasiphara ngwa doubting ngqora sasiphi dauba season usti ngqora sasiphara ke nethera ngwa seske nbc sina nqadi qharaka kuna qhedinga ngwathi nqadi aka ngqindi thi ho ho nqadi ngqidi ka ngchabe ntsakeso wa nqatsika b1 into akara sistina tangcixu idi ngqire ngaske doubting ngqora sasiphi ngabe ke 7 sida kungara mase abaqharaka kunqadi kala qunqa apa ngqabe ngqhusu ngaqha rundu singaqha nebathakeswa kunqapha khayinthi apa ngqwe ngaqha iqhibi ngasinara qhwe ngqanqa li 7 sita kuqinqa bara mase iqharo thida ke dawuthi ngora sase iqhara ngwase ske nbc sinqiza ngathi iqhain wathi ngathi iye ma abona sinqisa thakeswa kunqathi b1 into arangwa abada ke ngathi ngqapha ngwathi nokuqabithi kala qharuswa kunqa nabe iqonza khalthi sinqithina ngqabane mobile ngqarima ngamasi naka ugema dawuthi ngora sasina qhain eka ugema nqanqaqhi ngasinap kiqonza khalthi sinqiba ngachabi ngathi kira awusense chida ke dida aka nqiqube isinqane banqaqaro ngathi saro thina nqanqora sasibha abacica ngona horo nqina mathi xa kanqindi nqili nani mase sathina nqaba anqaba banikhobamba xa gaqatha kira zwa kungaqaro re I sathina cuica ngona qhayi komrodi nqindi thina mare tata awunqare net means kusayire qhayi komrodi hani bayike madiko yokungari dida kimi mane qhayi komrodi kude no saura ngari yam ntina qhayi komrodi kude ma tida ngadi qhawi ku manqaza khuda kira qhamini tida ke to sida ngadi yame ngadi kuda kira mi khabe kira ngari ku ngapunga ngathi ngaba kudiya tina ngaba saku ngqa unaro nga ngaba nga qore ngaske qara ku ngari ya ku aroma sara tawara season uda ngathi qharaka kuroo nqina ngathi qanqa namayinqa khabe ndingaloku ngqa ngathi wacitha kaswa qa xaba ngxaxore qado.
1: Hold on, just let me finish my story. As I was saying,
2: my man, you've been finishing your story for 10 minutes now. Even my tassies is getting warm.
1: Just give more eyes. Anyways, long story short.
2: Oh, hi. When you're talking, it's a short story long.
1: Short stories turn long. Go best together with Tassenberg. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly.
3: Nesich tada ing habaha. Barates ka recharge I ot ose sasa se aisa se ha. Nesich ka streams, scroll itka, tamaska yotska, online hustlers ka swasa. Sa barates lena man aipwap, ti maipwap ay tuiska habe. Am sa se season us, aroma unha. Satske airtime irang ama aipkain, wan ay recharge ka. Ma iwo tuika habe. Barates harugut ka idaba. Barates apps ay, barates website ay, tamaska yot, I aitma. Papa Samasinka portals ay. Wasani ose, kai kautamase one eye hand wapas. Hi, supu, umtasa recharge de. Nete recharge.barates.africa website asarire.
4: Always prepare.
0: Ya sela ke qa ngaba wa chi qamdisi qamqanda manqwa swa kunala ke ngata kromise apa ngari mara se in qa ngara hama sela ke dikurisa qwa za khalthiso ba unwa thi ngawsa nabe swa qipka ngapkara ke ne thi ngati ning khawse qipke ngaba soto market di best of swa kwasi sela ibe qenka rap di qwa za khalthiso ba nqwamire
5: ya ara qa ba qenka rap di mire qwa za edison che oda bis qwa che thi ne barake sawedo market di ma thi ne bangire tsa khona ke qwa mla ekwapna khawha sine kuyini tsang okwa bahura khaga simbabwe tsana ran kwa sine ngare khaga sine ba jiora ka se khona a me ron tabi ga kwa khabe nga ha ku simbabwe nga ku dikrami kha ku kha ha titki ora ka se ko tsana da moro se kumbera kumtum khabe jin nga sa kwa le ba da gro tin na runa uga ni ko ba waran wa sambe si chi tebele chi ngari ngari ngal lebele giran khwai de ka dan khwai de uga odugu be ku duba ye luxury couch ti kwaza so ngaba ye ka qeba se tlo du ke le agro tri chi gro ngau kwi khabela ke tsu ne tra si ba ndi kona si so ne tsu ya timbona si timbona ke tabe mizini ngari dami ke tsu mizini ngari so kuba kuje avanga khabela ginira dingo aqha lesigura tebe qe chini qona me ayuga traveling traveling ayu traveling sim wedu

0: kara i kwan jingi ha tado uta biska je ni squat ki uta biska ra i so ni kwan jingi ba kura squat je guru nang aze jora ka se ni na ukhe naba na kan kon tan kon na uha kwan gi ngwa travel ra kwan gi ni che ko chan ni tum tum ka se udin mari apke ka ko bi na pep ti mari apke ti ngra guru to ho ba ni la bi da go o jara se kam gran ho de ka za go decline wa ka tin ya an tokya kwa kwa di khabe ge ke se kuna ko na ka wa di che ko chan ni kan ka do mun da kristo is na yu si ai mun da kristo se sto ba khabe ge na ba go ngo sa ro ga ba tsang ha u ge ke se taxi mari au gara ge ba go ha u se na go se ni kwa na ran kwa ka go ga go ha u le tsin ka na ge ke se ta u tin ngora sa si khara tum tum ka se di chi kwen kan na tsang ro khabe ge na ta mi kin na zo kona khabe se khabe ran kwa chi go ga go ran kwa chi ge na ta u sa si chi ha u na tin chi na ha di chi ko chi ga Chandis, kara iko njia. So you guys, let me talk to you. Are you the one traveling? What's your name?
1: Aina.
0: Aina.
1: Uh-huh.
0: Are you the one traveling?
1: Yes.
0: To Chandi, which bus are you taking?
1: The swapper bus,
0: the luxury coach.
1: Yes.
0: How long are you going to travel? How long does that bus travel to Chandi?
1: Not yeah, the whole night. Maybe I think we'll arrive maybe around 5-6
0: in the morning.
1: Yeah, in
0: when
1: the morning.
0: Are you leaving?
1: I think today, but I think around 7 there.
0: Is it safe?
1: Yeah, it's very safe.
0: Is that bus one of those buses with toilets inside?
1: No, unfortunately.
0: But they stand for you.
1: Yeah. Uh-huh.
0: Okay, and what if the driver is he's not driving properly? Are you going to tell him something?
1: Yeah, I will.
0: Because it's a road safety campaign that we are dealing with. So we want to know from you as a passenger. Sometimes drivers misbehave, and you kept quiet. And you know, we have a lot of
1: people. Yeah, I'll inform him once he's not driving in a proper way. I'll inform him.
0: Are you driving with the kids?
1: Yeah, I'm with my niece.
0: Uh-huh. I think you Aina.
1: Okay.
0: Aina from Chandi. Chandi is coding. Eh. I go skira wa Chandi is going chingi ha. Ora ka tsamuse so bo bego. Ti go mie. Se je ngadira 1000 pound che o wedis. Ora ka tsamuse ngi khwena. Ora yo ne tensa chase e. Inji khwena. Sko go mo wa go be gere ma no be gere gere kana mo. Khabe ke ne tensa chase kona ke se dise ko tsiya tu ka jara gra khabu ke ngari ya kwa tu ke be ba kana mchi tsai tu ka jara gra ka go ka sna kana mchi ka go ka mi bai marira kon ka ye khabe tsai mo de kiso sora go sio ke ngaba taxi ngari ya ntuna go itse ke ke se ngaba i go re go tsai go tsai khabe ne ba tsu bu tsio tsike go ja mo mesna ra mo kwenda ngari ke tsime kwen ke hiri ri ngaza tsian tan indi ta ukuthi ngorosa sithi qara kathi intina ani mazo gauri kunari yoga ari o onimi nebaragi wa sawo doma gidino nimi ii tuzo tira ngari ne go yitwa de go yina go ko qara ni singa ko sa ngoro mi tinga di wasi badane wasi ka ora jini kise kan kan khasi ba wasi ki poza se kweni ara kai ba sanna te kunisi sat ngari sa ora ti mu tinga ya pelangre tinari ya mu tinga ya pelangre khabe ge Nari Alba, Nari E. Ere Ams, Sa Wetisa, Etu Kumguna, Classing A, Kitchen Kanga, Nia than Nariaga, Asi, Anza. There are public transport, Rami, Nizipka, Mansabalage Pairs, Nizipka, Karikombis, Nizipka, Seven Sidas, Satske, Kwende Munga, Nau, Dida, you are prefatur and Narga, Yoruska, Chesos, a plot of Hura Kanga, Chiblotska, Nekarabis, and Aruside. Chinka monako na hager na ngao moske iti uwa kachi traichi of pikaichi hako na ngao ora gini kumisi uwa nedra ngari ure kwendi uiba tiko minga uwa kawusu saji nita vichu kanda hao sachara uwi siye kwenaran uwa otki nang habis sinqaba ithaza nje xa sakurina ra ani teachers ke khathi izingubo ezichitha teachers ke xa isithwaza iba yedima xwabiza mandidaka athi ndingalidima hawu kodwa nje uzakaqhuda ma sinkekhalitha bakandiqhuda ma xa ithaza nje onta sinqaba ithaza nje xa sichathikela uyinkuriza othi sisikose so tayiyedira unka ndakiya uzakaqhuda tilake icore iske awothe tayito khwe hawo yabo ngonagi hada yidika ngonagi ayi unaro kuchi dia hada yi icore iske awothe tayito khuyaro tikar ki yelo ba aidina awtuye arno si nasna besi kawo tilake icore iske iske agu liver restos kwa of agelius kabetai khwe uban onqaredi ethe khare daga dimati harase kwa ha anda di kumqai ikhoba kumeva ncwana iqalico maskayo italian service kan qaroma hazeli yaleke athi nerimayi khabe tshita nje ira khabe ne na amasi niya tsatsa ncani tidaga qarisi nerimayi khrom badige maskayo tidaga tai di maha uje ne kuka anda maha onqaji kise qisi khu maskayo tuje wado mevera ncwana tsinge ncwana yandasa uzere ncu maskayo mama zam uzere ncu xawsam uzere ncu ana sikaqhaye hanqayirhwe satsika anusidanise na titaati xaraka kota timisa qarisi cike ti sicambi sikhilometre ka cikamatimqayiba igrami onatintona kilometre per ev tiuye namara kugrami oraka tita anusidanise na hawo mr bogicinadagrambu oraka tsimase relode niu cipangasa comcicaba iva rarosinaraga sawedomagada nguzirasiungegopye urasinguza panga bacomaba so olakuromiske wacira ka khanuseka kaubitanisino dida sisatsa uye cikiqana hadide khawusikicara ke negroup thatho zaku nesisikoze kize peiza uru cikiqana anaho cimoria enkubna cikiqaitane anaho ubiyakho nkoze uyipuwa khona uyiqame nkaruqi hada mase ngari awu ditanisisi kamaroma yase uru cikiqana no cimtuna cimana ozenu cimana cimuzaranu nikuna beisulan kwa khabe cimuzaske ngura wanqa cimqabira khaisa khona ngwe ngqonqo tosi nikhaba ngahuyi ngayiha aroma yase ikuda mire che ebe awedis nidi saweto marketi abahu kharuba ngqaware nebarake machi kese cisa othotho qari cingene badiko ka ukharu ayinara ngoko chokothi ayisimaku bese kese kharuza zedi ngihambe ke ngihale ka sike nebaje ke ine sawo do hadi ngathi ta Christmas party na bigira ngathi nebagire nabara digire mi ba khoromo ngathi ama se gani zekana ngathi ntayko wodi le aga ika ngoro ngqabiki zike tsene ngqani khondweni kayinini ngasuka gige ngihambe ngora sasiba ni sisina ngikhona tawubira ngqwa ngqaqamza ngqanesa anza ngqaqamza aqamza ukuqhayisa ayiqhayisa ngqaqamza osonabi military base ngqinqa wakwenge auto bahu tsaramo auto bae chimun sinqaku arande chimun sinqaku ende chimun tsadinge khona ra o da gini taw pay tanisen ida mwinka song chingura sase omdesi chi kaubara go aroma nasa ti wa tikuda do ba mire chi ebe kharuba kaiga kansira mi a sagoka kawari ana iga khu ha kharani iska odani ka ha chi khu iga ha think of this ka odi da uske wan ai a choba msa tikwa go jira mi a diga no stesa open door policy nga turo ibira dimi tumbe do go tago go asura ke chini guru dimi odi yagi asura ke guru ma wedis esa open door policy nga wa discussion chibi di odris madina go zuma kuyo ni zuko dinga nu osnada khazi ngara ga ma ti khazi ngara ga ma mayo oda mi di khazi khazi ngara ga ma ni ram chi yo bi di di kana na gi ko na rami ko bu cha tani gu sai ko bu ra gi ko bu cha la gi ni ram bi di mi re che be karu nga wa re kana ko che
2: kwaza kaltise o ngaba soto marketi maso wa nga tani se ngcob i ngari ngabe ke kwa taxi di chi nga so bra tsinga u tsingi kanro amatira tlausen tani se ngcob ngari ya undi bangwa
0: ya ada kan kan sibire tekoche

0: ga ngomsa le dama ka ipeje ra ga se toho ba o dinga tsamba nka tsuka go hao a re dira nna rena a re dira nna tsi lo tsaba go a re dira nna rena a re dira nna re o ma ga dima ja ka be go ten such is ke tsi yo do khibe e dima te se di ye a u zo nna tsi ba mo se tsi ba pe a ku mo re ba ngu je kaiza ni mo re ba ngu je kaiza ama se ta kwa sa mare mi nga skusa ke ta ri wan tsi de zi driver ga au khabe ka unga kaya ni ra mungu je tsira zen thonga kaya chi parkira kon ge amgu se parkira edra mun ra diko ka kari ka unga je kaya ta gi na dia kon ge amgu se parkira chi i dok ta lisin za koiza mokte ge tu taxi man chi na mungu ma ka unga tait mai le ba hu kada go hai kain ko se da gram pora ta je ka unga ka unga kaya chi nga di je thamza khabe ngi khus ki na aske ara go ya ne da sa na ma si da na ma di da ke tek shi ra wa di na na ko ngi ya ki ra di ra pe pe ti ni di ra ka da gi ra di ka ba da gi ka ma ni na u ka ka ke ne pe pe me ke u ra ro bi ra go mu ka ba ka ma tek shi ma na a pe wo se sfi ka ke ku ra ro bi ya ka wa ka ma ba ka ba ta ru za ama se tanisena bosa jogwa man bosa ke di chaiti ti khapune man ke tike khontina go ba din di khuna khano se gura di gura to go ba mire ti haruba do ba ke go che mawa tire ti ganga se be mire
1: ke ganga se kwaza kalchiso ti khaba ka mingxongo se go se be wa qaini ya qalo ngabke ti kurisa kwaza kalchiso nga usana be leonardo pitor ngaba gura ngaba ngaba ke mang ngaqaro ngqadi ngabukira ngaba kuma bitorsti qase isipira siyo kuma leonardo velsti ngaba khuka ne ngang ngaqaro ngqadi hathi kumke ngqadi ne arano dichi ngaba kuma siyo kuma ngawsanabes kuma qaro ngqa leonardo vel digamio tsin anopke mang as ibi yathi bitor digamio kuma ngane ke ngqadi ne arano ti stamp reading ngara hama kalchizo kuna ngqadi ngwa ona ndingwa ngasa khona ngqaga qwana sapki ngaba khabe ngane ngana qamdisi yaka ngqanda mayaqo ngaske ngane ikhasa thi nethe skara aromada ngadi I taupti ngora sasi anqa ibaske nbc zangqame yathi ke tikuri zang na b1 ito bama aba ke nbc tikombi mchina ngaba mase ke kalchi singa ngadira ngare mara qwana sapki ngora sasi na wamas thi ngadi qawn ka qam ngare singa roma atakere umi bathi da rona ngari yautsaga se igyang habasa sa panda chini kai ora sa sibi ban sa ba chini kai ti grami account ora ga kwena utos nga ngwan tsongaron wan wa kwen gini kai ti grami bagel up ta gini ti grami wata utos nga tsikan aba chichi utos a case wa nga chitu ni waska o chileng sore ge chini mia uriba kaire qabi ge chini mi kai ngu sen do adi wa ta gini kai ngu sen sat ngari ya tsinge i tsosa ni tsau I banding uba kai ngu sa di ge ngabara mi se chi Miraske kaneraske Maria obadugeta alidni hani tap hani e of hani apti Maria apti naptang hani bira khun inchan ngami beb ainha tasi ni ba tapes asin amre ni ba kamga chisik ma place tainchi nestiga hun ui asatsima 180 khoya nestiga hin unch na a second of ngatska net nestiga saro chichi dawing oti ni ba diri ba isqabi mas iska giko qaisaka oti diri ka ngaw ning ngawa khwen nen ndi ngikuke netsingawaka obaqhanda yego otanqadi ihun sathani sa a tawba huni unqane madizani mi distractira hun inatanqana abata abc senure tanqa kuna sathanqadi tawba huqhanqa sa ama set ngaf qwanqwa nesareke qhothi renqune bahu odaviscose dit mia o id kwiqure odaviscose qhothi nqure diqula mire qando ngaske ngacaba ngqothakara keso apnasa tingari chakrao sang ang aba tina ngaba sang om aba ho u bere di ge dohra mi se chi hora ga aba taw ab sa mu ding de kwam sa se unhare ti gra mi ta a tingari de ti gra mi ka do kwen ge a tingari sa ni dirang ng a of ta e a ra se ngari de ti gra mi o da ge sa da khun ye a tingari sa gra mi stirwil niske khoes niska ngan ngari qubugus ke khoes niska qam ngaka kan khoe ting ngora sa sin khoe kho nu yeske ni as ne gra ngos nas ke tat awa khun kon tise chen khosi o gra ng ibasen ta ne ba kofi ro ng ngaba e ko gedi ke kwa khok tang nu ti kofi ro na ra nga o tsuma kun ngaka kuma khong nu ti automatic ke kwa qa ha swa nga are ka mqapka qho tiko ero tiko firo ngora nqa u kofiro ngora nqa u thasa igeya o tsisa concentrate ya daba khura unqa amen kofiro tini nqa u jaska qha enqare ngama ke ke nga ne qhairo de ke kuruwe ma ke tsika ning unthi saro tsi sasa senqoero amen ngora sasa tsi ngaba sithi qonga tsi nquka straight strong hanqiro in uza kama kama rothi ne qhapka nqa nqapti ke hawo tsi nqa kofiro nqa ba tsi kofiro a amen nega qharo u dole di khure ta nqa u dole ka warire satsa ma tsu senire satsa ngaba inkuye ke u dole singa mibe qunro nqude qenye aro qamro e kulrangro aro sapro aro qamro airo relax hey yes qense da qhoi karu dinro khona hey madira qhoi ke baba ba madira qhoi ke mama sa di dinro amen in qonti na ko rothi ta ke kaida ka mama sa kamara ngare ja kaida ka da ke baba kamara qhoi ke ka amen ngadira gira mi qaro makire tero na a qamro na a thi ngadi sa wan ka thi sa khwen ka sang a khwen ka ngadi qamro re nqora ke ire sa khunza relax sa sa re van kati ma mulilo za khutske ko ha thi a kam ska tske ka e rundu sa tso sio sa re rundu za khosi po tso khoi du gra ngaka mska ke ngobi ma ke o davisi ma ke charangosi ma ke ke tsasi ma ke he ai ba kurure dikura gira mi tabe gira mi qado ngorasa se ngarichini masa qonwa iba ngarire kaita obitska ha cui ke disi tsam disi kilo meter ku nga ngarire eh didamire honer ten twenda hi tigramie yo aye tsinga ba hunqa singa tsha ha tika mio haka disi kilo meter ka ne ba ngari qani disi kilo meter ka qhesa disi tika mio o nga masa eh qonwa iba doho ba ngarire nga qonwa nga ka ngarire ta nga qonwa ka bika khanire otske aba ngorasa se dimai sa bung nguga eh ning hosa ku ako uga tsere ngosa ku tsao o misa khun o ai tsinare ta tame ta nga a tsinga ri dikami o are nga ri re o tsikeng ngu ga hello my friend direct ai tsara ku ge iyo aba hone re ntonda ti ami se tsugere se tsam di sami ngna tsa tsugere se ngona di se korong ga ga ha ga mi hello my friend o go ge ku ngosa ku ge mi re ding ho ira mi tsara ku ge nga bi ge nga dira mi ha betka masa qonga nga ga ga ha o tsike qa we skuza re proceed proceed digu digu ra mi bai nganti na kere qado i ata kere ngari ona ta nqire saradina qado ta ke nisa ne ba nquthi ngabe ke go qamro na qae ho sko ne ba bmvs a qharu nqa sa tsatsa mercedes ka qhoi ka winara mi ete edis ga go era go zanyo matisa nqurise mise ya ger qho go e go radi a a go nqa kona aba nam go ya qhami mi bare o kwa matisa mane ne ta obdinta ngari ka nqa ke na vara ba a nqoi ska go qharu ti qang masera ka ru qharu qwaske cui hun haka cui tanangaxeqam siqonga sa ungavendukutiramise ke kure to kuba nquri navarab ke nqaroba kunqaba qhayire inet varski tim yare nqure netshanyikuna ta tawubi nqati qunqure anke kya saudos fude ungasa rhabe cui kere sicam disi kilometer ndiyamisa ndidamire qaudo qaba kura qaraske qaudo swaba phare nqarice ukunqa bambabtu bamba ndiyera qhaza bambera ku bamberi ka nqari han ngiya khasa so aba ada so aba kuru sara di nqari di nqa qado madi tuiga i chita wolf party ha tike da bi ha nisa tike ne ba ku nqa khanda bes nska karu tike ama se qong qong karu o lori ba ku so aba kuru re mu khatke ni lori ti khabe ngudi nqite tike ni mu kha adi go se so aba kuru re it ha tina autos nqa tomira qhiru sa qense ni mu kha se oku ki awka nqa ti go se lori qabi city ike sira qom overtakes up ke somara autos wa skane qhabi uitira qaga qa uitira qaga ina tsa lori ti khaus nga qaga du ke oba tina kuru qaga du ke auto tsuke qaba kuru ke ke swapa ich muzu ba huke in calculate afstand de hi swap kya uo bi kya ngora sa ikya nisa kya qharuqa qharutsuka qabi wora ka qam qom ka sa stir bisa qhoti qonqire tinqa ngari ka ruba kwere ta ngabe ka khoko ba gara overtake abi khoko ba nara di tanka ka baba khuip khoko ba khotwa khotwa khotwa chi nga lorry bof nga urusa overtake twa chi indicate chi qawa chi ngora ngora chi ngaba khu khwa uya tsira ngwa revan overtake ren abe ke qisa focus ngaba ban sat ma leni nga tsike garu chi nga leni nga tsika hawt ke ngai ngai chi ngai zini qawa nga leni nga tsika haw ta to khwa overtake chaina fiar taska karu overtake re khwen ne ka bi go han tingira qharu ta sat fiar ta ti mie ne ke no bang hon go gu taup ti gu nga chap ti ga tu bo ne ska go ha o go ke nga ke sira nga ha o ge na ba tsi overtake ska na wa en khan it khan dang wa na di gu da gira min ka do na di ge nga bara mi so aba mare i cha china qharu ta tskara an ne da gu ma nga ne dra qharu ke ne ke in khaba sa sira ge khaba da khaji ra qharu chi hana chini qharu si ska ti kwa sa do ta tokhoba aisqhabathi muntu mayina qharure edo neqo elaine ka Nelaga dia amchaba khuni sa ngari arichaba dagira ngari.

wacam kunqaromanje ma amsada manqaba qharukuza ta nqaba ditshasnele qharuza dike nqaba ramiye tikani qaba akukungadotro dingwa leni thi wacamka ku double double dinqurile na qosi isika sna chikira cha he cha he kokira ike tadire tadire ta qharure meshede sada unwa tida amase nqa wadigunidi nqan ngiyachaza ta nqa tidire ta nqa kanqware dikira cha he qawdo chichini ne ba qharusi isika uthi Odo ti karusi scout ka odo qabe chiyo qawure qharuza ke radi nqabe ya container anne kopke khuera didi inqaba qawu qosa mare taitsa disa qawure ari qabe chika qawure ke ncebesen qwati tikira parkir tawa hu am qabe chika qawure ke ncebesen overtake takira opke neko ba qabe ya nqan ha anne ko ba tai axi radi o am qab kara qawure ke ncebesen qharuk ke radi itsi nqako ba swasa mai nqako ba qharuto wathi qawa Ne overtake the rasna da gira sao ku. Ame. Ne ko ne sisa edise na overtake go igene sa kaba. Ne ya ba kaba in emchina overtake go ha habet. Uu. Mood mata. Eis kabi taira isa ina tike ni sa diago ik kre. Nga roma sao go. Tita go siya kna hawa igene sa sa ti. Nga isa huk kong hao dos nara sing hao. O igira miye. Tita ka kna ching. Wow. Sata nga ba huk kna ching. Wa mood ka ngora sa sabi. Ta tita go ngora sa di miti kna ching. Wa sa tina. Ngora sa di miti kna ching. Wa re kna do. Kahe gira, ngadi gira mi ekando. Taupti ngorasa sip ches kene sa kando. Ngadi dage awan ngadi ske. Kesa mesti NBC na ngai ngami ba ti ekando. Taupti ako ng aromas na ngorasa sip iba si senure taupti ba. Sedage ngadi taupti ngorasa sip barama ti kando. Ti gira mi. Taup it kaha so ap ngano ngari ang enchina kwa kare ti gira mi. Ngano ngari ona kwa kare ti gira mi ekando ta. Sathi noba hukuma Mercedes ka fleet kwa o dida ina nsa nga GW amiga kwe karuda nida niba owners kadre kwa kare na uta ngari ya ntina kwa kare kwa o dochi kaba kona swaba mare karu ni kaini karu karu ni wake bida karu re kwa o dochi matikira mi kwa o dochi swaba mare tige tohra mi nsa iti sato no utu china edise nga GW amisa mbika ta toho ba kaisa tisi kilometer ka karu ngari re andagi ya kasi kugeti ya kabe Kaisa disi kilometer katang mario tken sa cross cup a lane ara kuru oige neko na nasak nga bina ye ega nako basa tapta overtake na snake oba barak na ka ige chauro tini scout kain nare kain uriba nga ba rat nga au ka tuitam ngona tmichi kain uriba nga ba tap ko kamagire ebe kona karu tigirami ene kom kunara tani auto gutsinge siegre kilometer nga ritira kain nga in neko lane akuru auto nga naibe kumpe Ipa ngaba kung osa sa kung osa china ngadi chika karam mo kumare, ame inu ko na karu ane tuke disi kam disi kilometer kung ngara kung na karu ta sa chang mani disi ka kona kumare ida mire kano don ngaske ngora sa si kats ka karake swap ngasa chiti si ngora ngada mako ane sa swap ngada ke koro sa ko ungir skanding house ka bera niting oren na kuit ngasing oyo kuda kara wa Kristina kaba taop ti ngora sa si iba taop para si sunung ko aroma stina ena main arore kano do kaba kuda nisi Aba ngani irti kami suap ngang ngaba ka kwamro chi tu ikam ngona koron ngari kamro kami ta ka chi morasa si iba ma dare chi kai komro di ngari tu ma dare ta ha kam are ta ta kam are khabe idin oinga ta chi ngaba khu khaba wa kire kando

yasela nxa baqhwasa lo libo binxiba qhowa nxaske cool money deep damage abunga olola sinxiba qhowa thikho seconda maqo qanisa so abunxaske nxa saqinga lo thinxo uyisa nqha nqha nxiba la ke nqhawa thida ke ngapha b1 stwala ke doubting ngora sasi qhibti ho ho nqha dinxidika ski ngaba nbc nxa thidi kurisan ke ngaba nqha lo thi nqha dura nqoso ke qhwasa khalthizo qhibtina ali qhaidi nqha dana nqha xeka msingara ngari ma nqaske nqha di game athi xa migathi nqha di nqha manda aro maski nqha saqinga lo thida dicimire thida net mire Muntu kakara tau kunga usi emaski nga kwe ti garu diskara muo. Titi to oner ti hansi iskao. Aung biskwa yi karu doa titi oner dimit anga baba uti nga ba namkapel. Anati auto nga ngunsi iskao tibi edisena to oner sa kwe gisi iskao. Titi edisena dos nga ngunsi iskao. Mi bare edisena anda gya sa ya kresa. Habe dik nga sada wada di unhipke ne udos nga sa tskatani ekao. Ike toho ba nga ritkob sabak karak karare. Dikku mi bare edisena. Khumaitani digara mios na mire okaingi anxa khumaitre da mars naima ngorasat maba it mar qari satha ngau nibada maina da ge khuwe go di it nxa nxa ngausen satani ipnai ko bang an eh of mi bare ta khuwe ngware timi bare mi bare timi are neta di khu ge kredit mat mi tsuko ga ke kasi ma mire hati marisa madre ti khuna madre qwanta gira neba in qabana mgada ge mars pel chini qwanne ba van nge khu ine in tomboro sa neba qongnu ti da ngwa khu ine isisendide khonqwitin omsa chan eh tirasimi usna tikman unganqabita ira ngkhwaza ngamasi ngada ke sicca out manqunchekera release ta 120 haidi yakere qonwa kya cuyi cam ngona ngasi kya ubapkire uba jwane kire ngari yothi haidi kire qonwa cuyi cam ngona tithe haidi kire qonwa khabe nesisa yai Dugu dia idirak karu ngang orile nike sa. Ngang orile nike dugu dia karu sa. Ngang abitin orile nike klo khuru nagire mung kere ngap king ngabawa klo orile nike kere. Nisa lagi awan nata mung apna lagi Itu asa snake tiga ramio ting ngai ne net ngoi nap kang awak kau itu simi cita sikira brigo tene bahu nga. Maba dan fundraising schooling angga bisera brigo. Oke ngelada ngai. Tahu itu no sira brigo ba. So Aku kau di kami otke nai hukah nih pabrik siang nu otke ngaku di korak pabrik itu dia ngapa sih ramai orang nanti nada kek ngarek tau do anu anke sedang aroma ngorasat mak tau do cida ini overtake kan gara dia sedang ngari aku kami bare aku ngorasat mak lebih cira overtake iki toko bang ngasa kek ngapa dre di ta ngorasan hua ure ngari aku nado hua ure tau do ngadi kuno gara di sao seven sih tap ngatkan nu cici ini ngosar iskau kau kira mini dikui anti iskang arigam kau kada gini Charangos ay ha ti interview ki khaisa ira tsatsa dimio ne ti haigre. Haigre ne ti itfruse haig ti ngora sa si si ti si koi kai ngwa ti koi ti koi ka interviews nga si. Ta a ne ai ne skun kai tun sa. Shete shete. Arigam kwa ka diga mio kai ma ti ang haing hai. Ti ai ni koi ka Charangos kumo. I akhiri interview ni haing ngap ke edition an ba ku 5 year ko kha Charangos ka. Khabet ki ang une ta ok na ta no nda isa. Ari ko ti ngwa ti ka et ka ngisi ang khaiske. Na interview nga sat ka ngisi uwe ha ti sat kut ka ngisi siya no ko nan ge sit matit ke na it ka no tukam u yang mari ha ora sa sing mari ti si ti sang u ti no tukam ga ga si ti interview ti sat nga ti senega wa ot ke ni ba dab nga ko ti ka runa ngusa kong ari ti ke ras lat ti tong ngusa ka ngi ba ot ke ra ke ai ba mi ti tong 200 ta 240 ke ti nga ngusi ke kong ga ru sa nga usku ati ka ro nga ba ba Saat kama gutang nga daw nga ama seng uika nga stress nga lori bat ko mo ta nga stress ti karakter ko waga season u ni ngari au ta gen anda khun khara gen ko ane che ta ge ai kom sara ma ti ari gen ngora sa sib daw di khara gen ko au ti ta ro chi si da di khona ra gen ti ni ho ho nga aban ge khaina drive well di chi madin ana khain khaga ngira khaga de ne ngari sara azan azan ne refresh ti ra mi khaini ni ngati khain gen Makanya orang kongre, saya ngerasa sih bangunah. Madi cah reakhir split second ngehura iyo, huritang, hurit mata. Kayi bat kamu, madi cah tanisen. Obit kang ngario, kayi keng ob irakna. Tipkan ngang obing ngario. Tidak tinggal ke tomb mai. Kayi tang ob irakna sih suap ngasati ye. Atapi kira, mika beda ye. Nenjing orang ngak ngatis na. Nauba, kayi misteri. Nenjina nauba ini uang sesi. Nenjing orang ngak ngatis misteri saking nenjina uang amrore.

Check it.

0: Wir karuferen huasip ominga ikengat in abangaman in an in huasi ti auto tsukita ku khatrang huasa ka da nga kristina nisi nga basi u anda a adi nastina madi i a ngari masiku atra musa kau ang ngari di ngari khani de atma khana ngari ti ngari i masiku khari sang aku nga ka ka auto di kha ka ka khausa kam na a iska ka o ne khairi china ara si Kali abang ngaman di ngung arista request asta vikar wal nuasa pemengani hakair abihasi kali king requesting abang ngaman peres aku kurang kan ini este kali meka ka nuasa bahu osatsi abe madi cina masatsi abang ngaman cina entapa hut kali ni muri masi kai king request entapa hua kali kali sa an ane kaudo saya mina grosse ike kali i
1: Ya sep ke ngabati kurisa kuba kwa kwase aske in ngadi ya kando ngatha ke ngiba ngadi ma ba in nguri ba goro ma kharu ba da se chi in doubting ngora sa chi di ho ho ngas ska da ke ngaba ngwa chi da ke ngaba in bi wan sa khutwa sa zak der sep ukwa sa khup ke misteri ngiba kha chi nem ap ngiba ra ma da se kando di da mire chi da ke ngadi khisa kon da mang wa qani sa khuswa ngaske ngaske ngang uske nbc sna ngaba khai kas na kando di da mire chi ke ngadi ra kausen aske doubting ngora sa chi khats ka garan khwa on da Kuna musen kauske ngasa di jamir kando. Sedang ngapa misteri itu ngak kapan ikan kasuap ngah. Nok ibe karu cici kore ngaske nguriku in. Ngak ngot sekarang kes suap ngah. Ngak nguriku agak ngak kape. Apa sekarang kes suap ngah karaku ngah. Audu tahu karasi senukun aroma in. Nukuan in khas sekarang kuas suap ngah ike. Ngak kapi nejirat kausen kando. Ida kere ngaske ngak kapan ngot sekarang kes suap ngah ike. Mapara mais ke karaku tau para si senuku en aroma o tavis kon gi ma korenia korenia ka khun karo ye as is na rasid mai robots na ragi gi ho o tavis nas ne gi robots ai mai nga ba king up kara e chi chume kara e nga ba chke o tavis nga ragi kharus ku zara yan gi ge towa ni si za ngora sa si khat kren ho ma kai nga o tavis da gra ma kai chi tmaro chi asa ke ami ya toasting ngaba go tswitsikela kharu robots ha tinga stinge robots ha yo kana kana pesa ga itse ke se ke nga direct close nka do ada kere ngukwan aroma gira mi ka do haru weni khade du kharu re do ne zebra crossing

0: didrami qedi nga qedi qharuweni le xa bathu qharule onke sithathi ngikhona zebra crossings nexweni bakuruze ina zebra crossings khokhara qharu tipa autoba zebra crossings qharu twathi ngimtwa sithi hudere piram ya ye mut mu stop ongo tomnyo zebra crossings twang odagrami odagrami umadiyo du zebra crossings qharu manxa bathi qharu odagini makei khabi ke ngaba kho echa yoda ke diatna ngakhi sa qharu skwani titke othe ogira ngibe sensathi ke qharu ngwatsa qhizela qharu eto khoeni nentsizari ntina qharu qadu wa kheni kwi qharu re tang qharu ngwadu wa kheni si qharu re tida to go ba khona mire qharu qadu wa qhis ai qharu re tida qaona mi bare qaondo ti dicwi ho ho ngadu re qharu qadu wa qhis ai qharu re qaondo ta qharu ngwadu wa qhis ai qharu re ta qharu ngwadu wa qhis ai qharu re tida mire in kwa sa velen frisa ku ki robot sa ke o wa khas nga i robot sa ke siwe ti dinami kwa sa velen frisa ki ra min wa khas ne ki robot sa ke siwe ah ma se neski nga uza robot ke velen frisa ku ti nga se siwe ske nga uza
1: sore skhara kwa sa pa tske anga nga ai kire khadi nga u tai nga
0: seke nga dira qauseng qado ngaske ngacaba ngqotha kra ke so apne ke nga dira qauseng ngaske tauba do season uwe club aqhesi season ure qado ti qaru qatsa aqhesi ai da qaru ma qaru re dira to go ba qauna ngaba mi bare dira mire ngaske qaru ni qhesi ai qaru re ma sa qedi ai qaru re zebra crossings ngasi qaru re i di odote ma qare dira to go ba mire qado ngaba go kira mi qado qunti ska ta terba dinga qure hu yo nga qong sti qom si ba
1: twa sa khoisi so ap nga i ke u wat mai chi abop thadu sa lung ngari sang ngari tu ye mi on ten ek twa na ngai na ngai chabe tam kun nga ke ka ai chi ma ba sa abop so ai ni au du si thai kai pun nga ba khaw se bu na so ai wa o ti ke mi sin je ai na ngari ai ra sen kho chi ke ngari khabe ye ka o dora kai ngari i au du ski ke se ya chu ke ka chi ke ka au du ski chi ku ka khaw ka nga ba wah toni ani udustana indi unga yin twa ngati kira kai ura amai amara mai khabe kai kring hostike outdoors khausike ngawe ubuan warang ubuan kha tui khui china twa di tma ja ai se iske toresa ngati i ngas aroma khari a khaba sa ta kwida ka au ko lan iska no ba kharas tharip na swa ka isina uga ngaba khuda ote ke last tma bi harase mi kha o tske khaja khari ngati i

0: yase ke xa ndila xolisa inkqawulo sela ke bhiwanisa rhuqwasa zaki miseri nxibi ka ncacaba ingqawa qawulo seke nxati ncacaba rhuke nxati xarhaxa uxibi ke nxatila qhomnqada serhabela kumdila ngqawa nebawo satsani qhonqxumise noba rhuke miseri axose ma satoni qhonqxumise rhabela tanqungure qawulo tikere ma amsa qunqhebi edu qungure tikera miye ma amsa qhebi edu qungure tike ncacabira miye qawulo ma amsa qhebi ey qungure tikera miye
1: leswaqa ka isamisini ba becwi ngqonqwi adamire qhonqwi iqhebtwa ma swaqala ke khadi ngwa sibkhwen intinara khawqhi qaqatsi sa minka ba mahasa tida mire se ane qhonqwi sithara ke no go ba saura di sikoro a mani kunqa ka obikhani ai qhonqwi ne ba itske khadi becwi stwats ka ma swaqara mu a taxi di in qadi ke waraka sekcesa sera qaqa ngawngara hati ngawra hati khoi beira di di khari a hong khari wa uru kuchin le bakhura khoi khoi ne ba asai ke kari bi bakhus china ni a om a kai khis a kai umas ti is the muri tomas ti khari to aro ra kamra kha sa kur kha chai ngora sa sera ko a kha khati kur omi ba de e sa ida ke kaung do ne ba khari e taup ti ho hong ari ngari au kya se sa ke ding ram khase ka tare ngari ke ra swap kha

honqaditsi mungqarada khulona reng tora kuskao tao do oike a a kosa sene kai kwapna khoina ungara kwanga sapna ngu ta korang ngari odogu takura kosa se a kai odogu tha tangu abe kirahati ne ngai khadi ke kosa sen oidingara e

0: akasiyo okuninqa unqwi ne xa ubida ke dawbi hasa ngaske kaisa khangaza kaisa
1: o nuqwa tsinje khari tsuke ta ku ngara ngaban ida ngutwe stabi ike ke kosa se 10 kilometer ka ngutwe stasi uka qonqa ne ka khweba wa no ba astrus ka qonqa ne ka khweba o nuqu aun tsinje ngenga sa ni di ikhok ngarao nuqu aun ta ma abe ma dip a ma kha
0: a inkeni ke ke ko hasen inqonqa ma tinkeni ke dao ban ka ka qongo unkeni ke amlexska ka mao ungeni qongskia tiferal ne ta tarang as etsa sa chio otskeni ke ko hasen inqong chitketani ke hasen inqong chitseni ma chitkeni beni amlexska ka qongo chika ka qowo a nga korotka ka qonqa bikutya satsalin qongskia ngaske ke se blangre khuza viral ni de talang asiza
1: okay ara kan kan smire kan ko ka khatsu ko khari kai sami stan tha ko tora ko thai thaisa sakoti ain ko chi mun ka ko ba oni ti rose da wa ske de sobai ke khari khau ngui di kan de ko wara ka se kai se kun tharo chike ngas khan aro ma ya se ari ko ngai ti si khajang a sa khu khari tek si di kan ko kuchna kam na mi bi ap dollar ka tha kun tharo de so apna ngi si ngas ma sa ain ko ba maria
0: ha khaiske huka petrol masip ke no ba khu kara ngong ngwa khu ba khu kara khiwe ngwa dura so thi ha khuske ngabai ga ga wait ha gu thi na no us ha gu bai ga na kom se ba ka ha o ke mut ni petrol le mut ni khaiske so na skra aroma ari koi no tsige actin de mai ige na na texting the fena ha khaisa tati ha huske di huske diesel ti petrol ti na ke sida no ba khukura ho no khukura khura ho so naske a naske ra komsi bra chiu I mutni taxi marina ni of ni taxi fen nego aro kan marina ni u khaisa kon kon sa do
1: ara kai kan kan simire ya kan rap te kan sa pek ngop ya khari ne ba pe tui khau mui ai khai tu ba ko thai chu rang kha ba khabe a kuri ra ba tabang a kuri tabang a kuri kan ro kuri rap te e kuri ra buka a tik to khaman ko jen ga chu wa a on ko ke tu pen kuri rap si on ai ke sa da di pres tin ha ke keng bo chira nga fan kha au nu ro ko cha khabe ngai e I dai ke ngas ta ai be ko a a bu kha onin hop ni di e khang ni di pna ko thi ta ro se a ne bara kromi sa ida ke ka khusan apna chai sa chuki ta ba ko wa I khabe da ke ne ra ha sang ai te ra cham bi sik cham as productis sa khu cham bi sikoron as ta ke khaba ga hu sang ai ba wa ngaba da manak chis ai africa chis sa wa cham bi sikoron as khai cha bi se I ke khaba ga hu sang ai ba ko kha otani tida ti thaba khu ti kai samis kaun si to hun in da sira du an kha thar khan khwas ta samas ke ne ra ha sang ai kap na ida khari ta ku ta ni mas kau a nga sa ya hya ka nga ri sa tu ro se au du ti khari ko ka ta pi dia ka sa wa khu na ko ka nu nan o ne ra ko ro khari ki na ri ta na ko ka chi ta pi chi mas kau o khari nga sira kam khaba ka sti khara ke nga ri ba wan no kha ku khai ti da mit ma anda khyotra tik thap khang khwa khabe na thak wisna ra ti dra kon ka khaiske a kari kai ta bi chamma otskeran wats ka wa ebe kuru opti uis ting ora sa se si uis tsara kai mai tik tori tik kun gari ka ka sa ta dang a ka ri khres ting da se tan ne se kari a ta bi dani as ka ta op ka ka koma khaba sa kari si bin gari sing nas khot sabusun kamun na khun mari aus kau habe nari sarai a nari sau aun sina ta in to ba nari au in khani re chi nari khan kai chi na nari au do khats kara kharui hana mi chi nga so ngwa khun ka ta ka ma tida mi re kau do se ida nga ti mi ni in hwan ri di am sai kwa khri swap ka ara to ho ba tida zak ter sada khaba khu chi khari technical we out Romi Kubas ya kom tabahu wa kai samis kauna ain apka kai ka ai tuba khore bari bye bye
2: Ya se da ke nqadi kangasti ake mister inqiba nqwana imise ngasike B1 inqaba hubke inqiba banqo netsara ka kunqawe inqawo ngasike WD ngora sasipti ho ho ngasti inqada ke nqadi inqawo aqaro thi ke kesame sinqisina inqaba NBC ske inqaga sibara chothi se kesame sinqisina inqaba banqo mise sarki inqiba kuro mathina ba ngari marang apna tsake so apna tsake culture of culture nonwe inqiba inqaba rao thi ke dana sikwa khare hu qando se da ke nqadi inqawo thi ke inqaga siba adira qungse qando thi da ke nisiza ngibe ngicora ngiyacathi ngicela ukuthi akara wachiswa kungasithina aba haro ina ina maro thi ne anqaba bacica ngona ra ukuthi kaqhuba umthi that na baba yini imise iqando nasikhe nethi sinaka ngaba khabe lebe ndingcoyinga qhara uthi ngaba ku wagcire

Yazela kinqwa kwa wachise emeli ncisikala konqaba xa inqaba yaso abungasikhi ngasathi da harure ngasike sarati in dawti ngora sasipti ho ho ngas ncisikala kinqwa wanqa ro nethi sinqaqa roma asike ko koreza ho ho ncisikala kinqwa di tuzi ya khep ipani qwese iqando thida qharure ngachabi abadra hoski qando tumepti otavisting akunqa ngada ukuna ye ke isi yanqosa sikuke khoko ukuthi nanisa orongo semenska garu ukuthi nanqosa da ukunqa garu dikramie ngachabi ukuthi na garu qonda gera masa akugirisi meter ka kurang marisa konsa eldon maret aba kam kaibe kansela ikhona da dimire ngeke ngachabi ngarika ala qar karuchi kere qaro ngaske qara ku khonina da obara sizenu qaro mata qara ku nagara siso apne grami qando ma ke tipare wakam chago ike are chabi ke am chabi ke double plug ro are chab am chab ti double plug ro chikere da obang ngorasa iba haru khada a Van kwe kutsinge no ba kuk tuike risisi e nga kunga se kunga kati aftrans ke ige. Double check rore. Are kaba ke, am kaba ke, karu tini ba ke, tui kam ngona ke ro. Tin nga ba kuk tau, iba karu kau tini ska karu e ngora sa iga gana ap e. Ti gira mi e se iti. Ni ta ne tahu atskara karu o. Ne udon hina ne skoli di skunara nga unga udon. Ngan kap e karu e kan odo. Nga karam sa udo kung, kuk kap e mungut mat sa udo, kuk kap e da karu e. Karu tka mungut sa kaip e karu e di ge nga para mi e kan odo. Aba khunga bara qanga sike qado hayi qaritske ni ha eh problems ara ke sida un nga tawuga hayi qari hare tigira mi qado tawba tin qaruska hayi qari ha san anqa baba ube satha khung khos nga qa ibtan anqa baba bitsinsa karura kethi anqa baba bila chat karuina auto ga qho e khanye nguba khu ofter bada khu ogira mi hayi qari hare sa headphone ga unure khoin ge edo Taupna kuge khoi ka headphone ka chaati karura kung mang aiba khosa chike no ba khu khlei chik kwa khaba chaite chike chai kana ni sa chait koi khu ngada ke no ba khu da kwa khai nang ni si taxi khas ka ha auto khas ka ha nka ba khu karai chiko khosa chike kwa khai na saat nga hara kung kei hanat ka chaite nga nga khu na chaat mahout ke ka ngang de ha auto ke khubip ke ne kohat mi chita basen chika koba sena Oda ke ni sa tida chini ngai da khlei uo chik kwa khati ni si sa tida ni si sa sat ngara khoike edo agam ngada ke kom siba unga kwa ka furusen ga skola kona kuno sati ngari ke senge kona ra kong ngaban ke kona ra kong ti ke sata kho bara to ba livers ka gram ma ke ibne kho ba ibe ngaung ti ka ba khutwa edo kom siba da ke unga kwan ke da kona ra kong sara kwan ke da kona ra kong tinet ka kwa stam ro re ari kona tska ngisi kho ya ti ka stam o ti ngau ti wa ba ko tong ke ma sira ngari chin kari sira ngari khabe ko chai i ngudage khaidage goi dida ngunda hada ka odage animi maba goro kung le disa sa maba goro kung luviba oda dida ra tong e tinwa ke luviba madi goro kung ko sin iba tongwe ditske arami ya anda tinwa ke pefme ni ra kung e ngai kung ana ka besere ngari ka ne taxi ku ge khaidu ge goi ngako tongwe ko pchi dida tin ngeng anti ne skol kwanti na ko hina e ngati ke ha oda ke sida ngunda si chira si khaba Ari aku kami hege mite kegerami ye. Tiga guang hanu guang nerami, guang anu sing nerami. Aku ada kag cung oda gitu dati nana nisa koi gak koi gak hau, koi gak o oda gitu dati nara turu anklay. Kamu aroma, kau belum bisa dimi cida gerasi anklay. Cia gini homes kag cungu cia gini borh ini ngaku e. Nganu wana gigi tania. Kau ingin kita ana tahu kung ngara kung ngau tama ichi tahu bahun wa tirami ya kau beda ngau tama Tidak ingin ngakom si batani hati kudu. Ngakom si batu kini ngari out sasis. Tidak ngai. Nida out lagi ngakom si batani. Kauan kita tahu kakung kuat ma. Cikira huter. Habis cikin ngamut ma dikira minyak kang udu. Asking ngakabang wasa. Ada kere. Habis ke ngurasa si di. Sain di. Kau kau di. Ngurasa si di kau kau di. Ini cikira ngabara maa isi kang udu. Kau kau stu batu kakara si. Oige stop kau kau zaan. Mare diramin kau kuza, kuasa angstina stop diramin skiran ebesen mare, odong ngari aku aroma ye mare tirang ebesen, edong uruge kini si ke sige china, kam ochi ngani kurian ngat ke lexin si anak ke hoti, kam disi kurian ngat karung ase cikwa, ngaku nan disi sa refresh, kabel ke koromi ada refresh rek tau do, sige ke tuh kam ngona mati kau dia kungo kaisa refresh dia ke kungo ngari. Net ngari sa kain kain sa aroma gusto kita kaisa dahil kung ano o dahil yung hohong na natitinga tutnire. Naski mar

Tiran. Tabe ke kuro sa khoe ba kong tike kubu khusa kaya chin distre ba kaya ngaskira ngibe sen khoe nke ne ba kong tamati gira miye ti odo tike ne ba huder ma dira miye kresis na chesi chesi po pip pip dira ma huder ngan gya kasa khoe nke ne ba kong tite dira miye kresis na da gira kong kasa kreni da gira kong gira ngana kere tike naba odo ting aroma ra miye nibai ke odo de parkier tire dira miye swap ngake ki taip ngara parkier age sage chine ngakara kong inga kere khasa karan enchina da gira sara kong am ti khoni nara kong tina abaske triu sa ma ti ki kana ka dotro de ngui ti khoe ngura ba ngaskere ngiba sen sa ti ki ngaba ni kharu ngadi kubu triu sa kami khuru sa ha ti ki twana ngaba ha khogwe ti twana ti ngaskere ngiba sen ngaba ke twan ti kontina ra kharu schooling ip ki ngaba ngadi kutingi a ti ke ngaba en getra so apna ke kubu khuza ha ti ka ngaba koro ti sa ma ti kramiyo gira ngiba sen nibeke masa tarap ngarisi kya koro ki disi chingaka ngadi gira ebe sen kaudo ngadi ge haraka kunga in kau kau din ide ha kaudo ngaske ngakabang osa chige ngadi re kau sen in kona ngak kau kau din ide anti ge toho para mien se ngaske ngakabang osa gara ke swap ngasa chi omde itu gara ha swap ngasti na kwan ina kakare ngaske kau kau din ide da kakare kwan in andre omde ei in aba huni am Adi kira klausen, ngas kira mi, abas kira klausen, robotis kasi yuk tuan ami bareng, abas kira ngibasen, mare di kira miye. Cikang, huni di kira miyo kira miye, aungre. Cikang, ngabaku, am di miso ap ngay kira ngibasen, aungre di kira ngibasen, ngadi dan andre, toko bak ngawdo. Sida kona dan ngana kakare, digi ngakabira miye se ngawdo, cida, andre, sida kona, andre, maban ni karus, Maban ni mas, maban ni kons. Maban da skol gudi kona karu. Sadang ngari yada tina dan andre. Borki de tu kumeire to skol gudi wadu ka karu ege. Honi borki sara maa kwaron dan huru tina sa. Oige rang ebe sen kwan gene barang huru di gera miye se itiga. Aba borki sa maa skol gudu ba ege borki dira maa kubu sa tige. Omsa ni diti itia kai sang abale na oige rang ebe sen. Toho ba tak maare ne ba di. Sige hasa ngau desima ti hudere pip. Ange daupti ngorasa sipti hoho ngasa kaudo. Nga adang andre. Nepke uriaku di kabileina disnang andre. Kumaire. Net ngariga uo toho ba kere. Sainga kere. Ting nang ngabi kiki Afrikaans nagire ho. Afrikaans nagire tuche ngabi ki ngaba. Kei kwen ngaron ap kogo ki Afrikaans nang ngabi kire ho. Kei kore toho ba uriaku kene ba nikarbi tigira. Mien se ichi. Tauba tini karusi skao, tini kautu sahasi skao. Nebaske train sara karu tigra miyo. Sire, imake ngabasneke masa ma. Make ire, ike. Ta train ya, kai train skene ngabi koet ma di sata besletre. Aye train skene kwa neba, train spori nebi ni ngabi koet ma ta di besletre. Sit kakarao, make ire. Stop skene ma. Train skene kwa ikabe kakla sendre masa. Iti matu achi, turo radinga kati ngabaku kaike. Traffic uke ngalita karuwa nuba maati yeken mus fati remaget my friend ne fati de remak jay ni re stop di stop ni maati tse turu radiga ni kai kai kaba ha ti slek ro ti karuwa no se slek sa oske kwa eto sa aske nek ma slek tira miya kuke in hararos kwa tirisi cha te hararos kwa iti tigura karu kwa eti kini defri kuka sire stops ka haan stops re mare ti ngaba ku karu re ta sata itu masa karaka kuru re ngaba treni ya kaidi ya za Ya. Ora sasi bare gira mas kol tuan gya khai. Ora gira mi kaun do. Tuan aroma khakare sarati tuan tawin ka sio an wa tam ka ga ikere. Ne ba ke arek tabi ke am tabi ke am tabi ke arek tabi ke chi karure. Chi sarati na tuan ra gara sio khai nio. Ada tuan ang om di ekore di gira mi tawa chi karu sis ka tuan ga. Kwa tak turi kwa karu ke chi sasa kausi kongre. Ha ha, tiher me kara. Kaudo oska net pip ti kuinga sa miyo ke ngay kwa karu doyan ta opchina kabara wa. O gira miye kore omsa e kwa iti toko ba karu re ti gira miye kaundo. Ngaske miye rasa chi. Ha da kongda ka karao. Ata kongwe ra kaip e kong ti gira kain kome kaundo. Ti karu e kakain e karu ti gira miye. Ti kwa nara kain kome tan ta op koto bang huru. Ti ye tokra miye se. Ngaske akabisa ti damire. Ti
uyathi kakara qongso apnga ngaba ungakhona ina dire ithi muwe xhatha ey qharuthi kera tikira miso apnga imuwe edisene ke nqara qharu of edisene ke nqa reflector khuru anati ke xachabira miyese iqando nqati khuru ntina ra kere tira kere sike

baqharure president ana ranqude it's ngora sasemathi inqap ayisathi nangaba khungqariti kira miqawdo fire brigade in emergency isinqakara haso aqhastina mabare inqako naqharure diketogra ngane sei tsikagara muo abana ngutsinge qhayi hadi kira miso aqhastina intani sendre sangqariti kuba disna kira misi yeng aroma ngari yawo yeng aroma Akabi get a meal count of Tim Uyatka Maris Hapna, Sanga, Ding, and then one light. Uridigas Nagira no, Tulia Squad and Nang, Uriska Snatcher Koi, Alka Wakam, the Amo, your bright Rasing Oga. One gear, Agego, Tova get Maris getting mad, the Titi Muska Sanga, the get into my Titi Musis cow. Otohova Cheak, Tote and Maride, Snatchy one madden, Amhave, Tote and Maride, Incona Tohova Mutiti. Cupcake, Kai, Sestina, Hefarlek, Iskaba, Hefarlek, Kama. Cuptabiga, who created a Gadiano, who in 120 Ska, Kwakati, Latia, Muntiska, Dage, Saudos, the Cuptab, Estina, Quake, and Tikatikam get to get up, but the Kayetoba. Now that's come what Magri having let Ryuk Samade in late Nabi Mohakwe Mu, Nahu again echo. In trailer T, Lorin Nariagu, Salerti, what the Estabiranga, have a good cocoa good the trailer, the Cuptabing, Tama, Tipian Necoba. Naipuwa honere ntona asuka kwa haa lori bang na iti siwe nda si hao tike Pungu atiko haati munde ya kubamo tike lori nga tiki nga te priti ke ni ate Uuuu auto apike soa esen koba Nana da kere lori nga rea kutina toko ba Mako sire ikere lehten amre Ais lehti kira si sen trailers lehti tite si senira utamara Kain kwa mko da kira Falaska Kek nga kore Kogo gu lori nga rea kutina da ketira mibak nga auto kere sako lori ka Horaka lehte nga pira nga priklete nga ira Aba lehte nga ira Reverse lehsa nga ira Nganke kek nga dani se ikuna nga auto Nganke taubitika nga rea timut an se ikunge nga nati Nute Eto nute Odo chuge kan kira ha Nuti ke odo chuge kan rang aroma keise Nuske gong ari, a cap nuske gong ari. Potholes nuts gagra, per on helek potholes nga karuo, sautos ka titi as and noses ka, pa, dinim nose ka, tak tang naride, tang narisi kere, nadira in abidi odote, penegansken oburosa hot mayong, ogab cabin obusara ho. Titke sata ket mataska, neva hung nariscus and titko, twanda viska, a coat ke vetrace and abitasina odosa singus and aritike huekoha. Naitkan and apotos at con nose abna, mat maha o tegamua. Potholes at in noses cow, Mariaga, Makikore, in mustic canagaba full omska, Oburos and Oratma, Oraga hagang no de fulre, Tang was at the mitimare, no kissan weba, twin as kusaraha. No king was at the mitita, Karungari, Wimsapke, Ipka, twin as kusaki maya, tamaya, wada. Igetohova potholes not in Kansas cow, Kanga, in no disati, what the tata, Omsa Urihaska habe, Omska tata, it came Oburia, pray for Raka hagang no dinga, Kaisang na di gudi ge tam otskin na wahu kabang na di tautskin anta ang orasa potol sa lagu ngau kabeda hu hot mavan ni potol sa ngau tita si ega keu kin obusa ngau otsko si ngang obusa tamo oige po di gudi tereng ngau otsko horot mitin arek tap ka kong otsi ge mare ngau re honere ntoen tak si garu kecau nga a di nga tse uru di ge khleira di guda mire toko ba ngau de da kek ngare Tisagin nudigin omdigas natakarita, ogab tap gubang nuzaketi kanya dimiring. Nudigin ling after how. Penegani tap a snarang, titske penegana tinseketama. Ige penegani tap tina kere sang nuza. It's nizi moon penegana ontmadi. Nenguskin ogaba inhasera closen. Habitska canagaba keo gin like canaga dragang umavan. Will alignment the gestele gang arese gestele. Tisken nuza penegandra gong. I don't among nuscomnesa. Will alignment. Stell da got me wana di. O nga kun singera sing areti khoda khara die khun geige no de go ke na no de so ke na tara ko de diot ma so kare yo kai ni sire neng uza unga ba tere horaga haga de unga ba tere ke ba tere kai ngu de traka khod ma khaba alignment stel ba tere igu ko ga ke ti mi ani ngu ske pene ga ni ga khoi ne sa pene ga ni ga oke ge alignment ni stel ding okap ka khoi nga di khun gera die ge du no hana ke ka chi ma disin wa KDC kilometer cha si o sang ngu de si stel na kere Odo di chungu motin de sen ira service of asa odo de tamaskyo 15 de sen yo ada ngana ke kare ib service odo den ib ngu de ke kan wile la meden ib ke kan di kuda hakang ngire ti edo komsiguge komsiguge tuke di sikam de si kilometer di tami rabet ke kona seramu tuke di sikani di si kilometer ko ko na oda giram ho honga mam sat mai ge ge sang ngu de ke kare ching ngu ding hanung ngu di kai ngu di edika ngari de ti giram ye kan odo kan di ke ti ya Apa nak buat kita?

Danse, claro. Sí, ahora sabes que en la tenía es que en visita Cristina, vi one up que con esas actores se va a matar, no, no, ahora sabes que hojón así, calci sin que venga de, tau ebira mama se, dida hagan en cubis na tuze a cada visita onda, wan u sataran ha caruba se, en ahora sabes que tu era mati se, unsen, unsen tau ebit kan su apna, en caraga una cuenge, tau para si sen u, en se que, la tenía claro, sí, hong anda abajo de la min genena, maritida caru, hinap que, kweba tau ba gire karu. Ngarichida karu ina, mise ya giri, mise ya giri, chingi ngaba kwa kakang. Aida ninge, ngarichida karu ina pyo kweba tau ba gire karu. Cheki kwebke tau ba karu o dida. Dida gini ngari, ngari kouda kia, cheki ye magi. Opke neko ba ngin kwebke na karu, opke mise ya gira. Ngang, ipti, plasti, komati, chi, ngin kuna kaura ngin. Ni kaka snap ki mise akhara karu na koma sina bhot mas top ina kwa sa khwa khai sip ke sine bani au nga sip ke nga kom sip kap ke karu ne au of ke autos ne karu stis na ngam ma ma tagege tagi hasa de ging am tiri ge ne wodo dit na kai na ti hasa de ging am sip ke koba ki karu tagi kop ke karu o pan huder da ka ni der me kar da ke karu ke huder kan ma ke koba da o ga sira khai chi kaka bab ki sia hon abi uba bara kan o de gire me o kere ni sa ako bada gire kon khayon huba ho da ge dat na o apna gire ka nanti na dakere kaka dingas na dakere kune chauwa kaka chongwa season inga stress ke om si stress ke kaku skin ni sines ke wo ni ao e pai sina go nas skin ni chochi gu hago ue chi madis om sani pedal madip nga khuna da kuran an hinas na dakye khoinga ta go ge dang ause ngari masa subu da ni da ngari da nga khuna ke na to go ba ida nga khun sina avoid in di dakera mi se chi ge nga ba khura mi se chi haruti ni on a ai dangi kai mister che to go ba unin ma bisna go nga kai Salechten hambre naritska karao man aibabi nesitska kwaka karang ngari karabi karang ngari lechten ngaten hambre di gra ho ho ngai chiki ngaba khura mie sas building ni de kere tris pil ti ku nga inspector ku sidafrika ba khuki kha ku drive wall stika kere miake edison look at your tris pil da ki tai na tris pil di are kapti sake am kapti sake aku nya nya sa tski tri ku sara guru tris pil ske kere ngas pil de aku nya nya ske wara kauchi auto e hai no kapti skira kauchi huni le ni tuzet ske ya ne kapti skira kauchi uri le na mat ske ya auto e ki kapi kwa kha ngas pil de kere au wa taichi ni enga are kapti pil sna ke ais kapi ke aku pti sake sieger mark ais kapi ke overtake ska overtake toa Nekap am tap this are tap this is ke kan watch karao na tap indicate it start out do in e kon kha ai say on med like hot ke spills ngani uiro ha afstand da kon ngari ha khada faile kha ngora sat mi chi indicate chi kan wa chi ngaba ho karoni khoi khoi ta khoi ba mi se ya khara overtake to achi mi se ya khara ai say ne ba khaba hare okay mi se ya khara khaba ne overtake chi o chek ma khaba ko on the skirt o chi khaba ni on overtake kan singing over ka ta era unwa mi se ya khari ka overtake chi to ao Hure koba ngari de misi agara ngai phoneren to nas ka satang ngai tsong honer sin hare tab nga to da ba kuma khoda chi nawara ba da unwen a a khanye da gira khanye da gira sa honeren to nas ka auti misi agari honer to nas ang hais ka hab mars I khongnui nga 120 si obab gere di kami khongnui is uma sa simi magere baba chaudu ko ege chi da ge uma juliane sa gere mage chi da ge nga ne ba kuda france on dance ka ka utwarango za khuna da ge kwa ka da gere tayo omes Neng ayan ke ne France na gigri koi kawin aba ngasap ke uba ba kho ha khaza disi ngani disi khaza disi ngani disi to khoi ke ra uba ke ne che o dida gira mi khoi ke ye gire uri gu ge chip ke uba ma ma ke chi te roi mai chi da ge a ro chip ke ngro chi ngwa khu khaba ma umas kha chang kha roi danani kam roi ga chip ke uri ba gire khoi ga chorango sa khu kori khas le mun ti thai bisi ma ke chi go ke France ka go ka wo Oi a tigre si neng ab ke France di gresi ba place yo ke nga uba ba stu zo tin no squa si gre ba chau ang gori ke ha ha eh ngan ke ngana ka de morasa si ke gresi u he khun ke ti gra mi ka do tab lori ni ba kauchi hain kom sna ra ka hab ke tab lori ni ba kauchi haru khat ke hadi morasa ta ma tab lori ni ba isi phaina kauchi ngane kauchi mara ro am thabira kauchi ga ngaskereng ebesen ta karure kuma are tsabi gore ka utswe gereng ebesen you can go di ta ngana u ta ngarat ka u didamire kaudo aitsi marata kuruba sen ke failure sen ngada kumise afstand the lorry ba hu hati in swaba kuruti aitsi ma keba sen ta auto swas ka sin nga tsabi ke tsi nga hare u sen hare tsi kan se tauba mu morasa igya dimiti overtake tsi kawa ta lorry trap ai tsi no dit not mood ma swab nga kere Nebatong uiti hatang uine ga lori aiza hu hautko

0: tabia ka wa tse net ka ru lorip ti khaus na rek ngao ke on khale git na go ha o swaba muse khaya u dusa tsunga me muse kere ka lorip ke tak tak nien dak ti ka ru sats ki honer ndona khani ngari muse ba hukere 120 Mitchy overtaking or as a sitting or as a con, digramie, it has a radi winger, sound ticket. Adang going marrying Ure, digramie, caudo. Who can the Tegam? We are a plantoa, Missy Akarigo plantoa, and the Tegam, we are a gang of Casever and Maridi. Sika Missy Akaratoa con Arikoga, Sever, Tigomio, Natiran, Mariti, Honor and Tona, Sikotrano, Sieve, or Davis Capta Yogan, and Sieve, Tagan Marie Honor and Tonda, or the Gio Davisi. Oda ke charango si te sini a sevir da ke ah nihir in half tin oda ke charango si ma chege I halvira sa ti tin irti kami oda visa kun oda ke elfir oda vis ngasi ma charango sa kuta ka iyo adira peri ken si elfir mola sa si op ke dice na somar ay man hayang uris kumo mesede bens eh ada ni si man kamir ka ken ang admiti nihir irti kami o karura saru mare ngure honer entak tak tu honer honer entak tak tu honer I misa yakere hunger ko ngarutina che kere misera hunger ko iba ni ada akaru chiche sira kam overtake ta ko misera na kuna da kisira kam sang uipke noba ne tro ko rupke sang uiba aits mat sang kom na tania uipke neba eka da kisira mi taiye da genya teodo sike kuna ke sobo kai kon gera surite mesere sa dara ngario teodo sa dida kisira garami na kuna da gerami outsize gan ba ngatin impti ba gara khoe o khure outsize impta ngarika ora khoe ge khu outsize to ona sa ka ngarika to ona sarang ngari ge khu outsize ta saru outsize ani ba to ona sarang ngari aba nam go club ta op nga khae ngap ge outsize khu ta outsize ga saru o saru ta e hu iri ga ngiba ngai planting ngari o nga khu outsize impti na di ta ne ba sa khonda outsize
1: Kau dapat di mana?
0: Ii, kau kuki rasa saru ke tau bi?
1: Kau kata saru ke?
0: Odo tiga.
1: Nau kau kuki mesti kira ini.
0: Ii, ngoras asip ke?
1: Ngoras asip ke?
0: Si dan ke si dari kono ni si sa? Eka siram yang kaya dah di.
1: Masa?
0: Ii, odo sas kau si obap ngai kau.
1: Kau nak ada uya di?
0: Kau nak ada uya?
1: Wahai dapat tu.
0: Ya sekarang tu, obekan kau nak tahu mungkin kau cinta ke? Huir tinguan aroma kuasa petualing lebang lebah nikah kasih sekarang ke tidak? Edison susah ada visi kau rasa? Bye bye tini mi. Ii ngap ke todi kau kong ngawai Disney kira mi? Ota atas ngaku nasi ngawari. Ngaski ngasa cinta kira kan kans? Ii tidak kira mi amase ngadi dura. SMS tu khawab deh swap ngada ke tangi kira mi. Ii ngaski ngaca bang ngasa cimi se ya keri cina kan kans ti amase khawa. Tipe kau gubang nanti ingka aku nak usin karuba dekan gans mister si kuat ngadu dagera orang aku encina kuat ngapa dekuna velem free sagu cina kaisi dagera tanggi ko adi gora kuat ngasu aku ngadi dami red kau don maske ngaca bang osati ini ingka aku ngadi dami so aku ngahui ku dagini tidak tinggi ngari kau kati ini kan gans ti abu bang orang yang masih tamdi si kurina dagi ngari yang tidak dagi kaisi tahu berang unsen kom dagera nau ngari on cini nau ngari ona unsen osati kau ni lah nasi leksi ni dera hon cina kau ingkui ge Ige sahuru hobasen isaro e masa karagun ngaga ame itch masa tina ngariba senti damire. Sera ge to hoba kan gan sti oraga kisa mesti kaunan oni mi ngaba hukoro sa hun is kadago ngadi ho ho nga sti sagu ibna ne tekan is aroman hawin so apnga aske edison tuse. Oda vi sti to ap man ap ko set nok kwa sera ha dinami so apnga chini sa kwanda vis kagura kris apnga man ngat kwanda vis karato kri dinami so apnga ha da no dinami so apnga aske masa ti damire. Kabe Kaba dani si arigam kwa kasorosi kam kam singuruma. Local is leger tirami swapna sing manguskose dagi. Papa edini mi chi unsendure taubi chi tauba dung unire. Chi ngorasa seru taub eng marire tida tokoba mire kando chi. Tata ngoere. As you believe. Koyang adige. Nua otaviske. Nua aske. Mapak tui kaha kabe geng ask nzang nua adige rami kando se dagi. Adikuni mi se chi. Ankane tabeteng makutu se chi dagi. Anything or of my teaching of a who wants a petrol, about one aromani, main as a ching of a who in opting an yandi, quick as Caru Caruse. What then? How about the Gamblogan Muscose?

Kaisama Shinqwabas, NB60. Irko tsinda testing uning wana sao bed wall ngaba bephanda khoma ihese tsine sebe dana qeding one dide ayinqakam housing news anithi cucaru sing ansabe usuthwe ye mamberu apke namupi apding hano bakwasa goma khari sing akasina overherero tsi namaka iqwaqam uding ingisen bus aroma khoda nas aroma ayinqakam swanu ngansti presidenti mamberu apyoko autwi Eight mama basen hang eng isen de museums, like a quantum within a town and eng isen bus, quasi bank one rectae unuet prisam. Seeing Hobet Rusip Kang Areskin eng and sensa, Bob Ting High Sip, Ebolan Ibe de Koran Usens, near Quankwahera, two get deceiving on a deceiving Akona, Democratic Republic of Congo, Nagy Tams, Amagokovan Usen Bam. Sinesi, one de Koran Uba, South Brasil. Aing agam housing news ani chitu karu sing ansabe usu tuwa ye mamberu apke namobi abding hanuba kwasa goma kari sing akasina overherero sinama kai kumapkam uide ng isen bas aroma koda nas aroma. Nau sabke ng iba aiti mama abasen ng isen di museums aitam sinasa disiko sen a ti hagan ng kuribahu kaisan ng kurib kose ke ha kam uide museums asenira kai unwe se isa kutai kaibam. Namobia connects Sagub Aigron Hwasep ke Mamberu aba ngan khan ngasa si. Disi kwesen a ti hagan ngkuribahu khaisan ngkurib kose ke ha kai kumap kam ude. Ngan ngay senbas a ngabakuro karak gaoba. Ngay di ngan kumat kwa hera khaisa disi koron an wadisi ova hereron si disi wadisi nama kwena. Ngay di uinka gyan wangade. Kam wisti mi maas gao si daich ngob generali Lothar von Trodabahu. Disi kwesen a ti hagan ngkurib ading ngay sep ngay gyan wasara sao se. Disi kurin karu hasep ke mamberu aba. Ngan aib ai ke swanusting housing news ane iba. Housing news na ke kai ku karu ha au tui. Kam disi akan as kai tsap disa. Housing kai kumap kam uding ang isen bas tes ase karang asara man wase. Aib ke mi na tes kokos asip. Koma tas kai kos ding wahes. Kobo kasis. Si wan. Ia kai kumap kam uding kara kainan ang isen bas ayan amaisa kaisan. Aswap ngapke nga ing agam swanung ngansti presidenta ng arung agumi nga itma maba sens ng isin di museums nga kay kumap kam udit kaan hong aresa husto siya om sakrisa. Si nga kara aw tuwi nga nguwing tas nga ing accounting ng isin kung si bankwa nila kay unuhet kaysa. Namabi apke wakuro kurip din nga kanung sise kam disi kaysan as kay tsap disa kay kumap kam udit ng isin ses ase karang ab disi kusin ang ib. Tam wadisi ti tam disi akan a ngurip di bank wake a nguing uim. Ati se nge kui kube kwen tin huwa si gu ngup haba se na. A rak au tam na he. Hau ti nga thai danang a di kuis namu biap di kui karus na san rang ang isen base isa. Huwa si gu karaga kari gu ngaku gen ngai ka isa sera sisen akasina tam wadisi ti tam disi nganin a ngurip ting ang isen aroma ang humis aroma. Wasip anin gen hu sa siba an agam tobi udon tan ka gudin arum nahes disin ngonang asa hu disikurong a dollar ku koses iyang kau ngawi di kan tong din arum nahes kau na gyama yang ahes amako tang usen ba NBC sing huang nganske danang as di kan kutagon waha i ngindi mung kaka host aroma ngay kemiko kumap di wasip anin iya kuro kukahen ge ngasa se ngari hun aroma ung isa kuro kaisen ba mira se ngindi hodi a Atainga Taisam, Timainga Tangro Bepon or Marie Din Aronais Osis Nasan Hanudama Taisam. Tobi Odon Marian Gay, no top a quasa tang Aikasiba, not Tobi Odon Ganto Gudin Aronais Tagro Tang Usenba. Mira saying as Tabito no with the Ganto Tadihu has Tanera, we Taisam. And Genosa, Narisao and the Kumabara, Ranga Taisakuru Taisenba. Aban nunan in Nokoba coin, Ian Orose, Tisitolar Cucose, Madares and Rack out Terence at Comanirata, Tesarami, Iam. Sarugin, Juan Uis, Kesamistisarakan, how? Disinganing a Gurika, Aure Akapke, Guasa Gomahe, Ipting High, Wayam Tom Aroma, Abab, Tetmarun, Ia, Tam Tonga, Indimamaska, Omutun Dungu, Tarun As, Ia, Mosadi Karibnan, Wastava, Ke Aukahe, Nagi Wing, Miss Kaukam. Cornelius, Shimwa Fenip, Nicodemus, Amtonga Tribe Discord, Tumab Gemira San Oa, Uitima Bartinangat, Amst to Secret Gure, Nan Nai Kaiskere, In Abe Ramon Harase.
Shimo wa fene pyo gomi, ma si nga kwese kuri khatze, tunga ron nira an, o kwese ke ko, tau dam ha ikwese. Nga pyo go tae, nga tam am sata nwe, si wa tam tunga rora, nga tam e khutay, nwe, si CPR si nga si bagetan in taru kwese. Nga kai kwen, tu am se nga, karin hai, tawanta,

uyiqarumanela qhwe use shuma fene di di tsoke kwasa wa tsam tsa o khwen tsing wa se tsane na huko tsae tswin e ba qari a o nya nga qari tsinga ro radi ngwe ba ke sang a se ra qa eng mi se a tsae tsinga ro ra ke a tsae tsa ba hun qora ka ihe tsine si sang ra di ha ga di si hun a kuri kha tsung di ko qas na ka ha a ba tsira di mama sa qom sna tsam nguri qara qam sa qo tsa sti ra ra qwa iya shuma fene kirami e khani eng e di qari a o si di tso ama tsa nga qa ni ra tswa tswa a tsinga mengwis madike tsai khaisa nira dieska o khwa sara mong u ba khaisa hobe u rusip kain ares kine tse kam dansta ain han sensa ngan ngo tsing khaisi e bolang tsai di khora ngwisen step nya kwa kwa hera tsuke di se tsing ona di se tsing a khona Democratic Republic of Congo pna ke kam ama go ba ngwisen ba tsiko thai khom a ga hunga kha khaisa a UN rusip no ntaske a korang uisens tsavisi ang hegu e tha haimorachi tsaisisa wan hobaising rusip on osip ase karang a se tare tare sa nyungsa nga qomsip a ikotsa ikhai ba tsuiske me kha kha uson wai damaska yun ai khoi ke nga ebola qomsip aroma tsai nya nga ai di korang uisens nya ega wa kurwe kip nga ya karang a his aroma e ebola ai ke disikorong an wa disisan nga sa khona Africa pna kharuke khare hiyo sin ai pna ke kam an akam hoku akai se kom ka khasera ka amba hen hari din ara hara he sen ke oro ka kom tuna ai ka khai pna ke ai he chikwa ka nga sa sera ai sa en hoku ai a ka ka sa ti asi ba hukuro hwa se ske en ansias who sti nu kha ba ausa ngori au na geneva sna go mi ba kha kha u son wa di kai mai erbo ti ra kai he dis nan yara go yen nau ha thaisa oro duma tam khandi ai ba hoisa nira use ee kene abdi khai chin ngari khun season us thaun wi kan chaun ya irani di torop khan aromasan amaske le chegam dance ta ko tai nga he aba hanuba anaga sin hon tu dimisa tai are de ya be ku chi mini bus au don din hon konara ngun khai badi chago sing as khau kam mandak ses ng haga khona kam he chin oba khan ngona di si na ki atswi he a khisap ke kanang ho si ministry a kipchumba mor komena gomi a neng hub habase nga khang kinsen di nya nga si sen ustra qaeng are sa ding nga mor komeni ke ngwa ngwa man u khaus nga ri khona nga ndi tsasa gomi ba nga si sen ustu ve kept tsa ba go ha e khu e tsa nga san khwa di hanu ching nga ri khona sin kha se go a go nirama a me kha se mandak ses nya go turo tse is ngang hwan tharo go ding armas a igen hong tu di misa singa sa go wa he no sap hanu ba diseli di kan tsona o ba ga dc shilling go tsui dollar tse tsam di se khaisan tsa sen go tsha leader a ine rang am se e nya ga re go nna se nga se go ke kam ro se ha ga di singa nang a shilling ka leader a go ro nwa am nya a koro dollar go tsi kho se sen ka tsaib di ministry opio wanda yip ke ngori ona go miba ga dc shilling go de leader am hanuba tsam ko ma hu paljun shilinga oba kha ngona kai dc tsi aga dising ngani am paljun dollar kanera kan khaisa irani di toro tsaip ke ne tsa kam ten star ko khai khom e asa tsauka america wa ni ra khoba am khaisa ga nga am di khaba ni ra nga nga skao aba president donald trump ko mi skao ka e asa khoxosa se badani kharusa ngontu di mi yesing a ding aba sendi ai kwa tsai nga khaisa ga khai khom skira tsai ga di e ngobe nga sa kham ku den am am thong ku dimis khaisa khwa chaip dis ai ge sin khase washington sti deran sti ra au tu ga ngang agup ain wastoro nya cham dis khaisan sa khan ngob dis ai ge chwa chwa ba am am star mara ma khone ku se tram bi go mi ka of sti kai tu au ba kwa kan khaisa ngip tin ave ku sa khau bas ngang am sa nga islamis irani ai tani kharu san ra kho wa se isa yang argam vun sak ni rang wa so go tu in isa isa kho kho san khwan har ku din sira nga nga stra wa khabe ke tramba kon aro ai america apti khau basa ko mima khaisa wasa kai ngop ti ngan ams irani ai aro manira ngomi sen se isa aba e un kwa sadman hun maske un kwa sad hun tudmi ni rasi ngai dama iska o dan start ses ek irani di torok tai mi ko baba aop mohammed agraminia ba ke khai khom ngan am di kha asan khu as ai america kwa ni ran ngan se isa ai ngan am di kha nga islamist hob ai khabanira ngan maska o ngayon kung aro irani kaubas kamgo din am amsa ay hanup ase kasi sinuot kaysa ngayon di kaukam kasi

Tina. So roski Friday tse nani ir om sabake qhes ay nira qong ay. Siske ngong am mesye kuhas kose Saturday tse. Qam disunun as kaitsap di se Jehova khiteyene sa khu Broer Hermanus Kasper ita tus naga. Kai qhes nani di yetsi khokasa feder dalsin khaba di daba. Ozi Claudia Carus on sa tenga qhes tsobi. Qam khuse qhesa nani khuse khuse. Qam nas malik Carus on sa tenga qhes tsobi. Qhesa qhesa koro. Kose aga hunga nistaba. Dinga hunga arma kami.

Hobang ang hui ais. Oong awake kay kong ngausa, si mama didis. Oong awake kay kong sing ngausas, oma lady a huagus, kamib ang agita si is. Oong awake kay kong sing ngausas, mami Angel Bertin, hi kwan harasis, kamib ang agita si is. Ang tingyang, oong awake ang awang mami, awa piyup ditaragi is. Oong awake kay kong sing ngomdoms, Angela kofi ta sis. Ting oong awake Alvina Angela harasis, tidi. Ting hobang ang whisky tam di ting unang as kaitsab di sing mauto aga katuduras ting hoba di daba. Hung ir abenira di ye. Oong awake o matrusila ng ene ipingis kamib ang age kasi is. Oong awake lebol tin madava ngaris kamib ang age kasi is. Tira tin ting hobang ang hui di ki kaitam di sing unang as epionis parki ting hoba di daba. Manir abeniha. Neng hobang ang hui ay ding haun wabaskin oong awake o matrusila ng ene ipingis omstaba. Kamara disikusin at disimunan ang Max ay kaptani nga. Kaysa ir, evesir ngob kay kirkip tayos nga ka Friday tis ay nidiye. Sige, kaduduras ding hoba di daba. Sadar tak nga uglokan nga nir turong huwi sa nira ha. Sing naba kupyo ni sparki ding hoba di daba. Hung ir ay ba nira si karu-karu he. Taasin hweben, ausin hokoben, karuin nga rin, namasin, ipingkin. Wang awkon sing ansabin, dosa si kay kirkip ding ngomdoman. Si kari kam kongudi, sindang an-ane. O si sulumait po sa kain na kaysa tuwi, muna tuwi, kain na tuwi, kaysa kwisi kain na. Denesius tasip kain na kaysa tuwi, haga koro koro kaysa tuwi muna tam. Kodar kwebe ba kain na kaysa tuwi, tam tam koro kwisi muna. Kain na staba, din ka kong aroma kami bare.

Kain ko is kaw, kasa do. Ay, uba diri do. Kawin tagi yan, kawin ro tagi yan, uba di. Kaw do. Time ois. Tidang hubaan kabak mi. Kaw, kasa na, tabi di chit kala, nin oi hat, ngung tam sin, chin ngung ma sin, kaan aip ay, ka taip ay, titara mi seda. Kaba nin ois nara karu, nin ois nara kabara karu, chita nin ois nang, anu ka gabdi. Hon ois ting en ay sens kam kain wati si gut kuri gut karu ase skin anu ka kapten hon ois agi ha khabe da ge ni che sko sira ay ay sen tinin ay ay sen sa da na ski ko ka hai ma ba u da ge kong ora ge turo che sa hi ne anu ka kai ne rang ho ai ge ne da sa da ra mi ka ga wa da ka ka ba u wa da ka ka ba u wa da ka ka khai di da ge abo ai ni ka ka ba ni kan ba go sago khani ha ba sago ni ama pna kai tu ba sago ni ai ho kai ba sago ni kha kha ba dira me anu ka ka ye ni e ngi ka ka ge ni an sti khu na tora sti ka ka ma ke ngi ngai dra i ba ra ngam ap na ta ka ngai chi ngam aba ho tu ara o ha ka ka de ma ke kha be ni ke anu ka ka abo ba ira kan ne ba ka ka un chuma ka ka pnya dra u ha o se kha be elopting anong kakap wa amap na kay kuitira kakada ba? Nadya yiguro si kakapa kito lang. Adi tayo ko miyay. Opke ne kakapa. Tira yung joanep di tisya kang as na. Adi kam oy kong tao. Tira yung joanep di tisya hakan as. Tising na ning as na tayo. Kadi ko miyay. Ne kakap. Hus. Chikay sa stira. Kanya kong danin kay sa. Tip ni ne kaka ba hasa. Ne kaka ba keng ore ba ni kowatan. Ching hanu wa isip na ni kai tui. Chiko ra kaas ha ni kata da. Ching min abada. Ching kau da. Tida yeng an oigo mea yota ge. Neng oi kabara karu gao. Habe kide da. Sada di sa guba. Nidi kores ka cho chore. Kwa chi da gira. Kare chi da gira. Kho ka chi da gira. Juda pao si ham. Kaira kwa tamiro. Sida di oreo, sida di kain o diao che. Yesu Christu che. Hare nung o isna itz kaba kai kuda. Hare nung o isna kuche itza mi isna tau kauta. Kawa gudi kawa o che. Kukudi ko, nubididi elo che. Ida kaba nung o isna kaba huru e. Sa mi isa hundo na ka. Anu kaka. Anu kaka. Anu elo. On o si na ha kai tau. Dira kai e che. Hom tron sahu ke sinye abob chi ib wap kha chi anu kaga chi anu elo chi ti da gira kore chi sida di elo chi sida di kho ya it's kaiba da gesup di buru khan onsna amen ti da ibe ngairo

会拿啥的吧大家哈，我的去感谢你哈，你那没回去啦，没得回来兄弟，被你干掉的嘛，还没我们给他可以洗去，还没啥的吧大家哈，大家是等那啥，还没啥的吧大家哈，我的去感谢你啊，刚好干啥都，您我的去了，他如果没啥意思吧。Tapi abu sulgu di ngai kay di kara uri ni usa abu sulgu handaleng eh ufstek ian handaleng eh ufstek ian mau kasa tu kau tak gea ya uka kau tua kat kaba gus si tadi ani bagus aw tak gea tadi mut ni kung di china suaro sani auro ni kung di suaro sani maro habis ngai ni usha tak kira komen kau abu sulgu di ngai kay di tituru tanang asa.Kami sako ke anu kakap di kaiba nira ho. Sako ama nira haba. Ogo geni ti ko am ao. Jerusalem sna. Judi hap nga. Samaria hap ho hap nga. Jeng hoba ip di kaun am kose. Kau kasa do. Neng oi hai ke.Anu kakap, ibarat rumah tani, begi barat cori, cint ibarat uang lah. Anu kakapa, mati dah ho, mati dah kiri kakapa, mati cinta tiba kakapa, mati cinta uang kakapa, mati dera uang anu kakapa dah kiri tuin aku. Tunggu ini cuaca sekarang macam ni. Hari ini lagi neng oi, anu kakapa uang tama, elu barat apa kau ini?Habu sas di koi. Karena Yesus ke kakak sebagai ramai ber, anu kakak aku kisahku, anu kakak di kai kai ba, anu kakak ngap di kai ba koi. Habu sas koi rakai kai kai koi. Jika koi, anu kakak ba kisahku yang anu kakak di kai ba ni rakongwa, anu kakak ngap di kai ba koi.Jika kau anu kagap di kaiba, umat mahu ikut ngadi ngadi elu barang awak kau kaisya kausa. Anu kagap di kaib, anu kagap ngaku kau kaib tak tu lagi. Atam dan ka, hub ait di kau wadi yara kum ait tadi. Hub ait di kau anu di cipta viku yara kai ait dah kata lagi. Anu kagap di kaib.Kui ta, ma taru tia danka. Sara di Kriste si uingu nete I eloba wabasti, elob di sisinku ngamasti, eloba karaka ngako tauku ti kain aiti karaka ngako posisi di ngang wabakabeda. Sada nida gai onga kumia gai onga ti, ra tara mabai, oreb ti kawap di kain habub khaski.Anu kakap di kaib ki kai. Tui ces tui sama cindau cengga. Amis kakui koce di mi. Habib kau ba. Kaba kai ya. Anu kakap di kaib ki kai. Ne. Abosol ku di ngai kai di ngak. Da Yesu ba ne koi ka. Sago ke kaib. Anu kakap di kaib ba. Nira kong wa di mi bao.Oh ye nekwe ga, sam itanang as ngataka si go, anu kakap di ngon, uis kau ka, bedrup chi, tuin aga kain, chiku yin nga, ye au ma chua chua. Anu kakap a kong, watoa, ngataipa kong, watoa si kau ka ye ha au ma di ye, om deki ore. He? Om di ye ye ore e.Ciri ke, ne turun hawap di om kais, insan apa ke cuaca? Jam idanang asna, mana disungun asahu tak aku? Cip ke bedrup cintau apa suku? Cikgu wakemi, tare igini di aku cik kasaku. Op ke bedrupan igun wakemi, hawasin itu, mai wain angna kaisen. Yesus Kristus di onsang orang di ubas wah. Odukin anu kagapti.Masa nira. Ho.
anu ka kap ti kaiba wa tama seta ki au ngang wa. Chike anu ka kap ti kaiba ho ba sens. My why? Ho ba sen in anga kai sen. Jesu Christu din ons na orin din uba san wa odugin anu ka kap ti. Anu ka kap ti masa nira ho. Kau tu. Neng udah ye, sada di elok wabas, habusa elok wabas, anu kagak kai kai nga elok wabas, lama kata ome kobatan wa, ome da orin wa, ome da huin wa, kan anu kagak di kai baku kesako amanira, sako amanira haba, aski kurusa, si tam aski. Chipkan anu ka gap ti kai ba sa kun amahao uskini insta da ngi ko dira kham u khaisara i nga ko ita u yin nga ko ira kho ama o kai subut ma miskini tu nga tin da ko na mi hayit mai deep ait gehal hayit mai baya deep ait gehal tin da ngi ko na mi u yin nga ko na anan a ho ran kwa anu kagap ti tai bara khong wa khoi anu kagap bara khong wa khoi anu kagap tai khara nga ai khoi ji ango wa halo na khoi yang ngo wa na khoi yang ngo wa na khoi yin an ma pa i ha tai nai ra ti ma ti ui pai ha ia tang ni anu kagap ti tai ba an ka chi go dui ma chi go anu anu si aroma kau ai to ri bao opta nin anu ka gap ti kai ba ie na am abi jin ma kui an na na ta na hao na khuna chkoro mu pa khut sta mu chkoro kha ba khu mu chi chko na mu do chkoro khae tu ba goro kois khau ka ni si sa chara kha na ti ba mu ui ba mu tai ba ho ogitika kasatsi adi ko ya ngongwa ogokini ti khoam au kai ores khago kini khoam oren ubas khago kini khoam khoam au kai ko kini anu ka ka ba ko ka tai ka sa ko ya nga to as khau ta ko ke mo ti ti ko me ko ke ti ti kho kho khai ngo be ko ke ti ti to kai kan ame ko ke ti ti khai ngo ye ko ke ti ti taip thakoji kain wa saling wa taip thakoji tho am saling wa khaung am skoip diskusi samarep na wogin chotwa khalelep na wogin ko judiap na wogin ko nabaman ma u aip di khaung am skusi tika ho am tama ke sub khaji ore chigi anu ka kap kai ba kho wa khoi ya tho am tama ye mai ye o ha wa ba hoi mut its geni ho amske mutni ha ho amske mutni ha titke satsa oi otsa khoame khai ame chine baige khoame ma chi khoam na mai ma khui na chi satsa aba khai ame chi ngong ngoi chi ngaba komen ka yuk chi tai ngui khu ye chai ku garus kirami anung ka kap tai bara khong a khui ki mutni khoam chi khoam saski no kundi uisa satsa kom kom satske satsara miba khubki tisa khubki kha khubki didachinapke oreo didachinapke huyo ting om sinapke kain ogayupke khubchina satsina mapka masi khabischina atain ogayka khomski oi khriste di edi oi khriste leke oipke khoamsa huwa kaga sin om kain khriste edi ske khoamsa huwa amaka ta yikomen wa anuka kapti taibara khon wa khoi yikomen wa chike anuka kapti khon taibara khon wa khoi deba kho ame khai ngin wa chi sita ke khom sa ma mai ma sita ke khom sa khai anuka kap kai tai tu chiu ochkin khom samarepna khalelepna judiapna hoib di kam am skosi ip hoib ba klaung ip khobai ba ngaw
ni urte khra ore para ore aira urte khe khoiti umipmati ikhasa ma pa khup khuba ki un ikhasa ma a de khup khuba sike hamin ui ngaron ui chi ma ba khusi kain ui chi khaisa chi mutni mutke ni ui choma man ka ka sin om kha ka ka si se uchma khoi gi mutni khwa mari khup kha khup kha hui khupkha ore khupkha si un uye ora qaisi ora khuga khutiti tayamse atayingongoba taygo myotingo taychangoba taychia taychia taychia elopting ai sasnga ye khousang ariba nan ariba o ari ma am istari hallo dis assistant ma taiba wikina khongwa kam khun khade gin ngorangwa nitsa kakasi ui matsatsa ne ya qhabusa ba thi satsa net a thi sakakasi ui qara nqa khai ma no nqa khai ma no mats tang ai khai no no no strikers ku satsa ng ai duya anu kakapti tai pats kin khong ai chuma stand the rots ma it's ma dita igun wa ka kum idi tabi de khai ma idi huri den o ma ban bahu anu ka ka tsaip kira abo abo tsi ma kai tsi tsai tsai tsi kau kau tsi sementi sementi kungu

Ritsi, anong kakaptit ka iba? Hoase, automase, tautomase, haan uing usatsitsini, masipki, anong kakaptit ka iba? Satsa ilang nga, si satsarek na ito'y. Si sat nga rasisin. Si chingas kao nga. Rati ko am au kai. Si chingas kao nga. Rati ko am au kai. Di nga ang pasati. Ngas kao nga tski. Rati ko am au kai. He? Ngas kao nga tski ra. Di ko am au kai. Samariap nga. Halaliap nga. Harlepna, Samariapna, Chichu diapna. Eh? Chichi cow, Wadika kind heavy. Cow, Wadika kind heavy. Ramagai, Anuka captivica. Ma kite singing Anuka captivica. Cow, Wadika kind heavy. Cow, Wadi, moving of its city. Haruni, Satskin in Mangabo. Standy rots. Madi, standy rots. Tida, pas super deep hami, koam bari. Man, anuka kapti kaibats ka kong wow. Oni kong kom haru ni tau wadigi, satski matcha. Satski matcha, taip kach anaya.

0: ngasadu kam khosik dukta maga goro khose abosul gudi ngai khadi handleng wofstek in vers 18 snata genin oi khawa handleng wofstek in vers 8sa khaisan an arang asa 18 so se khaisan an arang asa handleng wofstek in vers 8 abosul gudi ngai khadi turu tanang as khaisan an arang as si habe sago gen anuka kapti tai banira ho sago amara haba ogo geni di ko am au Samare apna, Judi apna, Halele apna. Anu kakapti kai kakui daki. Amma. Kore ne kau wati nedi. Mat mang ogu. Chukagu. Aegu. On osigu. Anu kakapti kai kakui. Ngwandi komku, kame komku, mari komku. Hele. Anu kakapti kai kakui. Tikabi, nikai kahad was kapa, komei daha. Tai eira koin, anuka kap tikai kanai koi, taira komeba. Kangwis.
1: Kunda.
0: Ah, mire.
1: Kida dohta na de gamwe, ida gam gamsun, tailo ain't nati, o glinti. Tum tum sa inhua elo ti. Sa mi may sing am outaki. Kai tiki sida titi sati. Habitaki sa is inga kam kam senti kam hum si inchi. Nietzsche inking ae karoku ae. Kum sirang haimeng umana. Hospital dinga. Wang di ae. Po dinga dingam hum si kunchi. Hari sa chang inka. Sida ding ae di sang inkma. Habe da ke kam kam sina ta gu kara tan si ding am si abotsi ne te ni u kha gu mai ha di hwa di ai ta kharu khare ta di abotsi sa mut man me kha khae ta uri khae ta out kai chi u wis kya kain habe man ma ke kai se a kum ding am si kum chi tan chi da ke ra abotsi Sat Ainske Kweb Turi Hadi Desa Nete Kamen Ora Kunsin Tumana Ingam Humsi Kunti Soundi Ina Babo Tare It's Ina Taiba Mari In Ding Aiba Sinde Ding Oan Oa Di Elop Di Oate Then it is go sing We Kame Aona Sat I sa watkin ina kusin uhuike. Ham uko am de kubam ab ai ina kuni ha buka abuti. Anisa iti waruna kabuta kami kabutari abuti. In ta kamwapink aintam nangari di elopti wati. Maren ina kaiba in ma karukari. Kwesi kabusasi aruma. Anta di sari di elok di wati. Maren kainan abu sa kaupa di elok di wati. Kan kan ci dagira. Neri tina da kai isi kakai sama abu ci. Sakyan an sida di kaupa di elok di wati. Sakyan mu sida di wanti kaupa madiko se kabu sakta isi di elok di wati. Nete kamsa sawara aiba sinkuana di elok di mwati. Ave kinka iskaiba mati kinti mwte kuwa amre di elok di mwati. Sami sami huike. Aitma kamsa nene kama da kanka iba mwati ma kanka sinza mwati ma huike di abuti. Tumka kao ha kinti. Tumka resi huwata. Nakira mu abuti. Madikose kongweba kaba kaiza. Oda ke kam kam sin hase kari tumi kasan ora kaiti eloki wati tum khayadari tum kakao hakunti kanti dani ka iskuza nhaba hati kue tini asurau nedi ke tumasi kante di eloki wati kan kanti dagira nete sin onistin aruma abuti tumi ko nete za mungat mai kabut ko nete za mungat ida ka iskama Oh, dingam humpi inchi. Kan kan sa unwa batari.
2: Kirami, Udagi Guru Wabo, Kuros, Tabatagi Guru Siro, Kuros, my Kirami. Johanne Kami, Kagirin Anna, Kabe, Tung Adna, Duke, Anukaka, Hanin Anna, he. Kirami, he. Oigan, I best know. Anukaka, Katke, evening Anna, hi. O kuitkuno nganka itina ni uhayo. O nesi hako da ngayi ngayi hao. Na amaka su anuka la pitrayi. Isi senko kaku a traisa kwa da ngayi ngayi. O da kuma ebe minister mi keme ebe ni anga ke isino. Anuka la pitrayi. Iti ngayi adi kui traisa. Kho da anuka la pitrayi. Nagi doki da guru mi ngayi ngayi.
0: Kangans muter, kangans. Ya, ne bade joko komai, ne bade joko komai. Ngak kongsa ta kita kom. Ne bade joko komai. Anu kagapin hon, yes. Kata guru Pedro hangkara aunga, tisne aunga sa koro kai five thousand kwenta aunga bay.

0: gemir Jerusalem nga tore qatide to maska yong home goi khabe hanu ai kwen ti eloba ning uni qabira uwa kwen gen qiba amapti gaga qadira e kwa bathi tore ngi qiske ka sa ti go anuka ka ba khong kwa ti qiba ning uwa anuka ka ke ha anuka ka ke tisen ga khabe gukan anuka ka ban qita tisen nga tsa u kuthi level kuthina uwa so we again anuka ka bada uha khabe tsaiba uha doma e anuka ka ke ha khabe ke tsaiba tsai kwa dira mis kwa go ikaga ba ha tsi tsaiba ha kaga ba even e khon o atsi neng anuka ka ke tsaiba khadi mi si sen ha ob ke do a bo se bolu ba le ba tsuro corinthian khindi tam sti ha ka sa utle ba u ba tamara ko ba bna hello
1: tsuro corinthian
0: Ituro gore den ntsam sti haka sa. Tapolo ba ba khuru era mi.
1: Ye dira koma ise. Chimis. Chiti aumas. Chira ke kon kon na sa. Mi di khoisi ka aisi didi na. Ha tama ji. Chi ke ka kap ti kai chika. Ti kaun us ka ge hai.
0: Nga saura
1: rosina koroske didira komai sadu toms koesika aisip nama tidega khabe elop tikait na
0: e ni babke paulu ba gese tai khroira mi netse tska ko khoida di uip na tindetse elong qwa tsna uke kaife koesika aisip koesi tsaip koesi khasi nga da gese netse elop di misara season u Inti elobika kap yoga kaun unsna paulup kirami inke gire kaun uni elobika ip yang ip na hati ip na sab ne elobika ip ka sada nga hao ne ige saun sa ti de sayi kwe kaun unye ni inti di ao nadi ti ores inaga haas tina kwe si ka isip na madi de habe elobika ip na sayi kreza nama ka ige doha nghabasa ning uni abi ama vesna da elobika ip di kakap na hati elobika ip kakap na ni uni Kaisa nese tika ko otkira mung sida din aigu ii kagabke sida ngwabas nga. Ii kagabke saa aida ha khabe tika ngwabadi nga si tika kresen ikna ko otkira mung wabadi nga nyua kweda di maa siga. Wabadi nga nyua kweda ae kuhamadi kwa se kao e ha. Elo di taib ha di drami bao elo taib ha ba oske oresa ha. Madida elotika ipaka nywa kweda kanwa pika ipaka kho e ti tain hone ya tuba tsiramu so elotika ita ha baske ka untu isara ha ti ge taitele ti kasa siramu e ngora sasi ni ha sei ko ide ngwe bitsa ka batika no aiska qaru tinga abo sengwa ikai di disis di ngona di si khaisa ngasina ko tsiramu ka baske nga go asara mi Jesu na sare ntsipha Madike elo kha taipika ga kha nausa ikhaisa kere Jesu tinge ne kha ipika ga ptika kha ge nausa i tipke ngobai ba gre kongpanu ti kaina wa khone gre di tipkadi kha ko di khosi kha khona gre ngora ngora i tige do ne ngoya ngabira kha sa ba di hana kamta elo ptika ga pnani un ti da khosa na ni ngora ngora se ikhaisa ti da elo tipka ipna un do ma amagas ki kha kha da se tin wabas nang wa kwen ka wa tsai pa ka pho e tin wa tsa so o tsai ba go ke ni khonkwa tin ne tsai ke ka di khonkwa go ka go ke ne tsai pa ni pho am di grami so ti kuri bo aba da ke ne anu ka ka khonkwa isti tsai ba ra khonkwa kuri bo aba da ke ra tsore de wa ne a o sina da ke manda tsa go go tsore tsa ga ba ye kha ba nga tore dira toan abida ye khari hada khaiska ku khabara wa e oda goro aiske netse sa khuda ama besna tida khutwa tsa tsini ditsa elo ka ka ditsa ipna uisa ti elo dika ka tsa ipna daga uyo sa o ije di khara ti di gen om de ores kwani khri ti da ge khara tsa u bani u ha amai so ti da ge asasi ka ka ditsa nira uyi aske do eloptane tse kao tsada tsisa tsira mai a inqada se tsisa so elopti ka ka tsa ita ha ba ke khiba ha ba ba ske nga ungusa ha ngaba kungama gabe elokaka qaita qhaibas ke leqong akutsida netse da ne tsaruha se tsaruha sa bana elokaka diqaib a qhaigo yao nqa akuduma da haban nin kaka pna hatin khadi nina ne kaka diqaiba ngwat masedra hao amagas ke le kharaka kuda go tipta polo ba nqiba mi nina abolo ditimi nina hamese bindimi tsida ngadira qong akuse iqhaisa bana elokaka diqaib sada di tsaka nga tsai nga makata letse elo khara go gongae anuka ka bitai ba dan tsang anuka ka bitai ba ding wa se tsike nga ka ka ba uka tsike o nga gora ka kwe nga ke haini ke nngwe tsike ma kho wae ka di go ba go nga kireng go wa tsui nga ga ke amaka so tsui nga ga se ta tsai ba ke nka nuka ka bitai ba tatse se se nga tide di tuda ke dogro mi go ke do a tsai go sa do ngare
2: Ebe Jesu ain antoro tu karusma elo kegren wa ukwe kwa elo kakap of tomkan kagren kaye kwa neguge elo kagren tom magwa kukna toms ke ebe a turo toms ta o tuige hunwa nara sao o tuige nga kakaba gre kai tui of nga kwa kwa gren kwa u tigren kai se nisa da ge tanata goro nou kakap ebe dimitsi khaban tsone jeng anoka ka kharang wa khabeta ke tsaisa se karaka go siba kwa kaotuma khabeta ke tsoro tu tsaro tse da ga mo e lot ke kwa go ba gire ntwa o tso sadra meza mo se pami tsi ma tari tse wa ba le ko nge nga ba ske tu tsaro sa dira ne dira tsaka ona kho go daga o daga henoga o tsime du sala ga o Tidaga Momaise no Twahudo go habegra o ne o did di ke mi ba e kokwa. Elop nga guge madi iyo guge nego kan oe mwadme ne au taha kwasiba ir bidaha frias diske kutaruzarami. Nakwa guge nadigir kwa sata gen lan auna mwadma. Of eloba nadi kwa tomaha, kwa tida gen outma. Elo bada ke kaise sorane tsaipna tida ke elo tsarang tsuru ama ga ke nna ka ga mang tsai ke ebe gre tsaipne tsai dubne dra min ga u tsara dira mi khada ko out ma dida dira ke ngai ke ko out ma ding mang ga tsi tsoms pa ban elo ke urisan tsore za tsaina tsip ka ka kwa nga ke I ka ka ai je ke ha I tsi dra mi ga u tsara tsi khaban ho ba sing ang ngai tsaura tida ke ra min ne ka ka ku wa ku ke urisa tsinte ha ma Tanstituran kan automa ore kan go a kwen tobe simran ka ge le ka ka go automa tsida ge nga sa ne ani data go na so bungwa ti minu ba go tsi u ta ba seng tsho go na go wa ta dira ne rang go a be so tsabara da go ta gra me u ta ba seng da ge ne tsho wa go I data nga I di tsi ne a nga go rwa tsa tsa go gro me kama I data go na ne khokhora tsa go ka ka ke anu ka e jura elo ke an anu kaisian anu kupke tipke kuba man anu ko tom a promisin rako man na sen rako elo ngara tui ta sena wan ai 24/7 elo para wa ba ko ba ka ko tipke ka ka pani ta tuye paulu agu ke sata ne rahima ko ai na ki tai sadra khmesa agu ke elo nga tso wa tsa go tshugutsa elo tsiba gre tsore tsi ko nga gre tum tida tsabane miske anuka ka pton uis khada ning kwaskao o ye tsabau ka ngikona ra mngwe dai ka ka pheng tsanga tsanya karaka go se dake ngoba ntse karaka go dira tsaje gabe go a dira mi se da dira ra ngwa ka tsi tsomotsa o ke ngwa dira ba o la ge dira mi a ipetse ka.

0: ngakhuka kapha xa mingatsiqhuba mina hana anga hethi tsikami otsike jang xa nokho xa ngikho tsike tsike hana ngaka kapwa sasira xa iqhuthi ina tsixa mingane xa ru tomaska iyo otsike qhuba sinxwa sase wanta ti sa horaka xa horaka ngxa horaka tsumswa cha ti ngaba kugqama ingxa tici ngaba kugaka kanxanxa tici ke gaka season kwara saw ban gaka season kwa unatma khona ma gaka kharangwa ma khangrob wa gaka elo gaka oda gen umiya tici gaka kwa kutuze ntorea tida gen ungwa edide tuita ada igeda nen kwa tsauna tsunti ta gaka kwa pchin gira ma dira me oda gen ngisira ntsuru kama i elopti kama i kuna tsanwa pchin ntsi kuna rati san tsuru ti elopo mi mama ga ke tswatswa sna oreke ti madiko mi eloba di ever satin ti ami elokram nga ha isham ka ntsu ongene o dira me rami ha ha oro dide saro ne ti kami i dide siro ngau ap chin anstika isi chinani ho sa kaudma tin khwabe tipke tsanwa ba ngantsu nga ka ka nga ka ka tipka lesisko se marabul tik elo si tsonga dara tsai habu tira ka khanga oda gene ani data elo dit ma khuna elo koti elo mit man khabi elo komiti mis nesken khabi ga kaidra ige tida erenster sen tsung ne da ma un kururo ba katen mai si ti blok blok malandin is elo cha ida minsta mi kama kaka ti amapna wa nqa unqap uraka qap uraka tsumsta elo ba kwang oba sin o tsuita ke kaka pintswa sa se kukhani ka tsuye ti tsuita ke kuro minka
1: ke jan kan ska
0: ka ka kangi ka
1: ja ko aroma sin khadi ta ta ka sa anu ka ka ki anu khai ku ni ha si ti me ka se ka jan kan kan kan kan is ya hi min ta ku ke na tra ka min ta ku ke na tra ka chi da ma se min ta ka nga be ma sada di ting am sneng odan is kanwas nisida kirak tanam nisida kirak tanam khon gi nau nisikiran abi ske nem ostiske o aisa sida kirame anuka kapti kai ba ko genera khon wa anuka kapti kai ba ko genera ho ke sa ko inira nga ke sa ko ni ko inira ho chiku genera ji ko am okay samare apna judi apna ji khadi khalele apna tam kuna utwa chi dani phon mu buku buku ke sa go ba kan wes khadi joko kan us
2: kan us kan us aba kan us tiri anuka ka pharangwa o troka no ngota tsitra tsa khaba ta kan us tiri tsimire ai ka kromi pastor tsimi anuka ka ama besna sa anu o nga tsitsorisa se hanya se se tsivisa matra mi tswane ti 14 fese se se ntwe nasna anuka ka patani se ba tsha tsa ba ga ga se di o netsa se ba anuka ka patsa tsa tsorisa kha yese ba sisi sengunye uwantwa anuka ka ke tsaiba uwa tikira me krah ike anuka ka tva handela nge infesa o tsai anuka ka tiba tsamai tuwa tsauka o marisa ne tsaiba sisi u no go batsa anuka ka tira ke anuka ka ta tira nga sisi o o kom o nga tikhabusa khwese a dingwa nga ama ka ke eno e tshoma ne kan irang anuka ka ta tsing a ba ma ho tsing anuka ka ba sitse ntse di ba utla o da tatika elo king out ka ka samata ma tipa mia anuka ka ta ur teiste hi tas ke ni si se khuwe khom ngo ske ni tore ku sa ske ni van ti sa fati o tari pasen elo si tarata khuba tran o ba out reng da ti tari kasen o ke anuka ka ba khano se se ntse tsatike nga ma ka ke anuka ka ti tai ba ka mai hao o elo banita sada de tisa kukha anuka kapata unwatma khaisa kharin habita tipke anuka kapata khadi hong atskira netsinwa aisyo tisa kha kwets akhai khabitske naung wan hawa ba ne khuda ka tida kho amtama yo matit ni ni ngait san ngai ngan sina sina tskira hong a hanut ma tsahnya tskira ngai ti o matit anuka kapata ni sisen kha madis ni khari khong kwa kha satsan anuka kapata nga ama ka ke kaise ko kan kan leng ko sting ho ang asa tsira ma di leng anuka ka ke tai anuka ka ke sada ire nga khalu ba ke kom sa

0: batirami anisabe ete anuka kati qaibera ngati rami kaitira ke ngai ti khase elongwa ba outa eqo outa isiramaka kaka singu kharangwa o khala si es faves komo kaka singu khastan khotsuka mama onqa nqa khata matha sato kwet khanha matipin anuka ka batsats ngasi sen kaitira kera kan kan outa leng tsetse muneng o karuma kai se ke direke kuro kingsen ti ka o tsi ngongu tira ka neka mari ja ka ne di khabe ke ka ka para mi muti skin on the scene sin lai di pnas o se va nai di ma ja ke khona rati tira ka ai kuba o se ai tsabi ma o si ka nuka ka ba di ja pa tsayo mari ja ne on the skate ne ko ngai o ne khonta ka ka kwa ngai tsisa ne ko nkhwa kho ira ka ka kwa kwa tsisa nxa amagato masakancincani tira elomdinqa anukaka nqo sasira sefiyerinya takakwakaka baqhayi takaqhayi sadini sadinisa bandisatsi kwakaka baqhayi amaka nxa amagato kira nnogoba mi elomdinqa anukaka ke xomsabeni aikiri nxa xa amagato akira kankan go ke qhoba qhayire siqayi badira sitakuletsi wakhona maxhare adaqayi nqwesi timiri
1: qayi nqwesi mami qayi nqwesi Now, the case can consider do miri. Takaku, Yaku, Nahagu, Kankan de Gira, Kakao Tansri, Pesco, Avara, Chiku, Naha, Kakaku, Kakao, no Kakao, Yaku, Kadia, Naha, China. See what class and ego, a mink and China, the case can consider me, Chidagi. Madikui, Ankakaban Kongwa, Madi, Ankakaba Madikui, the bar, Kabata, Yakauta, Gia, Nova, Kauta, Gia, and see the Ginetma, Kaipa. Nukti dapat cuaca cuaca hujan. Anu kagak dati sisingku. Anu kagak bakal kong awal hah sisingku kagak hujan. Kami kagak lagi. Nukah bakau. Lap anu kagak kami muka tu anu koi. Anu kagak bah mati ni. Madi anu kagak anu kai mut ni kong awal kau hau. Anu kai tu nengau. Kami kagak lagi kau kau hujan. Kami kagak ngasal tu. Ida kau rumah kami lagi. Ada kami usani. Kabar tua apa? Elok miski to ragu rahusa elok miski nokoi kustin sang nois kaut na gen nokoi china kaba fohan distin sara ngadi ke elok miski august magus om ngadi ke elok misara om khai chira gen mama kan adam osla ngam dom nanu saniram swaro saniram ma chi sin china kaba ni nisti ta sa khani khading ni khwa de ni ra kong kong chini ra aro ma chini ra stin sani ngoi se da ge kau ta sa do ning oda pro miski anu ka ka ti kai ba chi ni ra kong oa haba anuka kapti kaiba khon wa kwedaka ama bisnane chiker ke kuchin aba din nama kin aba de chiker ke kane ku ikmi idi de tigure kirami kai anuka kapti ke khaira kort haba da ke han anuka kapti kai pna dani operer khisa chidakin khwam au kai tasa khwam sa hai nu ye chingo kai ye chi sa kho amske saka ka si kai Kaga sin untani, kaga si kai. Here's the legger Christi sako am snat toy hugi. Hoam. Hoam. Ip ua quip. Chinang long. Anuka kapti kai nuts. Orisa ha kaisa. Ting anuka kapata. Kadin kapti kai na. Niko am snong. Niko chinang long. No niko waka kuba ni di hu yo. Nedi khaiba ipka kuba ore ni kuba nedi ma se ba ho ma dip tita ore ngwa tirami se ap kuba to ne oisa khaiba da chi nida go a kam kam stan ap di khai chi khaiba ma da kida ngat di kan kan re kwa chi kare chi kan kan chi in hon u yo anu ga ga anu elo khai ta au chi ain ain na au chi kha kha au chi sa cha da gi ra ngwa Hanusha da gira kabane bi kipna uwa chikao uwa geda chau nu geda kwendi mi di hake kuchi anga uwa da china kuchi kawa kui chi kai kai chin asa si kakab atikan amamna ibsan anu kakawa taito dare kongkwa chikaka chi yesu saburu khan unsuna amen kain kwe sadu ure kain kwe sadu